0: ka mona ke le tale yena hangata ngata le ba ipitika le ba kokotang ya le tane le bona ke ndate bine ba mo gana se fela se se chatla pa le sotso hati we ya film ndi ya ke a le bo wa ndate wa ka
1: ke utaba re ha le a wanda ke no a wele re ke tlwele kinke ka mona ka mateng ha le
2: ga lo ga dole ga magate
1: ka o fela
2: ai ga bana sa go
1: Da
2: te ga di buka. Da te ga le tsa ga pa go la to ya ga da te ga di buka. Ke go pa le ta mo bana.
1: Da twa.
2: Ah, ke a mo le go nda te bile la mo la se pa se se tsao si ga bu di ke le ta re na ke le ta le nda te ga le mari ya o se le le mba ma ta ma khabane. Da te bo a nya ga ne mela la o futile mo. O na le mo si ga ga di ata. Na o ipago tsa ga mesa o go lota ta yi o go lobo pelwa ke semphego o go la ma ja le fa o go lo ma ja le se semphe wa o go lo khala ke le la o tsa tsa re le o go lo go tsa ke le ga la pholo o go lo ga sotwa ne me gente o go no ka lo sa ma go nga matala o go no mona tea o putele da de mo lo di se tsan ta pelu na go go go me o fa go mentho tsentle di ga tsa ke mo se le mme o se dire ke mo fa dinga le nna 120 ga le nna bolo da te ga magogo a nda te mo nna ke pela wa itebela o ka kolonyana te nda te mo thwa mo na hana ka te nda te mo sala wa ntlo ntlo nda te le bolwa la pelo alo go go di no tsika o pela ntsegere ata Tate bomolo ete mo mogana le ntate molo le bjere ka go metsi ha le tsebe a pula yena le a sane me putile a mahlaka o mogolo tate mogana o le ge go ha le a ntse ke ga tama ya bo go ntate ga di buka ke tla go tsa
1: ntate ga di buka
2: tangi
1: taba go dira go alo metsi nge mo ga go fela ka nqano go ra ina ya bubidi ntoma metsi go alo nana la geleta Tuja. Haile.
3: Ka le ga tele ka magethe.
1: Ka o fela.
3: E se tsala na sa ho mntate.
1: Eh yango.
3: Ma di me a se le ntate.
1: Ka neta modi.
3: Na ke.
1: Jwalo.
3: Ke go pa we le ta le wena mo khubi wa ka.
1: Ka ite boe.
3: Ke go pa we le ta le me. Ntate
1: ke mametse
3: o ngwaneso yo
1: o
3: ngono ka sotwaneng le ne ngono bophelo ke senthego le ngono ha o ha ke he Morana waka le nne waka sedike ka mane le nne tswa wike tsetse le ntate o ha dinye ka nelala le ntate motho a monahana katleo le nne o re boloke le gatong la ha o morena le ntate ha le madi a o sele ke le tla le ena hangata hangata hangata le ntate 2020 le ntate haluk ai ke tla hola mo ha o nwa morena ke a serekana yale a ke ntate le nne se bueng sa maleta thojane le sofia ka tiwai le nne nkgono bo ke a leboga
1: ei re dira go ra metsotso ya seletse ka qano wa ga
4: ya bobedi ya ya tlo ka magete
1: ka o fela
4: e ja ra sa go ka ye
1: ah di
4: Ah, di sini orang lain dah dewan sahur sekali, amal amuk sahur sama lagi dah kita bawa kita. Eh, lagi mana tahu?
1: Eh, lagi muka kuah.
4: Eh, lagi muka kuah.
1: Cung, kuah kisbah.
4: Mana we kisbah ni?
1: Dad.
4: Anna, lagi macam ni aku.
1: Lemana mana tu?
4: Anna, kita dewan sahur sekali, amal eh. Amuto ikabola ka date ga baba ja banda ga dikata zelwang date ga magogo
1: ei
4: anna o simambe a ka straight
1: anna
4: anna wa zwamu gidude bora majanje
1: eh ke ukunzo shu
4: anna wa zwamu lo ya dinja veramo
1: hai
4: eh la lo ya dinja mo
1: uko wa
4: Hey, but now you hear. I love you, never do. I'm going to go make it today.
1: It's about a galaxy.
4: Hey, I'm already big. A move.
1: Here, Gumban.
4: I don't know. Tell me, I'm going to go.
1: Hi.
4: Hi. You know, I'm taking that. I'm going to go somewhere. Where I'm going to go. I'm going to go. Ao fela ba di haji ba jo go lele ke se mang di mang le mang go ba ne ba ba ya ta ba tswa
1: ee da
4: a ga tswa nkin
1: ehe
4: ke ko ba ya le ba to kwa fela bo
1: o
4: ee sala
1: lu gile ehe o ke sala sala gudu makala ai hale
5: ala ka tlo ka makhaet
1: ka o fela
5: ke tsana na sa go
1: nda
5: Nyan and the little dog up for that.
1: That was
5: Opiran than that.
1: Can you come home with him when I go up?
5: That and the thing that the man I give the white to the Aragonia, my cup of a late.
1: That
5: the little and that the guy who got a monoga for so. Then that the poor Yagan and Araga who is to a migrant in our dance to put in idea. Ya gan tate binana mogana se fela se se ja ke gan tate khale maria o se ya gan khono pokola mo sa na ke gan khono tshile tshile ga ndo gan tate bana na ba ipadi ye ke gan ne to sa ke la ba ke gan ne se bo di go dia ti ya ke gan la pa ela ita tsala ita ne ke gan tate mo ta ye se sa ntate nkgate ke saname ke re ntate china ka maputso ke ka bothabote ke re mme tshwaolena lanepo ke re mep ka mola dikuomo yao ke ena ka mogotong ke thaka ka e teng ka mono ke ntate ngakgomo ya lefogeng ga bana ba ntate sepitso go kokwala godile ao ka sa khuteng fete ke tla khuta gape ntate ke a lebong
1: ntatwa re dula jalo ke metsotseme kae e gaga maololang go ba e lesome fela ka nkane gora ya bobedi hale
6: tanga to de dama khate
1: go fela
6: o ba ga o fela ha rona e tshabana sa go mutela dimela ndare
1: ndade
6: wa phela malume
1: ka nnete ka moho go modimo wa na ka ba o ntse ya yuwa
6: ka maha e go pa le tatho ya
1: da
6: motswalla kwa teng mo tlile a feta pela ha o mo wa ntse ntlo la o di mo ntate khale mari ya o pele wa mo kwena a mangwe a makhutshwane e re ntate o le tatho jane o ipatela khotso ka dimela ka ga ananela e re ntate ga di buka ko mo le ta feta pela ha o mo no le ya tsena di fana ga di antsosa e ska mpa ba le na ba nna di bua ka ditopo mona ke bone motho magang ga mona di bua ka maoto maloma ke se bela go etsalang ra he e tla nne re di tshe ke re ntate mogolo ta bue tshehla e re ntate dinelang mogana se fela se se ke re ntate ha o tse fumana ndi tlisitse ke re ntate matatselo ga mogotlong ka mona ba sa ba dumedisa batlhokwa bane ba bomme ke bua ka bona batho ba mankgale futha batho ba seana sa kgaule motono sasa aa a salalo oma le mosaosaio le mosaosaaan le nte le nka ke matha ke pitlele ka meleleng ka mane ke dumedise melele kao fela bonkgolo ka mane ka mateanong a selatse.

ente sa le hlile ka kwano ha ile yona ke ntho bohloko haholo jwaleng banna ga ba kwana le motho o mo ratang o monketse godimo jwalo ka tereki ya mahe jwale ebe wa tsamaya wa falla o sia mathomolei sanko kapo ke motsamaye le tšhakelo go e bohloko ga e le ntho ena e bitswang ka go ga ga e le ka roane yona ke ntho e bohloko e ke tlo etsa bang ga o letse bane.

0: علي علي
1: قرات ولا ما حد
0: كوفيلة
1: إن شاء الله سأقول لا لا تغري لي أنت بقول أدري
0: ده دوا
1: ده دوا فيلا
0: كاني تنقل قوين أنك سابي
1: يا نتفق على أنت ما بني جسال يجورا يا كنا دولو تتجول ويتجول خوفو
0: ده
1: يبقى بقول تتجول
0: أو بيقولون ده
1: إذا ندعتي خدمتك أنت بقول أدري ndati di fukala ngwana bo wa ndati di tsoma le tire ndati ba so a se di tsamaiso ana mo go tsiya ga bana a tsaya ga ba tsimo ga o nnete e tlile ga ba feta tsela ha o mo no mo a di ntlo go ntlo tire ndati khala ba di a sedi tire ndati ra di nga ndati pomo itimo morena me pokola o kholo pokola o sanna tene ana e utimo tira ha mo no mo tsante ni ana yo kholo mo mama ai tio ha ga le ntse le botima e je men re tin tere ga pa ke bo tlhaga la tera mabanda o la le mse se ni nete ndati mantsa o hlobo le a mo re le mathula o se le ra go tlile o se tlile tra ha mo ndati mantsa o hlobo le a mo re e je re ndati bana na ba ipati le le ba fitse o fitse na ga e na o ga mo ri ya je re le ma tla ma khawane le ndati se ba ba ke sena se ku itsela aba ndi se gao era ga thata ga gamo di galatino bu me su se tlhaba tsakatsi ntati tata mayuana ha se le di era ga mantsunya ane ana ha ke mo na le ne mo ga mo se ne a thama su de mo di mo na ke ba na wa ga thata tsaka e ga o fela ga thata ga mo le ga ralo so ke ndate ke dira mogana se dira se ntsha ena o ga mona ka tapare tsoso ya ka ha tibo a ga me ke e a mana ta mang ja go go se di ga o fela ke dira tare bona go nda tima tla selo o se fumela ka mkhutlo ba nna a se bitlo re no la nda tlo mo ke mo bitiga bua ka se go se na sa ha o re le ha o se uthi e se le gale motho a ntse le tshuka le ntse le gale
0: a le futa
1: o le futa a le bua a le dira dira la ba e ga bona o ba mire ga bo kwa a ndwa ga a di ga uthi ke se le gale taba di ya tsai ke bana le futa le ntse le gale le
0: bana le ngadi le tlo bolomo
1: e ya thati
0: da
1: ya re le go buisa se di ya ta mo ja go go le itlora ga nda tlo la tlo ja go ipa tla go tlo go tlo re nda pele le go re le tika tsa poko na tlo ja
0: nda di go dula go alo mashumo nga maga go fela ka moga go ga a ya nda tlo mashumo a mabedi metse go be e go bong ga ho re nyane ya bra ya nda tlo ha izi ha itsa jini hali
2: halo ga tlo ka makhate
0: kaofela
2: e tlhabana sa go mntoba
0: ndati
2: tumpa ke tla di hoera ke tlile ke ke ke ke phamola ha ga ma jani
0: re tla getse wang
2: e tle re ikele tse seleng ke le tatso ya gona
0: oho
2: ya ja le ntjana le phuku ke ha mo tsalenti ya le phuku go bua ke dira ga ete ga e sha ga so
0: e wa
2: a e buse
0: he ban ah no ke o lena a ipela ka thuko e bua ke yena a ipela ka thuko ga e khona phukujwe e ya khona a e buse e tsweletsa le fula thaba go etse hele
2: kala ka tola ka magete
0: ka ofela
2: e tsabana sa go
0: nda
2: hanje ke bete thojane
0: that why
2: ele tele ng khono tswa witse ne ngwana na o fe a temo ka na binela sala se se nea matla magaba ntate khale mari ya o se ntate bana na ba ipati ntate ole tatojane go ipatela khoso ntate poane ng ka ne melala ntate mo holo ta u etshehla ntate ng khatle ke hlanane ntate mo ga khomo ya le futhi kale bitso ke ntate sa boeng se gatha sina mense ke le dithoteng khotso ntate wa ka
0: ke o taba ya re go bona go na ha o le tsina ke sa gwa ke mo ga go na ba go mo se bitse fa di le ka magoi
3: he la nje mana
4: mo se ba tshwere di le ka matla a modimo ba se le se ka go tsala ba bona go be be o bile jwa ka ona re tlameha go leboa mogena le bitso modimo le bokwe

0: nnete ba re ga le a le bona le letša metsi le gona la moepa la mongelo sa thaba ga dula kwa le metsotsong e gagamalelamane lesome le metso metlhano fela ga lebile o reng ena ya bona ya boraro ba ga le a le bona le letša metsi la moepa mongelo sa thaba ga ele
1: tolerotolo ka magete
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: nda
1: ka lebitso ke ntate tsena setokokomo wa ka o tendala
0: ka moo ka o dindala
1: ka mona ka o otile matala e ka ba o beileng tafoleng ke eleta ka lefifi
0: a se ka nete wa tseba ga ke a beele ga esele
1: Oh, ke ke kopa fela o e leta le ba babedi ba ba gago fela
0: nda
1: e leta le ntate poanye ka le melala ate molo thaba diperile galo le leng o kgone o sheba nako le boting ga o sa rato ka ramme ntho tsentle di ratwa ke botlhe mme se di ka ditšhaba anda ntate ka dibuka ee mo ka ntate ga dibuka o ntata papadi ka moo
0: a wa tseba gala ntse a tlapela ka moo a onna le wena ko wena e ka mo ka o dinte a le kare ee o ne fepetse mangoleng o fepetse mangoleng empa he o tlaile ee lesome le metso mene ge lebile o rennyane ya boraro ntse ma metsi wa losele moya sa lesotho ga ele
2: galadoramagae
0: kao fela
2: re jana sa go ntate ge lebeletse ga sepogola ya toyana
0: nda
2: Ah, se nna modise mo itiese ntate wa montate a ba le ya maponisa banna o ntse ba le ya maponisa a nta etse bana ka nnete o ntse ba le ya maponisa ga tle maponisa a ka utlwa ga o
0: teng
2: eya ntate ditsiwa ka ke ntate gala madi a mosole wa mokwena mangwele a magotsanyana ke kopa le ntate o yana tle ntate wa ka kere ntate maso a sebeletsa mmeso mme laoso ga le emelwe mme ke kgotsa ke lapang go ne o thele-thele ka dilomo

0: mme le tla fepa lakgetho ya ka mme stable mme ga o ya ditšhabeng mme mothusi wa batota sekobopina etiendate 2020 ndate go lokela gola mogaung wa mo ka ena audin ya ngwana a tlise ndate molontai e fetla le gokgonopone ndate wa madiwa thabeng ye ntle sebotlwane ke re mme letshwao la nepo ndate motho wa mona ga a na katlego ke re mme sepanya butle mme tla dula le motheo wa tshepo sefapano mme phuse la motlhaka o molo ke re ndate mogana o legeko gaga le mme sa ile a ditšhaba mme moikokobetsi ke re nkgono gale ke llela o lekatho jane nkgono o nka losa magulong a matala ke re meskadise koka moo ka gobetswana tlhen tse ge morata tlhen tse ge morata tlhe ka moo ka gobetsana meskadise ke re mme mphatlholle ke fatlhile mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng mme ke re mme matlho ga a shebele mmogo ke ntse ke le ndate gale madi a o sele wa mokoina mangwele a magutshwanyana a itsetlebieng ka goko jatakisa le go nka ja sekonopo sa ena ke tsena kapo ndate fele kutu otlhe ke thewa ga ke mola ke a ekwala ke futa jaka e so ke gota pakeng sa masite le bolometsa kgobong ya motsa gota a ntle seng a thogo ke a leboatlhe ndate re lebeletse ka kgotso tshepo ya thoyane ndate.
1: Ngatolo ka makgetho
2: ka ofela
1: ntabana sa kgo
2: ntate
1: go ba le tla motlokwa
2: ntate wa
1: ke le tla le wena ke le ke le ntate matla sello o se fumane ka mogotlong ke le tla le ntate 646 ke le tla le ntate o le fuela ngwana go rongwa ke le tle le ntate monga go mo ja le furing ke le tle le ntate se ga gwadi se ba roba go ama se ma go thodi re ba go thodi ya dipula sa ole a mogotlo mo le kwatwane ke le tle le ntate mo di atela to go mo no ke be se ke le tle le ngono thole ta thojana le ngono go kwata se bophelo a mogotlo malefidiwane ke letele ga a ja katso o phegimetse ona ka mogotlong malefidiwane ya letang le bona ke ntate ga o tsefona le itinositse ona mogotlong mona dinotsing ke a leboa
2: ke o taba dubedisa mokana thabo le gothodi moo ya dubedise morena thabo le gothodi ka moo ka dinotsing ke ka moo ka dinotsing bona gona ga o le tena ngwana motho o ya kae ga ko gonke itlhae ka mona ka Botswana. Hale
3: ratane ka makgethe
2: ka o fela
3: ke thabana sa go o phela wa ndate
2: ka nnete ka mogau wa modimo nka utlwa wena
3: nka go gaisetse ndate
2: ee
3: ke sebaole tsatse jang
2: ga o be jalo
3: ke dile tala ndate ga dumelang kgotsa le ratelang ka botse o kgone o pholowa ya rona ke mogau le tumela ne le bitse kganyeng ya lona ne ke theose ke lebe kae ndate kganke tlhako phose ka rerima ndate binela mogala sekela se setšha ne ya godiane ne ke bela ka mofeng wa peke ne ke theose ke lebe kae ne o gopotseng batho ke lebetse o kgone tatai ndate ga le madi a sele ndate o poga dinye ka le melala ndate o le tathejano ke ipatlela kgotso

0: Aini jalan mula cuma cakap pelik di sana, kau semua mula jalan mana ada?
1: Jalan buat me. Bono kena hauli cina kita guang. Nak kau dulu lagi alu mesuji kabang yoru beri fela. Kali bilu ringi na ya brar. Ubi mesuji kau ringi ani ya brar. Hai li.
2: Kalau kau dulu
1: kau fela.
2: Siapa nak aku?
1: Dah.
2: Ele asi wala ke pigan da toa ka bi se ki le tal bona ka o fela te tal ton tabang
1: nda
2: e nda dil bolo la tal le go ka mo
1: a bana no son tsai tsi ya motawang e ki o e fela e tsa go e mo tse pisa ke tsa ona ntwa ra ntsa re tla e tsa ile
2: ka la ga to le ka magete
1: ka
2: o fela ka tsana sa go
1: nda de
2: o pitse nda toa ka
1: ka mo ha go muri mo nga go we
2: Enta tega sa pesa ka kasa ka meso sa ngata.
1: Da.
2: Le di fuga sa ngata.
1: Ei. Adi, se se vea horo matatia.
2: Da te yuko pale tato ja.
1: Da.
2: Yuko pale re tala male tato ja. Abot habote. Au. Ela ke sa kete bo kono wanta te mulo. Le ba silba uti. Le male tato ja na la kiri. Le male tato ja na beria. Le male tato ja na masio. Ama fitin ala su ga fela ha fitla mogolong thaba se ba ile talenta di pelisa e a sebo fa thutu o si mo tsia e do ba la bokoko bana o ntse pa tana ka botla botaka mara ke a le bo wa talenta
1: ntati
2: ntati
1: bona bona re tsa guang ha ga le mona metsotso nyo supileng e supile ho renyane ya braro gona Hata ba di tshini. Ke tswa ka lefelo ga.
3: Oh,

0: ne ukhulumayo mama. Ayo ukhulumayo ngabona katobu. Hayi siyangxaka yintombi. Ayo iphumela xa. Yizibona ngathi laduku lathu yaruphathela khozo. Umuntu enalona umuntu ongwahle.
1: Ntati.
0: Bazinda ke.
1: Ke utaba re dula kwa lo mizuzu nyimi ka e bana le shumele mizu medi fela ka nqane horane. E ya braro shumele mizu medi ke mizuzu. Ke pili hora ina ya braro. Hi late.
2: Kala gato le ka magetse.
1: Ka u fela.
2: Ke tsavana sa go mo dumela motlokwa.
1: Khotso ngo.
2: O phela hantle ngwana.
1: Ka nnete ka mogau wa modimo. Ka ba bona o ntse o phela jwa.
2: Hey, ke ntaga mana ga la hlile fa.
1: Hey.
2: E go tlantse le gona.
1: Impe ya ho.
2: Fela mogau wa modimo a tsatsi a ntse a tshaba a ntse a feta a ntse ra bona. A ntse a dikela ga wa lagalane ka mogau a.
1: Mm.
2: Ya nnete ka mogau go tswa ke la ga la pholo ka tsa o. A o ne ke re ke o dumedise mo ka kwa hle. Ona matla mo.
1: Ao, o tla loka.
2: Ya nnete ke rata bonkgono le bontate mogolo bo mme le bontate. Ntate o le tatho jalo go ipatlela kgotso ke eno a feta fela gago. Bohle bohle ga e le twe ka legatwa le ka magathe. Ntso gapiwa motlokwa ke a leboa ke nkgono kgotso ke legela pholobo.
1: Ke a leboa nkgono.
2: Ke a leboa ntate.
3: Kotso ke le re la pholo go ka tsa feta pla ha mo ke le tla le na ha ngata ngata tsela le na malume ke le tla le na ha ngata ngata tsela ke re ntate se bata ke tsela se go tsela ke re ntate mo go lo tau ye tsela ke mathe ke ga mala mfontene ga mane pereng ye tsho isinga ngata ke ga buti ke pele ya ka go laolwa ke wena morena a dumedisa ka go fela ka pereng ye tshweu sengangata mo lobe se ko fa mosebetsi edikele le bofitšhemi ya mane ba o fele ko matšhabeng ngwale letsogo fela ka mono goba monga mono jwale ke eno a sa rewe lebitso le letšha motho ene ke mo neile mosebetsi wa go dumedisa maile a bogokwano ka mono o fela go apotela ka mahlatsane ga mokapa ke re fela banna ba ikgantsha ba ka mahlatsane banna ba le re fa metseng ya baithepi ga ba dumele batho ba mahlatsane ka mono se
1: kaate
3: ke dikile ka malome
1: ne ke re ka Valerif
3: e nnete taba eno ke nnete taba eno ntate aa ke mmatha ke dikele ka meleleng ka mane ke re melele ga ka lebakana re lekane ha ke rate ditswa phora e tsenonyana ya mesomo e tshwara diboko tse e nonneng banna diboko bo tshweu tlare o se o ka dibala jalo-jalo he malome ke a tseba le a di tseba ke re ono ke tla fiwa ka lereko banna mateanong a ditsela tse nne ka mono ba dumedisa ka go fela bo gathaba mono bo a matladi ba tikela mosa a mofuthomane go a potela jalo-jalo nke kebe ke dipete dingata golo dibaka tseno ka mono ga ba dumele batho ba ntse ba ka tua she melele eno ya esoka mono ntate go le tatho jalo go ipatlela kgotso ntse ke leta le ena ga ngata-ngata go utlwile a feta pela gago mono aa ntate ke eno mono ntate poa dinyekane melala ba dumedisa ka go fela ke rata gare etlile o nyatsa tsena tse tshwarwang ka matsogo ga ba batle di-hantse bolo ntate bokwete bo a tua bohlaswa bona ke mahala a ke ntate banana ba ikatile ntate a ntate maile boko a mangata fela mono ke be ke a dumedisa mafatlhano a tlo o feta pela gago mono ntate tlhomojetsa a ka go ntsiela shoba mono e o teng mme a tla go pela festere o saile festere mono tlho o sebetsetse ko anafe malome o se ka baleka wa ditlisa ke batle dibodumo a ke batle dibodu pela kama
1: ke a dilatlhela kwa
3: o sebetsetse ko ana a ntate ke ntse ke le setlholo sa batlhokwa ke go lefatlha tsena empa e se le la go tšhaya ditlhapi ke tlo ye tona se malome ka lebitso

0: nete ho moepa ho anyolosetsa dikgo go di mahajwe ga lula wa lo le fumele metso supileng fela ke metso tso handle mo ganteng ho rinyane e ya bukae ga ho rinyane ya bone ho ga iwe ke a ka gwa bana sa ile uetsa ntate e ka ba ke sa ile motsosa e ho ga tlo bona ha ke hapa dikgo Iban, ah, give in that all. Imba hages the mana, Mahampae. Motu fidu lumuliri. Motra fried. Hovani la pagolu.
1: Gim, Jajala, gim.
0: Come to me, ufidu lumuliri. Highly.
2: The gato, the gama hate.
0: Kauf, fella.
2: Oh, kauf. Ela ha go na marome ga ga tshabana sa go
0: nda
2: a tsaba marome ke tlo sa ke go le letse di tikete tsa tso ha o letsa go riana ha tsena jwa itse ka tselo e tshetsang a teng o tsebe jwa le logi ena bu le na hana o bona maboneng ana ma go itse
0: ya
2: tsapa ya tsapa isa na eng jwa le o tlo tikete tsa group sha ma se go mo nngwe le bodimo ke di gwale le tse di patale le wena marome
0: e tsa tsa mochana di lufa ke malome
2: Eh di le tswa ke maloma la nete ke di tshitse ke tlabe ke sa seng.
0: Ka nete ya bodi.
2: Ah ga nete tse re le tle tsho ya rena la ga ke tshilo ke tse ke tswana le boga ke fela. Ma o tumo na wena maloma ha ona mo ke ya.
0: Ke tlo wa lo ke ga boga ke a bo mata bo a tsona mo tla bona montsi botsi go tla dikgeng.
2: Ke nete taba e yo ne ke a bona e go le tlias. Ma sing ba nna di go khumetsa bana ke di batalatsi. Jalo o tsebe gona re bona mela tsena jalo o tsebe ntate re bona nge re bona mafube a ntate a bolela sala o re nne re pa go le thota bolela go ntate jwa le masiwa a tsile ntate a tsile masin o re di khukhule tsa bona ke di batalatsa
0: ka modimo o tsebe tsi di go ba boselong o tsona di boela ka matsabeng
2: ke nnete taba ye yona a malome kopa ke le tetho jane ke le ta le mkhono khale ke lla a nna ke llela ho leta thojana wa motlong ke lete le mmentho tsentle ke ratwa ke bo se mkhono she bana go le boteng ke ba tlong tsebe ke leta le ba tlong o tlile ntate o fitile pela ha o mo le motlong yena se bana khale ke moqetetse ha ke se na ona ipatile kae ek nna ka sho go patwa go tsiya ka hle ba mpe ba mogolo ka hantle ai ya bogo ga dipelo gana le lona ka mono se eh le mo be hantle ngwa le wa bona lapa lena le lohulwa golo se eish na tula ga go tsoko ba na tula ga go tsoko empa he ha o ganta ke tsela go na ba bohle a malume ntse re litile thojana ke se kolo sa batlokwa ke ho le fatla tjena empa se la chari tapping ga teke ho ye tona ka le bitso ke ntate matsogo a sebeletsa metso wa
0: yo ka ka
2: Lele. Ya ke. Na, ke re ya lo ke a tsiya swa ga ntate dumela.
0: Ke uta.

Badula wa lo ke metsotso go be rifela hantle re libile hore nyane ya bona ke tsamana. Badula o le nna motho o thula ho hle. Ke re mafutsana ga maoto a malele le ngwana motho o kena ntwe ena le ena o sa tlabe. O jwa ke a ketse. Badula. Ho ba ka tsa dilile mo sa tla ke o kenela ha madi.

0: ya tsamana go ba ifihla dilo ya lo ke metsotsong e mehlano fela handle mo re le bileng teng ke hore nyane ya bokae bana ga le bile hore nyane ya bone ha ile tjena e yetella ka ruhano ba re bana e bohloko ka go ba empa he e re tloele ke re moketsi ha le empa he ke wena yo no ke o bona ka mo e re ke una na bele pe ha ile
1: ka ba pele ga mathata
0: ka o fela
1: ka fela jwa ba go
0: nda
1: ke tsaba ba ha le botlang ke le bitse ba ga
0: nda
1: mali se di tsala se
0: ka mo ga qala ge
1: e o tsebe se fase
0: ha ga so ga le thotse ba
1: a tle
0: ka nete mo di
1: a ja wa le na ga re ba re tlhela matlatsa mo
0: Valeri.
1: Mo go dedi fela go buja sala.
0: Ke bile ben nampa ma.
1: Fela ke tsang pale ba.
0: Nampa le be.
1: Eh. Ke ntse ke ka le tatu ya ga tsa. A mo hale a mo janje eng o tle go se ma teng. Ke ke bo yanda.
0: Ke le bontate. Wa nete sale tsa tsela ha ditsi go na di fella kae.

0: Anna hantle o di matsoho ga ke a bone fela. E re dikutlwe ka monana go tweng. Ha leto.
1: A la rato le ka magethe.
0: Ka o fela.
1: A tshaba na sa go.
0: Eh.
1: Mo tloka.
0: Me.
1: A ntse ya jana tloka.
0: A ka nete modimo. E tla ba ke a boetse letsa bophelo.
1: Oh. Ka nete.
0: A se bona o ro ro la mona o ntse o tshe.
1: E a ntse o tshela bophelo bona bo ya tse.
0: Ka nete.
1: Ana nna ke la di se di le matsi.
0: Mm.
1: Ai. Nazan ka theo.
0: Mm.
1: A go be anda des no nore.
0: Ana se mo tlhoko.
1: Tanet.
0: Ai lefu.
1: Ai lefu.
0: Ma swetsa le go swetsise.
1: Hey hey hey hey hey ya. Ya. Ona le dipitso le leng le gona motho mo ngwe.
0: Hey.
1: A ne te le mo gona ha o thumo thu ke mofu. Ai.
0: Hey.
1: Ke re ka re mo tloka. Ke di tswa ke modimo.
0: Ka nnete, itswe ga tse ba motho a tla le fatshe. A ke ja phela ka o sa feli.
1: Ah, ka nnete ke mo re yang bohle.
0: Mm.
1: Mm, tare sa ka ga re amoela ha re amoele fela e ke mo yang bohle.
0: Ka nnete.
1: Ka nnete. Ai ke a kwa mothana ha wa ja ba ja ba monono.
0: Eh.
1: Lo ana wa ja ba ja ba motsha.
0: Ke mothana le malo.
1: Eh, mothana le malo. Eh. Re sentse ke ikhopha he sentse ke ikhophela ho leba matsie.
0: Ah, o le mo boloke hantle.
1: Ah, re tla mo boloka hantle ka nnete.
0: Ee, ka nnete.
1: Ka o re ke hantle ke ntse ke le gagadi ya batlokwa ke mmangwana ba fukile ke nne bo hlale ha bo phego ka pitsa e lengwe ka ona ka mona ka majanteng
0: ja le boka mo le janja
1: le jan eh ke utlwile gore a go thwe phiri o thwe keng e sa butse
0: phoko
1: phoko
0: ja hola le bona ne ba itate
1: e tlo a bana ba itate ke ka butse ka mona ka majanteng ka ba ga tsheke go ga o re ka nete le tla le inketse ne fa
0: hai e o

0: le se ka ga re tle re re ngile dikwama
1: a hleng se ka nka mo fa o hle ele go tsa ntsa mona le tla ntsa ma jantse mo
0: hey
1: le sa utlwa a ke galeri kaile di
0: a ke le motho yo a na e fuwa mo sempetenyana yana e ja ga ga ta o ja e ba motho wa mmotsa gona na ntja ntlo e ja a a
1: a ga fuwe
0: ya ba ga le khang ke boka jantu na ga mmontsa hlwana deng le di sene se nne ntja ga fela na itse a mo ekeletsa sa e jile hape a ba ekeletsa a a ga ta ba go lotlo sa motho yo mo itse ntja ga ke o itse ga o bile o ya ga ke o ekeletsa
1: o ya ba go ku ekeletsa
0: o go ya thoe
1: sa uta ya to yo le wa lo na le tlong tlong ha hey ha le ri ha le di
0: hey ne ding yo kholwa ne ne motho ke tsama le yena mo khotlo mane yo le jwa ga ile mathuileng go la thiki mo etwating eh motho a ne ke bona santsa
1: eh a
0: na na o jile ja fela bo ne go jile pu
1: ka ne te ha le ha le ke se bile maganga mona ke se bile memong o rekisa yona nama ya ntsha ga la rekisetsa batho ba ja ba ja o na sebetsa le motho yo aba wa motibela motho yo a tla le bana ba ntho ba re motho yo o rekisa nama ya ntsha jalo go thwe nne ga ko e utlwa gona o pheile jang he ana ba
0: yena ga ije
1: yena ga ije utlwa gona he dijo tsena tsa ga ona o pheileng a re aa nna sekefele ato o utlwa dijo tsena tsa gago di tse gao thwe ke di tsa mapolesa jatlhe o phea nama ya ntsa o jesa batho nama ntsa wena o a re a kannete oe kannete ga ke tsebe na ka re nka e tsa jwang kannete mo ke phelang ka teng kannete bana ba ka ga ona gona ke ba phedisa ba re ka ntsa o jesa batho ntsa wena o sa eje a ka nete a kwa tri jale go ja wa isa lo ena wa utlo gona e jwang ha kere a re ka nete ha ona nthweng ka banka yetsa ke ne yona nama ye TP e ke bona ngwe ke pedisa bana ka yona o ire ke setswa ke ma a hana o mojwetsa ge ke ina motho a ngekisetsa ntsona
0: ke bona
1: a hana o tshogona ke mang a o ngekisetsa ntsona
0: e ruru e ruru nje ka nna wa ke mogiano wa tsebaka nokong
1: e ka nna ba ke mo yena bana ha ke re ke mo batho ba ntse ba isile ha ba hla
0: ba ha e ba sa kula e ba bile ba ikwe le monate batho ba itatswa menwana u ka
1: e ba le lo monga yena yena yena sa isi a mo ka he ai o le dilo mo to ko ngwana mme tsela di le dire mapie
0: a le se betse ntle ka mo ka matsie
1: a ga go se betse ntle ka nnete
0: ke le bua
1: thank you mo to
0: ko

Ah, ntate motho ha go tsofale. Hana mo pata bohlaswa. Ebe dintle tsa hao wa dikubuta dimpetsa ha wa dipepesa. Eh o tsama a dipamisitse go loka pata tsa mogoto. A diketse di. Go loka tiri ya mahe. Impala lo gwalo. Hey. E bohloko ka go.

0: ma kotu kon wo pele tele ka ile o e ngata lo e go e ke le ka kwa le stolo tsa ka ka nete re se ke ba sa ang no wa sona da te di la ma ga na se la se se a ba ba tu ba se to al fa mo ngwa ne o so
1: ba
0: da te le le e fela yena a botsa le na go tsuka tsa ka ya ka tsi ang khono wa ka mal tatu yena go tsi ang go tsa ka la go aba go motho a bua ka wena a holo ba pota ka mana ka go le tsana motho ka ba ka e go tsile le khaitse ya ka antsa o otla nya bomo e he wa baba la mutheno ntate he ma a bo tsoka le ha mo he ma bitswa o na mo tsela tsana tso
1: o
0: ke e ke ntate he ngi na ke ne he ntieta
1: he ba no
0: ke a utswa ma ke a bona ho no ile tswa ma phatla ke a utswa a ke mo tlhahla me ho ha o mo ho lo ka ba tsimane
1: a
0: nna ke le mo ho o a
1: ka ba tsane
0: e ke ho patlo a motho a bo tsoka a pele nya ka ntate no no se ma tswa o ma ka o di mo tlaba se o tsama tsie a ke mo ho pula ka tsoko mona ka mabanta a te le di pupera tsa pheres ka ba ka o ho pula ntate ho wa ntso
1: Masparo la tout.
0: Eh me a bona e tumle ka go tsena a pele tsa chief.
1: Mm.
0: E a se re ke ba ga tswa bo she ba sa mai eng ha ba tsama e ka go tso me a e bona e ke tumle ka go tso mo so mo modimo modimo a ba le ba le tso tso she se ba mba di ntse le go na ga le ba ga ba le ba le di ntse ba bona di ke di a le so she se bo se bang ba ile ba di etsa a e se ka motimo a ka tsama nya ka thapo ya le ka to u bo she ba a tsebele tsa ba fu go ba ne o tla fuma hona le di thankang thang a ke go hona ntse na ba kwa keng ya o re be ba tsama itsa ba fu ba bona ka di khang ka ba galang la ntse tsang go re di tsa la le ba tsimona ke mo khono sa fana go lo bote ke mento se ntle ke ga ka ke bo se ke re le ga ta mai le go go ke ka hona ka me tla ke re go bo se se le ga to le go kopantseng ha mo ho le ha re ka ga a go bana ke lo tsona
1: di tia
0: di a ne mo ne so putha kolo se o ka o di khaule a ke
1: Ha ke sa tsena e fetola mabaka ba le hle ke puta qola tsa go ba ya ka ke ho rinyane ya bohla.

tse bogoba bokala motho monwaneng boqetelile ka hodima lengole. Jwale motho a tshwarwa ke meno a ruruwa phatlha. A o maboko tia menagana. Soballa jwalo ka qwane a re sitlhe a ba o ile masitlhwane. Mme ha bo ya sala e phutha bosawana. E phutha setopo moya o feditse. Nna ke irilang ka shoka paka bolawa. Le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tibo re thabile. Empa bana ba ka le le iphumule meogo letsebe go ngwane motho na ke kabelwa manong kabelwa bo matla ka bo mehaka jane. Nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse boileng ka pele go teko tsa magugu. Nna ke se ke kere ke go maloga a mabe go ile gwa loga o shwile. Gwa loga o kunyakunya mabitleng. Nete sa le gale ke tlola dithota a diemere le gona a diemere mahata a batho. Ale ke bona ntho tsa ditono. Kela nako e tlang lebitso la ka ke le ganyang pesi ke motlokwa ka seboko aeso ke mogotlong mane ga letšama ke re ke motho wa makogo wa mogalaka wa sebidi wa seana se gaule motonosi a seaga wa sa tlala legogoba le motlha o sa tlabiwe ga motho le fota le ntse leng ga ithutobolo mona le re phuba botlokwa ba e boa magapetla batho ba go golwa le dipudumaoeng mogana thapele o teng mono ntsang gadisetsa mabeise empa he mogana wa ka wa batlokwa ke re ke morenang ja qetho sekonyela ke mmamarilwa dikonyela selwane se maephoepo ga mankokwa ba gammangwane le sie motlhomo obane mongwe a thaba o fitlhile moqeša ke namane ntle e molala e gaga ga ileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya o tlhola mogala gage a tsamaya o tlhola jalo a iya lethota ga ke ntse jena ke re a kgona he banna pholo di qetile jwang ba ditswetse ke bone ga dija tshane di baja dija le motlhaka phothwana nnete e sale ko go di gutlela ka setlhabeng di le o ja matsiri le megakantshane kapo di buele ka matsheng gobane tsona dipholo di gana di goabalela nageng ka nako e nngwe ditswe di le maphako empa go pholo ga dike di bothupuleng falane e re dikgo tse di boya sakeng tele e go kopanya magojana fitlhelela nako e tlang ga modimo rata tata le faletse maribu a maso marumela a setse a le fela ka motlho mongwe le sa tla ke le gutle le lo a lamamane

mamadiwa salma ya salo soto jauri medisa meso nyenana kale bitsola mwana Jesu Kristo wa Nazareta ya bulukile mbophelo baka le bophelo ba hao udumediswa kiena mo hutimo sito of mane hona so bakeng sona senana san Nazareta mamadi ke batla ga ile tsolanda dimdimu buke kya esekiele kgaolo kya bo 36 ka temana ena ya bo 26 kuisa ho ya bo 27 ga rapela ntate ke a rapela hona jwale ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta ke sa tlotla ke abalentso la hao hona jwale mamere ke ena ntate ha a qalele tshega le nana ka mafolofolo a qalele tshega le nana a tletse matla a moya o halalelang a qalele tshega le nana a tletse lentso la hao ka lebitso le letle la mogana Jesu Kristo wa Nazareta amen bibele e balea ka mantswana ere ke tla le neha pelo e ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejwenameng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka ga gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse gore le boloke ditaelo tsaka gore le diphethe jale mamedi ke nna le Modimo le ntsheng la gae ore ke tla le neya pelo e ntšha bebele e bua mantswanana e re boloka pelo ya gago e tlhwekile gobane mehlodi yohle ya bophelo e fumaneya go yona ga tlhoka gebe mefuta ya batho e elelwang gore na ka gare go dipelo tsa rona na ge boloka eng gobane bebele e bua mantswanana e re molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona jale ra re Modimo ore ke tla le neya pelo e ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona ke le nehe pelo ya nama ga tlhoka ge ke gebe mefuta ya batho mamedi wa sealemo ya sa Lesotho be e lengwe ge ge a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge ge ga eng pelo ya gago o e buletse eng pelo ya gago e bolokile eng boloka pelo ya gago e tlhokile ka go fetisisa gobane mehlodi yohle ya bophelo e fumanwa go yona motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlong la pelo ya gae empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya go tswa letlotlong la pelo ya gae e le gore ntho ke batlang gore ke bue le wena ka yona mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya gago pelo ya gago e tletse eng pelo ya gago go dutseng go yona go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso le ga ke bua tjena go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi o tlhoka o ele tlhoko mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana gore na pelo ya gago o e dumelela gore go kena eng go yona o dumelela gore pelong ya gago e be eng seo e leng gore se a dula go sona pelong ya gago ba re Modimo oe ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse gore le boloke ditaelo tsaka gore le diphethe ke mo kgona bebele e buang mantswana bukeng ya Baroma 8:11 ha e ba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka go lona wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang ka mantswe a mang mamedi wa sealemoya sa Lesotho mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka gare go wena so moya ga o tswile ke mo gona ga tla o bitsa setopo ga moya wa wane le nama e be neneng jalo go thwe o bitswa setopo jale o tlo opola gore ntho e batlang jalo e le monate gona jena ge phela mo eng gobaneng re phela mo eng ke gobane re boelantse le ntate Modimo ka mang ka mogana Jesu dikamano tsa gona le ntate Modimo di lokile ka mang ka mogana Jesu ga ge sa le mefuta ya batho e shweleng moyeng motho ya shweleng moyeng ke motho ya go shwa moyeng ke o a gona le ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sebe seo re neng a na le sona ka lebaka la mang la Adama le Eva empa ka lebaka la bajole ge se re bolokeile ge se re tsotsola bobedi ge lokofaditswe dikamano tsa gona le ntate Modimo e se e le tse lokileng
ke mogona ga seng re phela moeng ke mogona bebele bua mantso ana bukeng ya ba kgonde ba obedi 517 e reng ka bakaleo motho ha le ho Christ ke mopwe e motjha tsa gale di fitile bona ntsohle di ntshafetse ba gatuwa ga hloka go utlwisisa taba enana ya hore abaneng ha re segele ho mogana Jesu Christ mona ge qadile le eto le le tshala bo phelo hona le batho ba leng go bantse ba salletse mogau ka lebaka la dinthotse leng go dilatsa ba etsa halla pele mme jole ba tsena o fumane gore di utshwareletse o sitwa go utswelle pele le nna demdimo bane jo le pelo ya hao ha o soka o e bulela lentswe la nna demdimo o hloka taba enana o bule pelo ya hao o hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo o hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya hao for di sebakeng sa dintho tsa nna demdimo ke mo gona bebele e buang mantswanana e re e ka re ha o dumela pelong ya hao o bolela ka molomo wa hao gore Jesu ke mora wa Modimo o tla bolokeya taba enana e qolla ka hare pelong wa e dumela ebe o etsa ebe wa e bua ha o e bua jole ke nako e bangwe etsa eo o bolokeya ha o e dumela fela o bewa fela ya lokileng empa ha o soka o bolokeya lentswe la nna le Modimo ha o le dumela o bewa ya lokileng ha o le bolela wa bolokeya jole hona jole ke batla fela o ketse molemo fela tsatsi lena la kajeno lena o tloko o tswalela bobedi bophelo ba gago dintho tse dingwe re tena re sa tswele pele gobane jole semelo sa sebe se ntse se dutse kae meyeng ya rona go na le dintho tse o tla fumana gore jole di o tshwere athinyana bothata bokae bo moyeng wa gago bo moyeng wa gago o bebele re ke tla lena pelo e ntšha ke kenya moya o motšha kare go lona ke tla tlosa pelo ya lejwana meng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse go le boloke ditaelo tsaka gore letle le etse le tle le diphethe ke mokgona ge seng re bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang ge mokgona ge bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang bona so ka se o boya mantswana o re ntate ba halaletse ka lentswe la gago lentswe la gago ke eng ke nnete mamedi wa Selma sa Lesotho lentswe la nna demdimo ke nnete jale gona yole tsenang o kweketsetse molemo fela mme wa ka ntate wa ka o ntse o le ka gago ka mono fela bula pelo ya gago fela bebele re Modimo o mong le mmelang dipakeng tsa batho le Modimo o mong ke mang ke mogana Jesu Kriste mogana Jesu Kriste ore ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho ya ka yang go ntate ga e se ka mang ga e se ka nna so e leng gore ga e se ka mogana Jesu o kikwa ba etsa wa ya go ntate Modimo ga ona ditsela tse ngata ke mogana Jesu Kriste fela e leng tsela e isa mathoma go ntate Modimo o konsala mogao ka mantswana a thapelo fela ba pelo thapelo le nna fela e re ntate Modimo ke a dumela pelong ya ka gore Jesu ke mora wa gago ke a mo amogela bophelong ba ka ke le mogana le mopholosi wa ka ntshwarele dibe tsaka ke be ngwana wa gago hlakola lebitso la ka bukeng ya lefu o le ngwale bukeng ya bophelo amen tseba gore ga o gapetse thapelo enana he mamedi wa sealemoya sa Lesotho o ngwana wa ntate Modimo bibele e o bitsa mopua e motšha ntate Modimo o tshwaretse dibe tsohle tseo e ba ngwana o di entse o se o boela ntswe le mang le yena ka mogana Jesu Kriste ngwana so ka se o nkile mefokolo yotlhe ya gago ga na le swapano ngwana empa ele taba enana o tlhoo o tlameya goreng o e dumele o bo o e bue kae ka molomo wa gago e ba le nako he ya go bala lentswe la ntate Modimo ya go bala lentswe la ntate Modimo o tlo o tseba gore jele o tlo o godise tumelo ya gago o tlo o tseba go itsebana o mang go ntate Modimo le gona o tsamaya jwang le ntate Modimo ntate ke a leboga gona jale ka bamamedi ke bana ntate ba qeta gore ba tswale botšha ka lentswe la gago ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta ntate Modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareta amen mamedi ke itsaya baneneng o ka tlhoka gore o ka bua le nna nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19 ke temo o tla kopana le mongwe Modimo Sito teng e be re tla rapela le wena mono ntate Modimo a lokolle bophelo bao ga e ba o tlhoka tlhabololo o tla fumana tlhabololo le teng ntate Modimo a o boloke amen.

0: le shome le metse supileng hantle metse utse re fraletse jalo ho ra yana ya botlhano na kwena ile tjena e nthuta hantle hore e ka gona ge fete ka lebelo le le holo he ka fetela jalo hel nanu lane la banyalani ela mo mfela ka tla go qalla tshebetso ya ka jeno ka thapelo 2231 6429 plus 2665 99 33 ke tsona nomoro tsa ka tsa mohala mo ka mphumana ngwana teng ka le mong fela a tlang go qalela mosebetsi wa ka jeno mamadikgotso
1: kgotso ntate.

0: o phela jwang?
1: Ke sa ba baletse mogato wa baka wena.
0: Masomo wa morana ke nne mpatile gape ka ga moima. Ke kopa ge bula mosebetsi yona ka thapelo.
1: Tsela pele legato.
0: Modimong tata rona, ntate wa morana wa rona Jesu Kriste, ge isa tanke le tebogo go wena gobane go ba baletse ka mpho e kgolo e leng bophelo, ga se ka bohlaletse ka mogau. Modimong tata ona ke letsatsi la ka jeno nakong yana ena Jehofa Modimo, mo re tlilo kena lenaneo la banyalani go kgothatsa ba qalang go kena ba ilong ka kano. Lebeo e leng kgale ba nkile kano Jehofa Modimo, re tlilo ba tsosolosa ba gopola gore lenyalo ke mpho ya ntate Modimo, mme ka gona lenyalong ba tsebe gore ga go le boima ba tlameya go balela go monga bophelo. Gobane motho wa bogago bathong ba babedi o a senya. Modimo ntata rona ke ena le rona, re tlatse ka maatla go ba gaga bana ba rona Jehofa Modimo, le go ikgaga le rona mehlolo le bahlologadi. Go tshepile ntate ya maatla otlhe, e ba le ena sebogodi sa rona se tlang go tsamaisetsa lenaneo lena. Re kopa tsena ka Kriste morena wa rona, re fa maatla. Amen.
1: Amen.
0: Mme mpatile gata.
1: Ke a leboga mme mpatile gata ka ga moima ke ga.
0: Eya ntate.
1: Ke a leboga gato laka. Ke masome a mabedi gantle metsotso re foraletse jwa lehora yane ya botlhano. Ka lebogatlhe mme mpati moima ka thapeleo ye monate moratiwa wa ka o re qaleletseng lenaneo la ka jeno ka yona. Mamedi, re kene jwalo he lenaneong lane he la banyalani. He ntho tse e tsalang ka ra manyalo ka mona a ikgona. Ai ke motho ya ka mamelang dialemoya ka go fapana. Ne nka fetola ka isa ka osane, ne nka fetola ka isa ka osane, ne nka fetola ka tlisa ka osona sena, ne nka fetola ka ya ka mane. Gobane o bore motho o nne utlwa dintho ka go fapana. Jalo go na le tabo e ne sentse ke regile gore nna le wena ge ke re tlo qoqa ka yona o seng gona. Mme ke utlwile ke qholotse ya ntse ke mametse e sealemoya se e seng ka bogora ya bobedi mesong ya ka jeno. Ka bogora ya bobedi mesong ya ka jeno ke utlwa gore go na le mme ya ntseng a baleya mona matha monna a mokakata. Ka bogora ya bobedi mme o nkile ngwana ga a rwala le dieta mono mateng. Monna ya maganetse le o mong ka dieta o baleile a le jwa lengwane eno wa batho taba e botlhoko a kalo. O nkile ngwana ka bogora ya bobedi a tloa gole qwading kwana a ba a fitlha toropong a tsamaya ka maoto a sa rwala le dieta a nkile ngwana ga ga se ga mesena ga ba sa apara gore ke ntho botlhoko a kalo. Jale taba ena ke la ka kwa e nkgolotsa gobane ke ne sentse ke na le morero wa go go na le taba ke la ka tsang re tlo qoqa ka yona. Jale ka bona e boetse nkisa gona teng taba ke la ka tsang ka jeno re ke re tlo qoqa ka yona he mmamedi motle wa salmoya sa Lesotho ke ena mo o tla fumana gore ei taba se di le teng jwale. Jale ke reng ke ke utlwa gore na ga ditaba di se di le teng o se o na le ya fositseng e mong, o se o na le ya hatileng e mong torong. Kapa re se re na le o se shebe le ditaba mmogo ka gare o lelapa ka mone gantlentle tsela e nepagetseng ya katamelo ditabeng tseo ke efeng. Ana ke tlabe ke nepa ga ke bitsa ba heso ke le monna ke ba jwetsa gore jwale mmasemenyamenyane ke bona jwale mona le mona le mona a kgona. Kapa ke tlabe ke nepile ga ke bolelela ba gabo gore atšhe ke bona jale molekane wa ka mona le mona le mona le mona itlile a gata ka lebathang gata ditorong. Kapa ke bolelele ba heso kapa re buisane re le bang le babedi jalo fela e ne ya re le babedi na le o ntshosana ko nngwe goba ke se ke tlhokometse go ka malapeng a mangata e qetelela e tlisa dikgotlhano tseo le gore nako nngwe di qetelela di tlile di gannela jalo tabeng yane ya ntwa e le gobane motlhomong matlhakore ka bobedi a sitwa ikokobeletsana. Jale ke ipotsa gorena gantle a re nepile gore e tlebe e nepagetse taba ye ge lokela gore re e late ka tsela e feng. Ga ditaba di se di le teng ge se re na le o se shebele ditaba mmogo kapa gona go gatana ditorong go go ngata jale ga re nepagetse re lokela gore re etse jwang. Ana ke lokela go bolelela ba bo molekane wa ka? Ana ke lokela go bolelela baeso? Ana ke lokela gore

0: Inta kere ke ta malu su ngona motho alla ba nyala.
1: Hilele le janja.
0: E anta ke wa tseba. Ta ha motho ha nka ho la wa ithuta ntate.
1: E yana.
0: Ke ithuta ka tsa maga o ma. Ha hona ntho ya bohlokwa. Bele ka hore ba le ka motho le mosari ka pa. Monna le mosari ka pa mosari le monna. Ba kene kereke. Mo.
1: Mhm.
0: E tsola pheko ho tsena kereke mo hobane ka kerekeng ka mane ga no setswa ka dithuto tse tla etswa ga kerekeng ka ho fapana ha tsona. Ke ngwe ke ga tsanga ho re ke mola motho e khalefo ya hao kerekeng ya Yesu.
1: E se dikelwe ke letsa.
0: Ke bolela hore ke ska primela ke letsa.
1: E ya ntate.
0: A re ntate mme o mana ha le fa ka tinga ha ho mabaka e tsang ho halefe a le teng.
1: Mhm.
0: Empa o hlokomela hore galefo ena o se ka phimelelwa ke letsatsi.
1: Ya.
0: Ee, jwale. Jwale ha o sa kene kereke ko rona o nosetswa kae. Ha bothata bo le teng bana moo batho ba phelang ba le babedi ntate go tla hatama ditorong.
1: Ke nnete.
0: Phoso di tla ba teng ha ona motho a sa foseng.
1: Nnete ya gore itlile ke latlha ka e qala ka tsho wale gore itlile ka ga malapa. Ebile Basotho batsho ba re. Ntwa ke ya madula mmoho ke tswa lwana le motho a Gauteng le mona o tla lwana le motho pelang lena ka gantlo
0: a nda jo tla lwana le motho le dilwana lena ka tlo
1: e ya ntate
0: empa ha e lale he e be le lwana mo le mo lwana empa e seng ntwa ya matso
1: a a e seng ya matso nda le keta
0: e ya di puisa no a manyu ka ba nda ta nyu mo la wa nsebisa hantle tsena le tsena le ho mane le wena o ithuta hore o mamela motho e mong o ka ba monna kapa go ba mosadi o mamela motho e mong ha lla ebene ha kata go omana omana omana ebe o araba gantle ka boikokobetso bane ke bela galefela gong ee jale ka nnete ga o sa kene kereke ntate o tla fumana o eletse kae nosetso kae gobane ka nnete tsena tsotlhe tsona di a etsagala ke bophelong mona. O tatana o be le mamello bophelong bona bo re bophela ntate ha ke buile ka ntate ya tseba ke le buile
1: ntate le ke ta ke le boa go menagana
0: ka le boa ntate
1: tanki le janja. Ke mashome a mabedi a metse e supileng metsotso ka morago hora ya bohlano 2231 6429 mahole plus 2665 9933 taba e re buang le yona ka yona ka jeno ke mona mo e le ro fumana jalo hei se re na le o se shebe le ditaba mmoho jale ho qoba taba tse ngata na ho nepaetseo ka hore re etse jwang re atamela jwang taba eo mamedi dumela. Nate? O buela hole ha holo le mahala wa hao kapa ke ona o nang le bothata? Tjo, a tshoko o qala hape bana ha o hlahe ka ho nna ka mo. Ha o hlahe o ko o qala hape mongaka e bontso nkutlo. Tanki hle ngwane swi ka nnete pepi pepi hle molo wa ka. Ya bona ono la ka ditse ho lahlela. Fela jwale mohala wa hao ha o hlahelle ka kwano ho ha. Mame dumela. Mame di khotso. E batho o ba le ile le teng ka mo. 2231 6429 kapa plus 2665 9933 ke tsona nomoro tsa ka tsa mohala. Mo maemo a seng a le tje jwale se re sa shebe le ditaba mmoho. Ke lokela ho etsa jwang? O mo endumela.
2: President.
1: Rangwane.
2: O pedi hantle mo rwana wa ka.
1: Mo gana sa mpa ba letse ka ngwane ka bona ntse ya jwang?
2: Ka ma hausa ntana re ba ba letse.
1: E le le rangwane.
2: A tsa president tsena tse tsa hala ntse na.
1: Mhm.
2: Ke go bolelle ke tsona tsena tse ntse di o tshabisa. Go lata. Ah, it's going to tell you. No, it's not going to tell you. It's going
1: to tell you. Ah, I'm going to tell you.
2: Ah, Jimmy, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Ah, Jimmy, I'm going to tell you. I'm going to tell you.

0: la Gucci Nguana. Yaba nzo tava. Ai. Empa ha ga geneta bi. E
1: ya ga ngwa.
0: Wa tswa president taba ena ya hore ibe ba tribe di ba qabana. Ha ba khone go nna ba tshaka dipuisano.
1: Mhm.
0: Ke taba go bana fela ge le batho. Ha ke qabana le molekano wa ka ke bitsa metswalle.
1: Ya.
0: Mme metswalle yona yo. Ke yona e hlohleletsang ditaba go ya pele. Gobane e mongwe tla ba ga mo tlwelele motho ena gago bathwana ba bangata bana.
1: Hmm.
0: Jale taba yona yo. Motswalle ba nyalane o e qetile gare. Ha go le thata go le boima.
1: Mhm.
0: Ha re atameleng baruti.
1: Ya.
0: Ha hona moruti e ka reng ha bona bothata bo teng dipakeng tsa lone. A bua mantswe ona a nwa ga a motlwelele ke tlatla ke tiisa lenyalo le a e mong hape le wena.
1: Mm-hmm.
0: Mme ditaba tsona tseo tsa gore re atamele baruti. Ke mohlodi o tshepagalang, ke mohlodi o motle. Ke mohlodi o na le nnete ka ho fetisisa. Ha re ya lelapeng la bo mogwetsana, papa la bo mohlankana. Ba ha bo mogwetsana. O tsebe ke mo bulo qala lehloyo le fetisisa. Ha o ya lelapeng leno, o lo qala lehloyo le fetisisa hobane bana beno.
1: Yeah.
0: Ke bana ba bo mogwetsana.
1: Mhm.
0: E se tloba sanjali phiri.
1: Yeah.
0: Ka le bakala mang la lone batho ba babedi bo ile la nkana le ne le re le ratana. Ba le impale se le sarata. Le ba se di kenya le hloho e bie le anama le se bie le namela ho ba ba. Ke a le wa president.
1: Ha ngwana ke o le bo ho mena ha.
0: E ya go la totlwele wa molala jina.
1: Itlala ha ngwana ye ke to tholona ditlabeng mono.
0: Thank you.
1: Bana ba ba bala na e khona ke a le boga ngwane.
0: Thank you president.
1: Thank you ngwane. E ma shume ama bedi am tse robo metsotso ge le bile mano re nya botshelela. Ra ngwana go tse jalo o kenya le hloyo ha o ka bolella ba henu o tloetsa go ba mohloe molekane no wa hao. A ga le teng se ke wa kenya metswalle metswalle tla le di ya. O mo endumela.
2: Dumela senda Tebiso.
1: Go tso moholo wa ka.
2: O pira hantle mongaka.
1: Ee mongana wa sampa ba letso sengwe ka bona ntse ya jang?
2: O kwa ntaka mane ke tsena dikgati le mongaka.
1: Ai ke kwa taba yeno se o di se matla.
2: Hai ndate hai o ke tawe di taba tse bohloko ha golo pele ke ya ga bapotso ya hao. Ke ka ha se khale ha holo. E ne ga ke tshaisa wa tswa ke tshaisa go tsuwa ang jwa.
1: Ke tswa taba yeng ngwana masomo.
2: Ha re le tsile mona le driver ga gona. Ge bona motho wa mosadi e motsa golo a matha a sa gwala le to mautumbo si bo.
1: Tsuna.
2: E bile a sa apara. Jale driver ga e khulotsi a emisi koloi. Ge motse ho etsa hala jwa mme o ya kae re o fe lift.
1: Mhm.
2: A re ke tsaba lo kala ma le lift monna wa ka o ngagathile o ntse ntle ke isa. Bua le wetsa o ya kae ha iswe ke ha biya. Wa bo si bo.
1: Mhm.
2: Taba taba ena e re tshwere ha botloko.
1: Mhm.
2: Ka pele o maobane hape. Ding ine le motsheare.
1: Aha.
2: Kopana le mosadi mo lena a matha. A re e bile na o ne a re monna ha ke le polisa. A ga motho no ha isale aya kala bohlano.
1: Mhm.
2: Ibile ke ka manta, a ga isale aya kala bohlano. Ha ke sa mmotse ha fihla ona ba le tsena wa ngagatha gore na ke dina ke sa mmotse na o tswa kae keng e ska ba hona le monnana le hona te.
1: A ba ke la pe mo.
2: Ke o jetsa nnete ke motho wa mme ene ke mosadi e motsha.
1: Heli, heli.
2: Ke le taba ka kina ke hore na ha a wa no ipetile e sempa ile hana fela ke tlo ba ne motho tama ho bua o so le tsitse ha botlhata bo le teng ho baneng o ke ke wa tamela ba bagolo ya ba le lipisetse ba tswa so bolela go o ye ka go lapaleno bana ha o qala hona ke le tsena ke lo go tsa ba iso ba se ba tlhohlo ya mosadino wa ka.

0: go tsane ga bona ga se ukwana
1: yeah
0: ha ya habo ba se ba tlo ntloya ibe jwa le gona ga sala re ukwana re na le dilo motsetu tse ha ba mashume a mane ga dilo lena letlapa ha itsebe ibile a ke ke a itseba go baneng ke le ka bakanyala ntate wa kantsi a le teng o hloka tsentse ke nyetse tsena ke na le bana ha ke so bone a o tlemme waka fela ke dumela go bane ba qabana
1: yeah
0: ke ntse re qabana le yena go bane se banna re meleko tsi
1: we are need to more zodi
0: ane do ke ntse a baleka ntate ntate biso fela
1: yeah tate
0: motho o khutle o ipolelo ke ngwana wa motho yena ene ke nna motho a qadileng ditaba tsena
1: yeah
0: taba yo ha o ka fela and ke nna wa re ke nna le ha ba molato kwa yo no re ke nna ha o ka tsho jalo fela o ke ba ba isa ngwana wa motho letsogo jale we pile tsoba ka e ka ba hore go qabana batho ba dula mmoho go qabana ba sebetse mmoho ha o tlo qabana le motho ya thokolo wena
1: ke nnete
0: ha o ka ba ya modimo ka pele ntate biso ke a o sapanyetsa ha ona mo tsao tlao tla mosadi ho ban le fatse mo na re manyeloi
1: ya
0: ke ke ga dira re ne pakamisa
1: ke nnete
0: ndibe di setse mo mamedi e mo le mo wa re tlo le sotho biso ka nnete re thabile tsa le monnate
1: ei ke le wa ngwana ma super bana ba ntata ile bona ba dumelao o lu mo ja gata
0: ke tla etsa jwa lo ntate ke tla etsa jwa lo
1: ta ke tate
0: ke a ba mngaka ntate
1: Asimo he mamedi ke se o di se matla ke ndate te bo sotho se bala ho lokal bitso la sodi ho hlamane ho di mothabeng mane PCFM ke ene o he ara ha o ka qala pele wa itjetsa hore ke nna ara ke bo a tete ke bo a ba ba isa ngone wa motho letso wa bana taba iketa ngwe bua ke enwa sodi le yena o hela se ke e bone ha bebi ke ke nye na fela wa ba ke ne ka ho ra bo tshelela a ya bo supa bizo a chaisa ka hora bo robong wa di bona tabatsena mame dumela
2: mela ntate di jo
1: magatuwa
2: ke tla wa ntate
1: ke sa ba baletse ka tola kae ka bana ntse ya jwang
2: ke nna mathapelo sneimane ka tsa sneke
1: ha mofuto
2: so ntse ke di mame tse ntate di jo di tabatsena tse bohloko tse jwalo
1: em
2: empa he nna maikutlo a ka ke nahana hore ka nnete ditaba di tswa ka gona ga le babedi ka tlung empa ga re qabana ge le babedi ka tlung ka moo taba gona e ba e fela e sa tswele ka ntle ke sa ise ga eso ke sa ise ga eno ya pele bana ba seke ba tseba ga gomana le wena gore na a tlholanye monke mang ntate o tla ba thole mmewa gona o a mo tlhola ka mantle yene ke kotsi ha golo ha ya baneng taba ya gona e felele ka tlong ka mona bana ba seke ba tseba a tseba ntate dijo ke ne ke na le molekane a nsiileng kgale bona ke gopola tikelong ya gae ga motho e mong a re ke ne ke so utlwe le ga baomana ke ne ke re batho ba ba phela jwang ge ne go omana gona ntate ga kala phamisa lentswe o thole ikokobetse bana bana ba kwa bale lo mane felele ka tlong ka mona o ntse le beile modimo ka gare bo ntate kutlwa ka ba se ba eqetile ntate dijo
1: ke o leboa mme waka
2: ke a leboa ntate
1: thank you molele hei taba ena e nkgoloditse ena e me mathapelo a katangwe e bua o ye sodi a e buileng ke hopola hantle hore nna ntate o tlhokaetse gale ka 1998 selemong sa sekete magolo a robong mashome a robong a metse robedi o tlhokaetse ka di-3 tsa June 1998 ga ke hopole le ka mohla ke bona a isa mme wa ka letsogo fela e tlile jwalo ka ga sodi a tsho le mme mathapelo a tsho e tlile ke a dumela gona jalo go e tlile ba nentse bana le o qabana le gona go gatana ditogo mo na le mane fela ga ke tsebe na taba tsa bona ne ba di gagolola jalo gobane ga ke seno ga ore ke opole kankile ka bona ba kwatile bo hang motlhomo ne ba di tlhopha mo baleng bankwa mamedikgotso

0: Amen. Ale, alleluia. E ana de mabis.
1: Na de mlalle.
0: E ke thola je ikho mlalle.
1: E anda.
0: Eh, mohlanga wa modimo ka sebile.
1: E anda.
0: E na ka nnete. Ihle ke rata le nyalo le teng le o le ntjena. Lo thi mona mo thung ho nyalwa le bota. Ho ya ne santsane le teng. Le nyalo leo.
1: Aha.
0: E ibile o libe libe motsi nwa heso.
1: Haibo.
0: Itse bo ba nna.
1: Ya tadi.
0: Ah, ka nnete. Ditaba tsena na ke a di utlwa.
1: Eh, ana le mlalo.
0: Eh. Ha le tala ho ratana. Batho ba babedi.
1: Mhm.
0: Ha hona motho. Ya ila a ferela e mong, e mong.
1: Ya.
0: Di le nae ga iperela.
1: Ga ba ga dumellana.
0: Ga ba ga dumellana.
1: Mhm.
0: Ka tselo sa lagato.
1: Eh, ntate.
0: Ho baneng ha re sa itikisetse ditaba ka lomane ehlile re le ntse re tsawa re le ntse re kabana re itukisetsa ditaba tsa rona ka magete ka makgabane otlhe gobaneng nakonyane e se re nyalane re kenya batho bana ba bangata bona ba ferekane ba ho qala le ba ho qetela go baneng re sa khumame re rapela modimo ge meme moya o halalelang go re kene dipelong tsa rona ke ona fela mohlodi wa ditshito tseno tse long re fite lano ka tsona ke ona fela moya o halalelang o tlaetsa gore dintho di boele setlwaeding boikgomoso le boikaketse ke tsona dintho tse re qetang re batho alleluia alleluia ntate
1: ke a leboa ntate molalle boikgomoso bo etelela timelo pele gore eno ke nnete ke keng ga e pata eno go gammamedi boikgomoso bo etelela timelo pele kapa plus 2665993 ke tsona dinomoro tsa ka tsa mogala o ka mphumanang gona teng wa latlhela wa gao molangwana mamedi dumela mo mamedi kgotso ao batho a baleha pepi kgutla kgutla hengwaneso.

0: Mamedi Kgotso.
1: O zona ruri.
0: Ndate.
1: Ntse phela ha mona.
0: Ke sa babaletse mong a ka ka bona o ntse ya jwang o seng ho.
1: Se ke phela ha mona.
0: Ntate waka.
1: Ke kurule ba ha mo se mari mama tsumura.
0: E ntate.
1: Ba ba tsira na bo ntate mo go ka nete se le hona ho le bona fela ha le ba khatile. Se ke ba mami.
0: Aha.
1: Gwale e hore ke na ha hore tena ya hore ha be la tembo le jela papa ga mogoho u ro hasa ke motho a jang di henye henye mane o batla ditshantsa le ye
0: mhm
1: ke bela tadi
0: e ya ndate
1: gwale o tlo thola ke ya ho le tsa le ha be me ka tsing ka mara ga hanana ga hanana ba u yetsa hore he wena batho ba ba tle se le fa se mona o ka go khomela ditho motho a le mong. Yeah, I did.

0: ya bana e ya metswalle e se ke ithutile se ke le pšhale letegeng ya e golonyana
1: eya ntate
0: o thola gore ga ke sheba ke bona gore eno a nkang a latlha mola mo a nkang wa bobedi ke bona jale go thata go feta yane wa pele e makgetlhe ke disitse ke bone gore wa bobedi ge go thata gore jale o tlo thoga motho yano a ntse a ime gantle mane go papale mogo yane wa pele jana wa o tšhintšha jalo batlaeng a kgona a ba jo fitlha gona mpatiri ya ntse a tšhintšha di-position jaloa o tla ba bele go yane ya pele ya ba e gopoo a se ena ya bobedi kanete ya bogago yona a e kgona ke bone e mathata feta yane
1: eya ntate
0: ke a leboa
1: ke a o leboga mongaka
0: tanki
1: tanki ntate wa ka mamadi ga o sheba nako gantle ke metsotso e lesomele metse metlhano re lebile maane gore nnyane ya botshelela o moyeng dumela
2: rete mabese
1: mme
2: dimo o gole gore
1: ka nnete
2: ee nna wa nkutlwa
1: ke utlwa gantle gona go
2: empa ga ke a utlwa gantle gona setlhoo sa gago se re go se shebele mmogo bakeng la eng ko ga ke a utlwa gantle
1: mo e bang ditaba di se di le teng re gatlhile re a re bonala re sa shebisa re sa shebele ditaba mmogo ge se re qabane na ga go nepaetse ge lokela go atamela ditaba ka tsela ya mofuta ofeng ana nka lata ba heso kapa ke lata ba bo mofumadi wa ka kapa rele re e buisana re le babedi kapa go nepaetseng ke go feng ga e le gantle
2: wa tseba gona tse ka ga ke kutlwe go go se na le motho ya botlhabolle
1: eyagotho
2: ga re yeng tlhabololong
1: ya
2: kore ga ke lata ba gae se o lata ba ga yono go na le a ntse a tlo o tsamaya ka dikeke mono
1: ya
2: jalo o tseba a le mongwe fa le a tsamaileng ka dikeke o santse a sentse taba yono le ga ne e sa senye gagolo
1: aha
2: gobane o tlo imetsa boima ka go ye mongwe kganthinyane ebile eno a imetsang boima ga se le yana phoso ga kalo batlhabolle bona ga ba fitlha ba tlo batla go utlwa taba gona taba ya lona e reng and-e ba tlo e tsamaisa ka mokgwa ke re ga ba letseolo o le tseba ga ne a tlo mo sa etela mono ba tlo e tsamaisa gantle taba yeno ya lona fumane go di utlwane empa nna ke bona ka ga gangata ga e le ga gona fele ka nnete nthona ya gore ntate le mme e mong le mo o na le tsagae ke yona ka o fetisise bakang dikgathatso tse fetisitsang ga o tsotelelane mosadi ya ka batla rekile koloi kore monna a tla a nkile quotation ya ntlo lelapa le sa tsebe ko gore
1: e mong le mongwe a iketsetse diqeto tsa gae
2: ke nako tsa boithati otho go ithata gagolo a tseba bebele tshilo batso otho nako yona ke nako ya boithatiwe bogolo boithata go feta le go bele e be leshebisana dintho di le lelapang tante ke a leboa
1: ke a leboa mme wa ka ke bua le mme mang o kae
2: ke mme moipone
1: ke a o leboa mme moipone
2: tanki ntate
1: tanki rato la ka yo mme moipone a re re bonala re se re le baithati ba baigabi ntate a ka etsa tabagadi e golo a kana e ne e lokela gore e be ke qeto e tlhokang matlhako ka mabedi ka go lelapa le mme ka tsela e tshwanang le ene a ka etsa jalo gobane fela motlho mong e mong a re a pokoto ya ka e phametse ya e mong ei wa bona le yone eo taba wa bona le yone eo taba ga e tla ke re tlo e qoqa ka le leng la matsala mamedikgotso
3: president
1: ka ngwana
3: a tseba o tlo o tlhokomele ditaba tsena ga o isa ditaba tsa lelokong ke le leloko ke lona le fosaetseng ka go fetisisa ke lona le senyang ditaba go feta lentswe le na tshenyo ke ka gona ge tshepang gore o atamele baruti nna ke rekeng ena gaeso ya lexa motho o a ipotsa gore na ga o qabane le molekano wa gago ga ke re mohlala ke re le qabane garabike ya le sonta o ya kerekeng o utlwa ka ga o tsena ka moo ka kerekeng mo ile o mamela lentswe go moruti jalo o hetla ka morago ga na ke entse eng harabe ke mo ka gare go lelapa laka e be o utlwa ka ngwangwageo ya gago jalo o se e shebisa go wena o e shebisa go moruti o e shebisa go molekano wa gago moruti ane ga a tse

0: yone le kabane ba
1: ya
0: fela ha ka la phetla bibele a bala o sontso o bala wena pelong ya ha o ipala hore a tsiba kenzi moriti no bontsha ona le tee o bone se ke setsa fela a sa tsebe letho ke ka hona ke tsong kere baruti ke bona bo go tshwanetsega ba atamele le ha ba ka bana fela go soya go yena go ntate moruti kapa mme moruti ke bona ka nnete maana a tshe go jena o jena o jena o tla sebetsa taba ena gago ka tsela e nang le ponaletso e utlwisisang a ba bitse le ena molekano wa gago fele le tlo dula fatshe mo a le shebisana ke a leboa president
1: hele rangwane ke a leboa
0: tanki
1: rangwane le shume le metso o mo metso tso ile ke ane fika e khita hantla o e le shume le bile mane hore nya botshelela 2231 6429 plus 2665 599 33 utswa hona tjena hona jwa le tjeke ba ntse kapa e mong o shebile kwana e mong o shebile kwana e mong ibi aba theule dikubo dipaki mona ba re mona etse ka mona yo thata ka malapa man I'll be my shame mama du moyen du mail
2: o senya kelello jwalo gobane a bona gore e ka go o ka pela gae ka baka la mosadi wa gago e o a bona gore he motho eno o tlo nsia gona mona ka baka la mosadi wa gae ke re ke mo kgathatse maatla jwale ke kene dipakeng ke mo kabanye le mosadi eno wa gae jale how le se thoto e tle go tla etsagala e mong a the bona he me tla me re tla be re bua teng e mong o tla nna nka tsamaya o tla nna nka tsamaya ha o sa ipa o sa mo botsa lo mo botsa bona o ntse o duletse wena o ditse go bane o so fitla o ja ga thuto o tsamaya o sia bana ba gago bana ke ntho e kgolo sendate bana ke ntho e kgolo ntate ga o bona basadi ba disedite malapeng mona ke ka lebaka la bana o sia bana ba gago jalo ba sia le ma ke lebaka utlwa meogo e na ka etsa gago go mosadi ne o ne a koba-koba a tshwere ngwana ka letsogo koba ngwana ke ntho e kgolo ntate ke ntho e kgolo ebile ga o ka wa lwana a sa na le kelello le motlhangana le kelello ga o kare hela mmao ke ena o etsa jena o etsa jena ore hela pele le nthong ela ya gale le ntse re so go tlile gona teng kanetiwa le nna ga ona ntho e nka etsang bakatuwa baka ketswetse ka nako eno ke ntate le mme jale o rata go mokeeletse ditabeng tsena tseo yena a di boneng ga ntse e bua kwana le kwana gore a bo ngwana a tsamaya a fafola sephaka gua ka ena kapa a tsoswa le bosibi jale a kere ore motlho mong koko e e tla ga o balea ebe e salaisa bana ba gago ka nnete ntate o bua nnete gare ka leo ya botlhale ko tshaba modimo gobane ke rekeng mo ga itlile o tla bo o tshaba modimo kore pelo ya gago e tlo diswa ke ena o tlo o tshaba modimo ore apo ga nke ke atamele ntate mo kotitaba keng ebile wena a neng a fositswe ga moruti a bua le lone

0: tla bo bona go o sethopo. A u grand the bitso.
1: Ke mmametse hantle.
0: O tla bo bona gore ke ka ba sethopo. Go ba nthemedi sa go bilisela ka se bien saka ya ba e sedile. O bona go ra le dithotofe. Tell what to have one and what for and Balila Pacan it back at Mount for Slavo like it to hopefully I would do a guy and on a Slavo like I did so feel like you were tiling and yala highly since the music and answer yan. Fella Holly Tavani, when I will feel like I was like, how? When I was so loud, how much you take him more fella. A lo lo lo lo lo putula olu ke ho tsetsa ho la hebu a ho ba tla nga ga a u le modisana ga e ja go tle le mputa mane ka thu ka modibong ke tso hlaba ke lo wa tate u le ne mante we le tsala go mo le
1: ke a le bua me mante we le
0: Hey, I don't want that.
1: Thank you, man. E setse ile mine le skoto metsotso le ke le bile mano re nya botshelela go pola go fitla re nya botshelela o tla balolwa ditaba ebe hanga morao mo he ke tla fitla jwa le hel na nulan la khubu ya taba mme ke tla ke kemelle ka thokwanyane ka boetse ke khuta mano re nyane ya bo supa se re kopana jwa le hel na nulan la monyanyako 2231 6429 Kappa plus
2: 2 6 6 5 9 9 3 3 Le se ke la sheba ba tswa di ba bang bona ka nnete. O tlile ka le hlako go fela go bana ya ka dieng. Ha so a ha ya ke.
1: Mhm.
2: Empa ha tla me ya yena e le go ka motswa. Ne o tla tla me go go khale mele bana re bana ba re. Ke tsegile ntho no nwe. Ke na se ntho ka le tsaba nyang. Hona le ntho ka le tsaba yang. Ha ba tlo khale mele bana ba ne. Ha ntse ho na le tabe le patile ngwa tlo khalima. Ha o tla neha ba ho thutse tsedile le beke re bua ka beke go re tsedile ke ipetile tsedile. O ntse ho na le tabe ye nngwe. A tshe ho go tsena le batswadi ba ntle ba ikalla malapa bana ba bona. Ho rena go tetelwe ke iseng. Ha wena o di tsile mo le kana wa hao. Kana go go sibe kana go go tsare ding. Fela wena wa hao ha o batla ba bia le ba le kana ba bona. A hentho tsena go go tsedi go hloko go go tsheke batho ba ka ntse ba khoti sono tsa go bile metsi mona batho ba utlisise. Go tla ba dikane ya hudiye ba fatshe. O se ya ngale sa go bana wa haswa hao.
1: Mm.
2: Ke le ba buti se ke mena ka mabaka ka thatseka.
1: Ke a le bua me maqama kwa ga nkgetwa.
2: Thank you ndate.
1: Thank you mogatu wa waka. Imme di metsotso le skoto ga le bile mano re nya botshelela. 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 o ba re se keng ga itsa ge ke keng ga itsa jwalo o tla senyea o feta mo ma me di khotsa
0: o tsanda be di jo ke go tsile hat
1: e ya mogatuwa
0: le sa ma go ya ni
1: mhm
0: o tlo khaleme ena ena ya a tsoba ngotla
1: ena ena
0: le ka thata
1: aha
0: o ba ne how sa itse jwa lo bitso
1: Mhm.
0: E tsile ngwana no a tlo wa lelulu a keke ba ba le ha ile khale.
1: Mhm.
0: A keke ba ba le e tla ba lelulu go bane ja le ha ke re o re wena ha o batle le wa di lelie.
1: Aha.
0: Ja ba go re na ha ile ngwana wa hao. Ha wa mo bitsa qalong ho pele ho rona a itse jang go bane.
1: Mhm.
0: Yena tsang le yena metsi ntate ha qala a tsisa le yena mo go

0: ka phumola rwa le magadiwa wa le ke sa go ba le bisibule mo tsiya a je go kwena sa tlo go ba eh a ba ba pela o mo ne ha ba ha so tsiki go a go jwa la so tsiki o ka a bo o kae ibe o ka tsoba madeng go pele
1: aha
0: o tsema o we tsa ka ga ntse ba leng ba ha o tlo shupa go gana bana ba ha o ha bona ke ka ke o tlo bona bophelo ba bana ba ha o tloela ho fa ngwane le wa motho a tswa malapeng o tlile le mophelo o mo ratisela o fikeletsa o jetsa o go so rata yena sele
1: ya
0: eh o mo re go ke tla ke mara ka ke mara ke ka le ba ka la o tlile le ke sampile lo ntse
1: e le nnete
0: ga le ka nnete ha re sa itse jalo ntate ha hona mo re yang ha hona mo re yang bana bana ba gone ba tla siela malatini ya le bua ntate ke me mante wi leng thara
1: ke a le bua me mante wi leng ka moka ha musi
0: ya le bua ta
1: thank you me wa ka me mante wi leng thaba ine bile ile yena he ya re fitisa mpheletso nya le nala ka jeno ai itle ho mathata ka ga malapa ka mo ho mathata ho buima ho thata me ke ho kgile hore itle ho ntse o be wa ka odimo di motho ka nnete ha re be mo di mo ka pele ho tsohle rapeleng mmoho ke ka taule bo ha botle ba bileng le seabo lena nong lena ka ho kena ka mehala e ka tsana le taba ho mamela fela ha e motho taba eo e bohlokwa ho lona ke nke le taba fela mme ke o leboa go menagana kgaitsadi ya ka mmola eng tladi o sa tlhile a le malalala o tsomane go tlataga balela ditaba tsa gore a botshelela a ke etsa jake a mosuthela nna le wena re tla kopana ka nqane go hora ya bosupa.

Ke o lebo ha bizo mo mamedi ke o dumedisa. Mohlomphei tona kgolo ntse kwane matekane o re o lebeletse ho bona dikgwebo tse holang le tse ntsha tse tla hlaha mmoho le ntlafalo ya thuto e phahameng dikolong tsa metse ya Hilihihle, Haleboto le Madumeng seterekeng sa Mafeteng lebatoweng la Thabana Morena. Sena o se buile ha fana ka morero wa phepelo ya motlakase metseng e boletsweng le e mabapi a ipiletsa ho setjhaba ho baballa thepa ena hore e tle e ba tswele molemo nako e telele. Letona la Matla le Merafo Mohlomphehi Jone Potwane wa re mosebetsi ona ke o moholo ka ha e le karolo ya ho phethahatsa boitlamo ba lekala la habo ba hore ka 2030 naha ya Lesotho e be e hoketswe motlakase kaofela. Ho sa le jwalo, morena wa sebaka wa Thabana Morena, Morena Seiso Bofihla, o re letsatsi lena le ngwalana lane tikolohong ya habo moo setjhaba se hlokile motlakase ka nako e telele se phela lefifing. Ditabeng tse di moahlodi e moholo, moahlodi Sakwane Sakwane o re ho bulwa ha lekgotla le phahameng tikolohong e ka borwa ho naha ho lokela ho potlakisa tsamaiso ya dinyewe ho fokotsa ditshenyehelo tseo baqosi le baqosuwa ba tobanang le tsona le ho matlafatsa tshepo ya setjhaba ka bong ya toka. Justice Sakwane o re ntlafatso ena ke sesupo sa boitlamo ba bona ba ho kgutlisa seriti sa lefapha la toka e ka sitana le ho tibisa puso ya setjhaba ka setjhaba. A re ke tokelo ya Mosotho e mong le e mong ho fumana ditshebeletso tsa toka. Mofumahadi Matshenolo Theko Bereng o re mathata a nako e telele a kenyeletsang ditshebeletso tse hole le setjhaba e se e le pale ya maobane. Lekgotla lena le phahameng tikolohong e ka borwa ho naha ke la boraro ka ha lehlahlama la leboya le le bohareng. Setshole sa Lesotho le dikgwebo tse fapaneng ka hare ho naha di radile tlhodisano ya sesole le basebetsi ba dikgwebo e tla tshwarwa lekgetlo la bone motebong wa sesole Makwanyane ka 2023 Mphalane 2026. Mookamedi wa lenaneo la sesole la kwetliso ya batjha le eteletseng tlhodisano ena pele, Lieutenant Colonel Bokang Melato, o re tlhodisano

0: one ha o tsuta hangata batho ba futane ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futane ile ile o se jetswa ka lonya le bokgopo fela hore yenwa yena a etse ntho tse mo hatella motho ha ba shwa ke lefula pele ke ka hona ke ile ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona ha taba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka.
1: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopise batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta. E le hore ka tsela eo rona re itukisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona. E le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
2: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le ore le bonang.
3: Ya o petelang tate ke yang.

0: salutare. Ce vă ca să aud? Îi va face un muze bucear.
1: Mme, bo ha hlaudi that ya le wa mme. E ka go buela hole mme falatsa ke tsena ebe.
0: O go bunke ke
1: nna ke. Wa u ka he.
0: Ga u ba ya na ja.
1: E fela ha ke tsebe. E hona le mola u kwala hantle. E ne ne go
0: bu. O ja
1: go hantle mme. E di tabo tsena mme tsa le kala la heno. Ke mhlomong hona le mosotho e we ka bang ditabo tsena ke di ntsha. Tsebeng tsa gae aga ke reye morago mane mo ditaba tsena go thwe dila tsa gakolwa pejana o ko mogopotse ditaba
0: ntate ka ga ke ba le sefuba
1: ke nako ya teeme mefela
0: ntate e ke a gola ke tle ke tee mosotho molomo ka ditaba tsenana tsa botšhaba le bonono gore o tla gopola wa Basotho go na le mogatsano wa matšhaba o bitswang United Nations mme ka gara United Nations ka mono o na le mafapha a batlang a le mmalwa jalo gone ka ditaba tsena tsa botšhaba e tlile re amana ka kotlologo le lena le bitswang UNESCO gobane ke lona le shebileng go ba balata ba tsa botšhaba le bona boqapi jale go na le di-convention tseo re di ratifileng kapa boitlamo bo re bo entseng matšhabeng re le naga ya Lesotho ka ga mokgatlho ono wa rona wa UNESCO ka gola le mmalwa empa ke tla bua tsena tse amang ditabeng tsena tsa rona tsa boqapi bo tshwaregang le bo sa tshwareng mme re ratifile convention ya 203 e buang ka go sireletsa botšhaba le boqapi wa rona ebe re boela re ba ra etsa ra ikama gona go tekena tumelanong ya matšhaba ya 205 e reng jale ha le mona re se re tsebile go sireletsa ga re bo thuse gore e be mokgwa wa go iphedisa motho ka ditalenta le dineo le ditsebo tseo a nang le tsona di mo fetoele molemo di fetoe mosebetsi wa gae e ska ba fela gore o na le tsona o tla ba ntse a di sebedisa empa semolemong wa gae ke a gola na ka nako e batlang e fetile dibini tsa rona di ile tsa sebediswa e le mokgwa wa go ithabisa bomme ba kgibang ba la ba sebedisa e le mokgwa wa go thabisa letshwele ba sa fuile thotšhentse re phama re ba tshelela ditikenyana ditafoleng manene ga re se re le batlhomphei e be go felela mono jale ka convention ena 25 re taba eo e tlameya go ya moriting kapa e tlefele tu gore batho ba na ditsebo tsena tsa bona di tse di ba phedise ke tle ke gatela pele ke tlo fitlha mo ntlo e chanteng mme ka nako e telele jalo ka ke se ke supile gore re ile ga sebedisa fela ga le ba o thabisa letswele mme ga re etsa when we make our case kapa re atamela mmuso a ko shebe ditaba tsa botšhaba le bonono o ko tsetele o di batlele botsetetsi ka gare go teng re thulana le thaba kapa re thula thaba ka gore jale ga re na dipalopalo tse tlhakisang gantle ona mme a modise o re o tshwere ba bakae ba go kae ba ntse ba etsa eng jale e le go isa taba enana ka mmogo re ile ra kopa thuso gore re tshetse kona mogatlho ona ka ga jale re tlhile re ntsha seabo ka ga mogatlho ona wa matšhaba wa ditaba tsena tsa botšhaba e leng UNESCO gore UNESCO a ko re tshetse re ke re ipale re le rona ba botšhaba le ba bonono ka gara creative industry cultural and creative industry mme ke moo re ileng ra tla ka morero onana o bitswang digital environmental mapping mme digital environmental mapping ena ga e tlo tla e ba taba fela ya gore ra ipala ebile e tlo re thusa gore re ntlafatse leano la rona la botšhaba gore le arabele ditlhoko tsa kajeno gobane jale re a hlokomela gore ga re sa phela botšhaba bona ba rone fela mona fatshe metseng le metsaneng re bile re se re gona gore ka pa re atlega gore re kenelle ka gara marangrang ke tsere tse ba gore gona re le lefatshe le fetile motsana ka lebaka lona le la gokagano ya marangrang mme vale di talent tsena tsa marangrang gona le melemo e re e fumanang gona le dikotsi tse go di fumanang batho ba rona ba botshaba le bonono ba bamba se ba ikagetse ka setotswana gona dibakeng tseno di ba tswela molemo empa go ntse gona le diphephetso ba bang ga ba so tse di go hanghang gore na ba hlwelele dithala tsena jwang jwale ka letsholo lena kapa morero ona wa go ipala gore na re na le botshaba ba rona bontseng bo re sebeletsa bo le go kae re na le bonono ba rona bontseng bo re sebeletsa bo le go kae re hopotse gore re tle re be le sesiu seo re tsebang gantle gore na bana ba Basotho ka ditalenta tsa bona se fapakaneng date he ha re bua ka taba ya botshaba le bonono ke taba e phagaletseng gona go e nngwe motho e ka nna ba ga a tsebolose ba gore ke senono kapa ga a tsebo o tshwere ditaba tsena tse maatla tsa botshaba gobane bale dila tsa gelwa fatshe ka nako e telele ga ba gatetoletse le gona beng ba tsona re se re itshaba empa mmino ka kotlologo o re bontshitse gore aje ga se ka dinako tsotlhe o tla kubuta talente ena o e kwaele ka makoko o etseng e tla kubuluwa gobane jwale ke neo ya Modimo. Ditalenta tsena tseo batho ba nang le tsona ditsebo tsena tse ba nang le tsona ke neo ya Modimo ke kgetho ya Modimo gore e be ba na le tsona mme taba ya Modimo ga ke re ra tseba go e ke ke a patega moshe o la ne a pata ga thwe ke mogadi a fago empa tetolong o la tlhaelela gore ke moiseraele ande moiseraele yo Modimo a mo kgethileng go tla tla lopolola setšhaba sa gae ka ona ke mpa ke lelekelela taba tsena ka go thojalong tate ebe ha re kena ka gara go bua taba re gopotse gore re bale le go fumana Basotho ka gare go naga le ka ntle go naga gobane jwale lephako kapa mesebetsi e fapakaneng e re jetse le lefatshe lena e ka setena le gona ka gare ga e na le Sotho o tla fumana gore ga ke ga e sekuthing gona jwale ke nna enwa mone ga bo magwala gobane jwale bophelo bo ile bantsi ba bampe ya teng jwale re lakatsa gore re tsebe gore na Basotho ba ka gara boqapi le botšhaba le taba tsa botšhaba mesebetsi ya botšhaba ba go kae ke bo mang ba ntse ba etsa eng nam ba atlega mo bateng ga ba ga ba atlege ke mathata a feng ba thulanang le one gagologolo ke shebile bana ba seng ba atlegile go tlwelela dithala tsena tsa marangrang e le gore re tle re tsebo gore ga re etsa our case when we make our case re re jwale re tlhoka investment e kana ka gara setsiketsi senana kapa ka gara sedikadikwe senana sa kgwebo e leng cultural and creative industry ko gobane re tseba gore na mang o bo e mong bofeng o ntse a etsang o atleya kapa o a kgibela ga a kgibela o tlhoka thuso ya mofuta ofeng mme re tlo ngodisa batho bana go a utlwagala ke ka mokgwa ona ona wa marangrang e tla ba ka mokgwa o go tla atamela motho ka mong e be madi o fitla dula fatshe le ena e be o mo tlatsisa fomo eno no fomo e tla tswang ke bana ba self registration e ntse e tsamaya marangrang e seng re arolelana haolo fela e ntse e tshwana le yona yanne eo motho a seng marangrang kapa a senang monyetla wa gore a be le marangrang e a tla fitlha a ngodiswe ka yona e le motho ka mong e le megatlo motho o tla itlhalosa gore na ke ngodisa ke nna ga ke go ka dithetana jena ke le go ka ke kene mogatlong o itseng ke karolo ya gato wa mosemosadi kapa e tlile ke le go ka ke le mong ya gantse ke etsa dithebe tsenana ke mogatlo wa diphako Craft Association kapa che kapa Magwala Craft Association jwale e be ga tseba gona re na le bo mang be e leng di-individual ke bo mang ba nang le boikopanyo mme ka gara ditaba tsenana ba ntse ba sebetsa jwang ba thulana jwang qetelelong datemo re kgannelang teng ko gore ditaba tsena tsa rona tsa bonono di tswele Basotho bana ba di etsang molemo. E re ha re ya re thula.

0: nako ga sa fihla ke gona mo re batlang ho le ba tendate
1: mamedi metsotso e mashoma a mabedi a metso e mene re fagaletse hora ya botshelela mme ha e ba sotso bulela o ntse wa metsena no la ditaba go biata ba mme moito wa rona ka jeno ke mo kamiri office ya dipatala tsa di le bo tshaba jolo mme mme mme o ntse o korekile mona o ntse o lokise mona jwale hona le possibility re ntse mona mme ga nanela mme mo ditse o buletse taba engwe ya bohlokwa ena ya hore le ano lo lokela le bone hore le bopale ano le agabelang ditlhoko tsa ka jeno mme ke nnete moraon ke na se rele batho ba marangrang na taba tsona tse di gannela moo e tla re bakapi ba ba rona kapo batho ba rona ba tlhagisang ditaba tsona tse tsa botšhaba e re ga re bona a beile taba tsa gae male ona marangrang ebe taba yona eo e mo tswela molemo ka gore go na le ntho letlhongela la tla le fumana
0: go jalo ntate ehlile ke gona mo re qhopelang teng gobane re ile ga re tala mosebetsi ono wa rona o ipala re ile ra kopana le bona e le our stakeholders e le bona baqapi ka sebele e ka setena le ba ntseng ba leka go ba thusa le ba tswileng bose le go bona gore abeneneng ditaba tsena di a bokeletsega ga fumanago ehlile re qalaqalakane e mong le mong o kgothela sa gae sotlo gore a tla tsebo beya ya ga e ngatana ya ba re kopana le bona ba tshetsang e le bona ya ba ga utlwa gona gantle gantle mo re leng gona teng ke go kae bothata bokae ke tlo bua ga khutshwanyane fela ke etsa mohlala wa gore gona jwale marangrang a na a setšhaba e kang Facebook, YouTube batho ba fumana mouno dinageng tse dingwe tseo dinaga tseno di tsejwang gore di a exista ditabeng tsena tsa marangrang gobane jwale di se di tlhophisitse melao di tlhophisitse maano a tsona di a beile ka theko gore ditšhaba tse jalo wena ntho YouTube ga o bona sannere mono o tsebe ke mosotho mme o tlameya ga o mofa merokotso yae o mofa merokotso ya gae le mosotho jalo rona melao ya rona ya ditaba tsena tsa marangrang e leng tsa thekenoloji le tsona tsena tsa rona tsa botšhaba ka tlhakoreng lena la rona di ntse di sotsitse gantle mme ga re tsejwe re le naga marangrang ba mmona sannere ke eno no na le followership ya dimilione ba mmona mang Melody Airwaves ba mmona ke eno na le followership e balwang ka dimilione you can name them all the our artists and batho ba ka ra creative industry ba mmona mamang letlotlo ke enong ka difoto tse ntle o na le followership e ntle ntho letlotlo selemane empa vale ga tsejwe gobane naga lesotho ga ena ditaba tse tlhakileng tse buang ka ditaba tsene tsa marangrang tse tshetsang le gona go sireletsa dikapi tse kapa baqapi ba naga ya bona jale ga ba fumane letho as we speak ntate ehlile ke gona morereng kona mo ntlo e tšhang teng motho o lokela gore talente ya gae le ditsebo tsa gae le dineo tsa gae di mo tswele molemo jale ga itukisa re etsa tsena re se re thetsane ka maetla le ba lokelang gore ba tsitsinyege ka ditabeng tsena tsa melao ya marangrang re thetsane le ba nang le mokotla le ba nang le ditsebo gore ga re kopane le ntlhanya lena e tse tlhanya la bokanelwa gore le tle le tsebo go boba
1: e nngwe me falatsa ke gore ditaba di ba monate jenana ga di bua mosotho wa thojalo gore empa mane mo tse di lokela jwale go phethatse o be teng o thola gore e ba bothata mme na re ka bona taba e le e potlakela gore e tlhekene tshebetsong
0: ke a leoa ntate potso eno mpotsang yona ke kgetlho la bobedi ke kopana le yona ntate mongwe ga ke le lenaneong la sona salmo ya senana la motshegare mano la re mme se ka ba o etsa thothokisi yane reng ko peleng ke a bina jale ke re ntate re tsee ka batla gagolo ntate gobane re hlokometse gore dintho tsene re nagana gore di ka re thusa go tlhagisa mesebetsi ka gana ya lesotho ka nnete di tlhotswe re ne re nagana re dutse godima di tlhodileng ebile re kgonne go di tsitolola di ka re tswela melemo re hlokometse gore ga go jalo ga di kgone go agabela tlhoko.

0: ya rona ke le setšhaba kaofela ya tlhokalo ya mesebetsi ya godiso ya moruo. Mme sectara ena ya rona jalo ka ga go hlakile ka ga yone ka gara leano la naga la ntho la godiso ya moruo e leng NSDP 2 extended ge le sectara ya arts and culture mmogo le sectara ya tourism le mmogo le sectara ya sports e leng tsona tse aga lekala lena go hlakile go eleleilwe gore ehlile re ka kenya letsogo le toma re le mafapha ano a marago ao ke seng ke buile ka ona sports arts culture and tourism ehlileng re na le bokgoni ba go etsa jalo gore fela jale re sekebe ga wela le meneng kapa lekabeng lena la nkopeleng ke a bina
1: yang ga mhlomo ha o hoa ba sotho ba le hona ba u kwanta ba tsinana me re tse ba le hore nana ha ya bona e bopile ka mogwa o feng bo malotingwanana ba hata mele kae ho ingodisa mme
0: ke a le bo hantate tsalo ka ha ke tshoke re ha re tala ditaba tse ke ile ga itsheba gona o ho kae ba ga ditaba tsena ka o fela ke ile ga tala manele re ibe ga kopana le setšhaba mafapha makala le bona dintho batho bana ba tshwereng ditalenta tsena tsa culture and arts and creative industry kaofela ka hlokomela go ehlile qholotso e teng gore naga ya rona phitlhelelo ya yona e na le bothata mme ba le re thetsane ka mahetla le makala ohle ao e leng gore a mane setšhabeng. Hona wa ukwahala he ntate hore re na le bahlanka ketse mohlala ditreke tse le shumetsana ha ba arts and culture mme ha ba le teng ka gara ditreke ka mo ha ba sebetse e le dithepetsa seemanosi empa ba sebetsa ka kotlolo tlasa lekala ka patla sa botataisi ba mmuso wa streke go ukwahala mmuso wa streke o okametse makala ohle a teng ka gara streke ka ba dikolo e ka ba di-council-e mane ka stress mane metseng so hona ho bolela hore ditaba tse di tlotla di phunyeletsa le ho phukalla ho fihla hona mane metseng ha eba motho a ukwa taba tsenana di mo ama e ba ha re so fihle ka maoto bane re tla rentse re tsamaya ka maoto o se o boletse go se bopega sa naga ya rona se batla hona le moo ehlileng koloi o tla nela ho isiya hodima thaba mona e wa lopalla o le batla asmane sekoting jale mo sekoting ho santse o na le mokhanselara e leng wa ed enono wa ukwala gore mohlanka wa gone manestrikeng o tla thetsana le makhanselara a di-ed tsohle tse phelang ka ga streke tsa hae e le gore ditaba tse di tle di fihle ho mosotho yo molemo ke re le ane a motebong o tsebe ke na le go kopana le ona nna gobane ke sehlwahlwaedi e be se ke kene ka kobong ene thoka ona le nngwe ebe ngwa pa gona go fela e leng tlore jale ba etsa tsona dintho tseno tse ntle tsenono se lakatsa gore ditaba tseo le bona di lo ba fitlhela mme di tla fitlha ka gore jale re a neeletsana ga e sa le taba yano ya gore ke aka ntho enana ke aka tlou ena ke aka tlou ena ke ya rona e molemong ga e ba go na le a tlamaya go e tshwara ka tsebe a e tshware ka tsebe a tlamehang go e tshwara ka loto a e tshware ka loto gore tloie e tle lo fitlha motseng
1: mme mtlhomong ga o phethela mantswe a phethela mme falatsa ebe o ka phetha mantswe a reng he re tsebo bulela mmamedi
0: ke a lebogantate ke re ga ke phethela ditaba tsa letsa sena ka jeno re na le difomo tse fetileng ka melaetsa ya di-WhatsApp ka melaetsa ya di-website ka melaetsa ya neanotaba e leng gore ka neanotaba ke bua ka bana ba di-numeratara ba tlameng ba tsamaya fatshe ba kopana le setšhaba ka kotlolong jale ga o fumana fomo eo o tlo e bona ka letshwao la gore e tswa ministry of tourism ebile re e tlhwaetse le letshwao le nana la go keteka dilemo tse 60 re ipusa lesotho ke a dumela ebile ke a tseba gore we have been scammed ka gola re kgothoditswe go lekana hona marangrang monana re se re na lethabo ga re bona linki e ntse e tla e toba ka monono re se rere e se le bala ba tlo batla ditaba tsa gona gore ba tsebo o tlo renkela ditšhelete kapa ba renkele matlotlo a rona jale

0: ene ke re ke etse kgoeletso ka patlokomeditso tsa ba tsaba tso ha fumana fomo yeo e tlo tla e hla ena le logo ya gona ena le link yenu yeo reng ha e tobotsa a e be ya bule ya jwa le bula fomo enana o tla tsa ditaba tsa ha e ka monono marangang monana jwale le yeba a tla ba tsama ka maoto tsa ba ntse a tshwere ditaba tse tshwanang tse hlahang le fomo yenu e tla ga we tobotsa mo linking e be e bulela fomo e reng o tla tsa gona ditaba tsa ha o emirang o se those e kemetseng sa se tapi o mo o se khibise khibantse le sense o kae wa ikopela wa etata tabe o le mong ka pa o mogatlong o itseng o tla fomene tla le o tataisa empa ha o ka utlwa e ka gona le motho le nthaba ho bua se gona le dinomoro le mabitso le di email tsa ke di fane mmone hore re thetse re o tataise o ka nthetsa fela ho me ke fumane fomo ke yenana ebe o be wa gao wa tsebe se ke bone mohala wa gao hang hang ke ao ke khutlela ho wena ebe bale re tswala pele re tla tsa fomo ena gore re batla ka go hlohlo e re ha di tsetse tsa June di fihla bonyane be re fihla tse dinoko tsa mashomo ya go bong a ba sotho bana ba ka gara industry ena ya cultural and creative industry
1: mame di metso e mashomo a mabedi a metso mehlano ga re dipile gore eng ya bo supa o ka kena hela wena wa tshwaela ka pa hona go botsa me fala tsa dipotso mo ebang ha wa utlwisisa ditaba tsena tsa hae mme hot
2: nare tsala yese
1: ndadi
2: ndadi
1: ndadi tlo
2: ye wa kao
1: ka nete ndadi
2: o go ena a ya ne sroko
1: ehe
2: a gine gire na fala ka nete me ga le bua ha le ba o bua ka thata ka mogwa ona mme wa ka ke tla bua le lelapa mona mohlomong ge tle go fe konyana ge tle mpe go tlo o tlotla thata ga ena e reng ntate taba naga ya lesotho ke naga e ya dilotho ya ditshomo e leng yona ntho e o gegeng e maatlafatsa mantswe a sesotho mokokong ke boikarabelelo ba botšhaba ba gona bono ke boikarabelelo ba bommefalatsa go bona gore puo tse ka ntseno thotokiso tse ka ntseno ha di timelle ruri ke fetela go e nngwe ya eo ke reng ke ntse ke maatlafatsa polelo tsa mmefalatsa ka mono o buile ka kobethoka ge ne re na re ka diba tseo neng di goa banageng ya sotho mona tse ntsweng ka go ya bapudi le ba nku ga gona ntho e gopogora ka barutei ba naga ena ntate e tla ba mo gegeng batho ba bangwe ba keteletse ba tshaba talente tsa bo bona tsa lesotho mona ka leng baka fela la dintho tseoedi e tlokofea motlhala go nyanyang ntate e ga gonyena motho le ga itlhalo sa fela a re ke tlhaba te e fitaba kwa mokwena bontlha a tsamaiso ba teng gana jale ba mothiba ba go senya nako tadi ya go ya tading kgetlhale tse ba buang basotho gae kae ka ka le batla go timetsa ditaba tsa naga e tseo gegeng dithoko leng ka go fela dikopisanaeng ya lesotho ga ke sa bone go wa le ithokang ntate wa ka nna ntle le basotho batho ba jereng koto ba ithokang ke basotho ntate ke ba buana legoa le ntseretsa ditaba tseno ba basotho bane ba batla go gafa ke dintho tse e seng tsa naga tsa bo bona ge a kopa ba rutei gore se ka ba ba batla go timetsa botšhaba ba naga e na lesotho mme ntate ka nnete ke a
1: lebogang
2: ntate
1: taba ha o tlotla mme falatsa o se ka ba lebala go tlotla go bua taba ntate konyana eo le yona tlokopana le mokwenane wa
2: phosise ke tla etsa taba eno motho e bomma bonang botsagana ga nana ne o leele kerang ge diore sotho matsatsi a le monate yakere ke ke go bua taba ra re ke reo le o kokwang taba eileng ya kokwa bodile leng badiri mme nanete ntate ge a leboa ntle kgotsa pulana la basotho
1: ntate mamedi le wena kena he o tshwaele kapa gona go a khala ha mo langwana no mo tsa mo la plus 266 59933 lo
3: ena he o ke o tshwaela mamela dumela tsone le
1: tsalo tsalo na le 6 ke phela mo ha u ntate phela hantle
3: ke 6 tsas mo go mala tsena nda
1: ndade
3: e ya ntate me fala ta hantsa bua mona e be ke mathela le qepen la bona mo ilong ho hona le gatise yo a buang ho yona mo a itirekileng gagolo ka bosotho ka seshweshwe se se tala jale mo ke ne ke gopotse gore ke tlabe se ke bone yona link ena yeo a buang ka yona mme ga ke bone taba ya mofuta ono jale ne ke kopa botsa gore na link e fumanela ka tsela ya mofuta ofeng ke kopa hore a se nomoro ya hae go bana e hlile go fumana nomoro ya yona yo e ba e beile mo ya 2

0: fou. Ha o ile tsa mo me ke so ne lang le jenye be hai hai ka pela palong ha ya ga jelo. Ko pa o ampe no mora hai ka a sele no mora hai mona ka po wena o tlo mo se no mora ka la te tsaba ke tlo fumana le nke no tse ke ka sala mora. Ke bua tse no ho bane ke le mo hlaisi wa tsupa me hla ya le sotho le basotho. E o ka nnete ke lang ka dinako tso so hore o e hata ha ke fumane dithala tsena pa etseng hore motho ka pele ba sotho ba kotelo ba hlalosetse ka ditaba tsa rona hantle tsa makatsi la mstofe ka nete ke mohlaisi me mamudise ke se mohlaisi a tsitsa me hlalosetse sotho le ba sotho calendar e tsamelana le motsamo wa kgwedi o dimo e ipapisitseng le rona ngwa ha ba sotho o tsamaya ka tsela ya mofuta ofe me la o sebile tikoloho hona tsena ka ntla ka mona wa bona hore na tsena ko ne fenya selemo le kgwedi ona le tsena diketa ho e katlatsa ka ntla ka mona ya bona la go ya ho feleng ke kgwedi ya Phuptjane ya Phupi tla tla tsasa ka la boraro ka di 17 e ka la hantle ka manta ke taba tse leng mo sotho tlamile a di tsebo ba ndi bo hlokwa tabeng tsena tsena tsa hore na o ka qala ho lema ho lengwaneng ne ha ke kgone ho fumana ditaba tsa mofuta ono ke kopa o nseele link eno mme wa ka o seele tshele basotho e se nna ke lemong tshe ga ke puelele ke lemong ke lebola golo ntate tlaba botšhaba ba basotho ga bo lokele go timela gobane ga bo ka ba timela bane ba tlang generation yane e tlang e tlo tla e tshela mabika a rona ka mathe gobane ge e tlhoketse toka ge shebile ditaba tsa manyesemane go feta rona rona ga tlaga go kae ke lebola golo ntate tlaba
1: mamedi kena he lwena getsebe go fame falatsa nako lena a kena he ditabeng tsena tsa gago nomoka mogala plus 266 599 33 metsotso e mešome ya mabedi re agelebile goreng ya bosupa mme he ha jale gere o kena o tshwaele le wena ditabeng tsena tseo mme falatsa a seng a di behile mme he ha a le seo mme falatsa e re o tle o kene go tsena tsa ntate Tholong le ntate Shakes.
2: Ke le bo handa te ke tala hona mona qalong ntate ke kopa hlekere tupa e shape fatshe ke ne ke le ka laela ba haitse hore ba ka ofiseng ya ka hore ba etse post ditaba tseno no tsa di link empa ha ba hawa etsa hala ha ke thola monana ke tla nka marapano no ke bitsele ntate hore basotho ba tle ba di fumane le hona letsepeng lena la rona. Me ya bobedi ke ya ntate Tholong ya hore ehlile re ile ra itshaba nako e telele ntate ke nako gona jwale hore ga e ba o ntse o etsa katipa eo ya lekoko la pudi le la nku ingodise o bolela gore o na le ditsebo tse jwalo tsa go etsa katipa eno gobane jwale ehlile re batla go matha ka yona ntate matšhaba a re tsebe gore rona re rwala katipa ya pudi re rwala ya nku ke sa re nebile o thuke ya kuane ha ba ke sa e opola hantle ebe le dikobo tseo tse ntho tse bagotsi ba ka ba di etsang ba ingodise gore ba tseba o etsa dikobo tse jalo gobane ehlile gona jalo ga di gata ga di apara ga re tsamaya re ya mathabeng kwanana ebe se ke hlatsitse hantle ke beile ka monana e re ga o tho basotho tlwelelang sethala ke be ke e hula katibane ya ka ke tebuka ka yona mono ke tebuka ka kobena ka le bona ba rata go direka batho bana ba ditšhaba tse ba re etetseng kwana bona motlhomola ba a sa le apara o tla lo gadisa go na le mo e tla bonwa gore ke ena ke e tswang Lesotho jwale ke re le bona bana ba dithoko ntate o seka ba re ga ke so utlwe ke itlhoka kae ga o utlwa pelong ya gago ntate Modimo a beile gore ehlile ke seroki ke sethothokisi ke eng ke tseba go etsa thithane ke tseba go etsa moseme le ha e ba ga ona motho a kileng a reka moseme wa gago fela wa tseba go ehlileng moseme ona ga o loa mona kapa sethebe ke se loa ke a gola bile ba bangwe ga ba tsebile sethebe nna gobane ke ile ka nepola ka gaila mola ga e sekuthing ke a tseba gore sethebe ga se lue gantle phofu ena o tla sedela mono ga ona fumana kere le kopi fatshemane o tla e phutha o ise ka sejaneng kapa ka nkgong e be o ritela motogo jwale kere motho e mo lemong ka ditsebo tsa gae tsotlhe le ga a se ka ga mokgatlho o itseng fela a tseba gore ke gopola maobane ga ke ntse ke le mosebetsi mane mme monge nka tlamela ge jwale nna o tsebe ke tseba go etsa dithithana jwale e ke sebetsa lena e ne lekgetlho la ka la pele o utlwa gore o se ba wetsa dithithane le ha bone link yenana ka groupung ya ya mosebetsi mona re ka le nna ke tsaba yimo di tsaba no tla tlo ke se botsa mme mewe ke re re batla ba tshwana le wena tjena mo di sa tsebo yeno ya hao ya thithane mme ke tshokere ndate ihle ndate o ka ta ho go thukola monana hore e ka re di link tsene ha di so pharalle ho lekana ndate ha re tsheleng re be ba sotho a re ikutlweng ke ikutlweng monate wa go ba ba sotho ha se kriske ba ba ga ba ga nyamiswa ke mang ka pa mang ya ka hlahang a nyefola dintho tsa gona hola le mo qalwang teng ha ka e bona ile mpinyana go ba le mohlo mong sa qala fela o tla re bona ha re fitla mo re yang teng
1: mme mamedi metswe le shomela ntse me hlano ge a re bile gore nya bo supa he o ka se bisa mongetlo na he ho kena lo wena wa tshwaela ditabeng tsa gona ka jeno no mongwe mala ke +26659933 me wa botsa ka bona wa kopa me mfratsa gore a o tlhagisa ditaba tseo tsa mo mamedi khotso khotso mme thaba
3: ke le ke mpa ke bo tsena ke tsama ho wana jwale mo di se e e se mo di sa kae ke ka nna bua taba tsa mo hloko ka nnete e le ntse ke le ke la ngo ho se ke le ho tsoa a ke le la ko e la e ne re se bona e ka ka re o le ke tsho ho re e se di go tsa se ho a hela la ko na ya hana mafiana a bangata a re a pagetse go ba ni bala ha ke sa ma se sole se se itanelang ka lo ka fela la hore se ja di ka ke tsho sa tseleng go na di enje ne kae ha o tswa go re ka bo ha bo sa tsho go na go di ne ne ana go se ka le ka hona ga bona go se ke tso khutela magao ke se re re se go le ba shutu ya le bua ntate
1: le
3: mantwe le ntaba somo
1: tangi meta mamedi metso ile shumele metso e mene re a re bidile gore nya bo supa me mema maikutlo ha ka pohona gore o be le sa botebetsa gona ka jeno nomo ya mahala ke +26659933 lo yena he o tshwaela dumela mamedi
4: tsane tsa ba tlo khotile ha tsanda re ke se tswa mongkonda
1: na le sex ho pita me hlala go bela
4: a ha ha ke bela le ha ho lo ba tsosa tsitsi do o tla o tla hlanke se fula se ni bena a phagala tsa ditaba tseo ba bo hlanka bo se bo fetse tabeng ya ha ka pokoponya yente
1: ntate
4: ke hola a ka hlahla kitse hape hape a phagala tse mona hore mosotho a ka itla tsa taba yo ka marangrang me ka no ko mo o tla tse ba bang hore le bitso la ha ile captured ka hare ho sisiso sa batho ba ba hlahang ka mo ba ile bona ba hlahise ka pele bona batho ba ba be leng ho ba hlalositse o tseba ba ngwe le bitso la le ka go sisi se jalo e ba tana ko mo e ba antse a yong se ka magangang e hlile ka tla me na ka lokela hore a ka dumela hore a boetse a tle mo ofising tsa tsa tourism mo mo hore a se bo ho ga itse ba a tla tlatse ka letsoho a ikgodisa go fome highway ka the way se mo e ya fumane ha mo ka pa e downloadable a ka sa atla a etla tite a itlisa le ka lemo ba ka nne tena tsa marangrang ka e ka dina lo re be hadi tsapa ha re ka ha se le mohlala ile ona ono wa hore o hlanka sentse mo sa itse mo se tlo ho botsa mo re e tla ba o yeng ya le bo hanne
1: na le bo hanne ya
4: le bo ntate tla thank you
1: mame di ke na lo ena he no mo ga mara ke +26659933 lo ena he o botse ka pa hona ho tsatsetsa tabe tsa bona ka jolo mame di dumela
5: ba re nda di da
1: ho tso ndat
5: o ke la re ndat
1: ka mo ha o ne do phela jwa
5: a wa na ana na le nema
1: ke me ma mo di se falatsa
5: ei me o go ye mo ga tra jwa ndat
1: se go ndat ma
5: ba di ho ba la masu
1: na di ho ba
5: ba go ne nda di re re ba ga ba me a bua ba se sto to go bua le nne ke mo ga tang ha di ba ba ya le poze di mo ga nyore ba fa ya ga tla o ga ke mo ba ga u kwe ba ba tlhobala ba sa itse ba so tlo ba nka le so na azi ba ba u gweta ba se ntse ga bo tsa bo tsha ba ba so tlo go re a ndina e ke ntse a tle he ke mo tsa ba tsa ya ya tle go kwe ke ke tlo ba so tlo ke tle ke so tlo ga na kwa ding ha ke ya onda do bana ka biki le mo le go itse ka nyala la le mo tshetwa o ne ka tlo go le ga le bitse to bona ya tla bua mo tinning go o sa tsire na handle ha o mo re mo tsudu mo ra o sa ntse ga ntse sa go nna ntae e ga o bua le magoa o e nne tawe tsa ka mpa tsa

0: ke kaleo ena e re reng re lebeletse gore ka di set re tla be re kwala sesiu seo re sha ba gona re tshetse ba bakae ebe na ba kene hantle ba khotletse mo batlamang ba khotletse teng re khutlela ho beng ba bona ka mora di set tseo ha re se re lokisitse ke di shebile ka ofela jwale ke bolela gore taba ena na ihle e tlo ba taba ya moshelela o ba ne ke tlo etsa mohlala e tlo tswela pele ha e tlo emisa empa hona le mo lokelang ho qala teng e le gore re tsebo tsitsisa marapo hantle hoduma hoduma seshobana jwale ke lakatsa ho supa hore re tlo tswela pele re ngodise basotho ha fela lefapha leo le ntse le phela ba tla ngodiswa hobane ditalenta tsa batho di tsibuluwa ka dinako tse fapaneng ntate tla ba ke tlo etsa mohlala ka nna ha ke ntse ke kena sekolong mane ne sekolong sa mathomo ne ke tlaile hona ho ke sa kgologe e tla ba ka jeno ke bina tjena ka ha ke bina ke hopola ha ntse ke le ka sekolong se solo sa setšhaba ka mane bale ke binela choir yane e kgolo ya sekolo batho ba haeso ba tsebang ba gotseng le nna ba utlwa gothwe e lo performa mola PTC ne be ba tletse ba gage batla o lo bona mamodise ga bine jale ke ditalenta tsa batho di sibologa ga dinako di ntse di ya mme motho e seka bare ga a sa utlwa gore e kare ke se ke le segoki jale ya ba o sa re oe sesusane se kwetse ga ke sa tsebana dilo ingodisa ka e le gore dipoeme tsa ka di tle di tsebo go tsebagala di ntse le molemo di tlo dula di butswe ngodiso enana ena e gereng ka disete re batla gebe re bokeletse lenane le itseng ko bane re batla go shape taba rona e le gore e tlega ga di bala ba dikweko tsa morago beng ka mo mamodise bo talenta di tswileng ba se ba le bagolo ga ba fitlha ba fumane ditaba go se o tsamaya thutšhalala
1: mamodise taba e nngwe ke ya gore re bone gangata ditaba tsa basotho ga ba re ba kgabile gante kobo ga e sa lele morago ebe maanong a mme na go na le mo re tla bona kobo motlho mongwe e tlaiswa ka gana
0: ndate tlaba ke a leboga o thisitse mo ke e ratang teng moo e leng selo sa pelo ya ka seo e leng thapedi go basotho le go ntate modimo gore e tle e tsale ka tsela ena eo re e tadimmeng ka yone ndate re na le di-graphic designer ke kopa ke tle nne ke kopetse bana ba etsang ditema ka mokgwa ona wa sejwalejwale mme re na le borangku dikae basotho ke bagwedi ba boya ba bona bo a tshela bo ya mabopong e be mabopong moo ga se bona ba beyang price ba tla ba beetse price ga boya bona ba bona ka ba patala bokana mme re na le bomme ba gatiwa mosemosadi ke tla nne ke ba qotse ka mafapha a bona jalo bomme bano ga ba kopanya tapestry mono ba kopanya bona boya bona ba dinku le dipudi mono ba etsa walawala e be go tswa ntho e ntle fela jale kere ke tsona ditalenta tsane tse re di tlhokang gore eno wa graphic designer ga tle ka ditema tsena tsa sejwalejwale gona bona re na le tlhodisano e tetang go etsagala ya batlhaisi bana ba kobo ba feta boga monono mo bana ba gone ba basotho ba ne ba kenetse competition ba e winne ba babedi kobo tsa bona diteng tse ntsweng ditema tsa bona ga se bona fela ne ke bua ka ba recent gobane ntse o na le banako e fetileng ba yana ba etsa ditema tseno tsa dikobo dikobo tsa bona diteng company eno ya di tlhagisa gona rale ene ke lakatsa gore ke tobe taba mmaraka wa kobo le ga re le 2 million census ena ke batla utlwa gona ena e tlo re re ba kae ena e ntseng etsiwa re le 2 million jalo fela mmaraka wa kobo ya company eno ya South Africa ke basotho jale re lakatsa gore ka taba e re etsang qetelong ya letsatsi company e etsang kobo e tlo ba lesotho monana gobane taba e ya gore boya ba rona bo a tshela bo ya mabopong bomme bana ba tsebang go etsa kobo ena ga ba motho o etsa mmate o motle wa thabesemong ke eng e tla mo setisa o etsa kobo ga e ba eo wa setaki wa traffic designer ditema tseo tse company e tsebang e fitlhe e fetole ditema tseo tsa ga e fetole kobo ke eng e tla re sita re le naga ya lesotho gore re iketsetse dikobo moo gore re na le tsotlhe tseo re di tlhokang gore e be kobo e tswa lesotho ngkate e nka e le boiketsiso gore ebe ga re so be le kobo lesotho mone kapa re ne re so itemoe mme re leboa modimo ka gore ebe go file moya wa temoo gore dintho tsena di
1: teng ka lebaka la nako mme modise re leboga sebo sa gago mme nane o la gobja taba ka jeno mme re tla ne re gokane ka moswe re utlwena ge lentse

0: Je sebele le hanele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna gotla.

Dumela hle mamedie motle wa Salma Sarasoto ho seng ho ho tle ko seng wa maqebelo wala le shumele mitsimira ro go di ke yona yana ya Phupjane selo masona ke tedipedi mashume a mapedi a metso itsletseng klebo jalo gaitsedi ya ka he mola entlari ya qetang ho balla ditaba tsa ho raya bo supa o sotla di fumana hantle he ka go tlo lomane ho renyane ya ya pele ka puo ya Sotho ebe metsotso nge mashume a mararo ka mara ho raya ya pele o tla di fumana ka puo ya Senyesimane klebo ka tla itswana ngape le Tlaba David Tlaba wa Sodi ya bileng le wena he hanka mara o re ko le semane ho renyane bo tshelela a unka jolo ka lenano lang la go bua taba mo tenye a na tle buisana jalo le mofumahadi Mamodi Sefalatsa nna le bitso la ka he Mamodi ke Sepho wa Bizo Mabese bona mosebetsi wa ka o bobebe go seng ona wa maqebelo ke gore ke tlo bona gore ke a o futhumatsa ke a o thabisa re just stepe jalo he wena le wena e bebe wena a e tsang gore o just stepe ka gore o be le seabo ka gore o ka letsetsa nomoro ya 2231 6429 kapa yane ya +2 666 599 33 le kamane ka o Facebook o ka searcha jalo Sepho wa Bizo Mabese ebe he o ikgathela pina e ratwang ke wena e utlwang gantle gore ya ena he e tla nqalela letsatsi bona ke a tseba gore ga e le moqebelo tje dintho di ebe di le ngata bambabe ba boloka beng ka bona baratuwa ba bona metswalle ya bona baahisane kapa batho ba ileng ba tsebana fela bonang sebetsang gantle mo lona ba itlong go boloka baratuwa bao ba lona e ka setsana le lona batlang go ya meketeng ka go fapakana ga yona le lona le sebetse gantle gagolo jale he mamedi ke re ka jeno ke o buletse monyetla gore wena e kebe wena e ketsang kgetho rena ka jeno o lakatsang ka o bapalela dipina difeng jale nomoro ya ka mahala ke itse ke +2 666 599 33 kapa yane ya 2231 6429 ke tla boetse gape ke nka le melaetsa e tlang go tlhaa ka mane ka leqepheng lane e tlang go tlhaa ka mane ka go o searche fela.

poa bizo mabisi o tla mphumana mono he ebe o tla bo se o nketsetsa molaetsa ke utlwa gore na ebe wena kgetho ya gago ka jeno o kwene ka e tla tlhe e tsamaye le wena ke efeng.

0: mohaisane salao shebile ke saya 120 ke me maitumeleng motšeane. Ke a o leboa mohaisane. Aa, ya tsamaya gantle go ya ka moka 120. Sentse ke tla ka moragao, sentse ke tla ka moragao le nna ga ke tswa mona fela. Ke a betseya ke leba ka mane ka meleleng. Gan fela ga ke tswa mo, ke a betseya ke leba ka mane ka habo melele a cha snacke. Mabele ke itse nomoro ya ka ya mogala ke +2 666 599 33 le 2231 6429. Ke gona he mo ka mthola ngwana teng. Mame dumela. Mme kgotsa moratu.
1: Ba mpapalle sehlopha sa Mohala High School.
0: Sang?
1: Mohala High School.
0: Mohala High School.
1: And the pine engwe le ngwe fela o ka mpapallang yona.
0: Ke a leboa bana ba ntate lesia.
1: Ke
0: a leboa o sima Mohale Mohale. Tanki ratolaka. A re yena o batla Mohale High School. Re ke bone molaetsa o monke o ne ore hei Bizo ke kopa Qwading High School ka pina ya Qwading ya lesi ha e batle seheshana. Ke a leboga mogolwane wa ka re ke nke mohala o mongwe wa o qetela kole. Oh, banna o baleile. Re ke tlhe ke dibehe. Re ke tlhe ke dibehe mamedi. Mamahawu High School le Mohale High School. Qwading LEC e kopiwe ke mang ke bone. Jala le ha le sa ingwele mabitso. Oh, ke Damsi ka mane ka Thaba Bosiu a Masalla. Ke a leboha Damsi. O ingwele lebitso mamedi ha o qeta ho nthomella molaetsa moo taba eo e tla etsa hore taba tsa rona di be bobebe haholo. Tla re nolofaletsa haholo taba eno. Ho no itse ke nke jwalo he. Motsamai o jwano wa go tsamaya ke o bona. Aha, ka se Lydia. Yes. Ebe tla ba jwalo he Qwading LEC, ebe mamahau ebe Mohale. E re ko fetse tsona.

是表弟。他那个真跑人家身上走哪里呗？哎，这狐狸什么？他那个草皮皮嘞，他刚刚

I can't believe you're like a woman.

Oh.

kala pelo fela ja tsoka mona ka mabiti a lentswere nka se lebala ka mona ka le ribe ke ne ka mana ka T.Y tija tija ne ke MSU Capital City motse mo holo maseru mo gore ngona teng ke fete ke ne ka mana ka bokota ka mana ka maftown lentele ya jwana ke le bona ka mo le ka mzuku fite ke ne ka mana ka quthi a ke tla quthi mo le fela ke ne ka mana ka qacha snake ke ipotsa na taba tsa maga sa se game di jwang ka mo eh ke ka ba tsa ba ka tse batanga ho lo fela tiri ke tse batanga fite ke ne ka mana ka t squared ka mana ka taba tse ka ke katela ka mana ka mkg ka mana ka mkhotlo metsa tsela ka jeno ho re mo matseng ba le nna ke bolwe ena ke be monate tsa prosa tsa mokgwele di ntori batla hledi le mbalo tsa patterns tsa leka jene bohle bohle sebetsa nga monate ka bua hore ka bana ba mafu ba mo kenga monate bo phela bone botswela pele ya matla ohle a re tsamela tsa maqeba mme sena sa lemoya tsa dia seletseditse ka mehla le matsatsi ba ba ba kitima tsa bona tswalo happy happy happy birthday ana go tsamela ra bona gona ke bo mang ba kitima tsa bona tswalo tsa tsela ka jene sentse dikena jwa fa di comment ka mana ka Facebook te sile DJ Tes bis go kotwana ka bona fela go na tsa tsela ka jeno ke di shapa jwa ke di bona ka na ke di shapa jwa ke bona fela ke tsela wena ba le se ya bo ka mana ka Facebook te sile DJ Tes bis go kotwana ke di shapa jwa fela ke bona na ke di be jwa ha le tsa tsile le tsena ka nete maemo a godimo lona a tlile a dumetse ke metsa jola fela di sama anthem la e se nako ya sana gobane yona e tlile ga e lakatsa

sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzocwala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele

I'm going to go to the next one.

ya San El musician sa mga falam za ki libtala pina ele ubonu bomnganga mishe le flagamane ona le motho ka mane re jona ke mang a itse pina o makonda na feza ya tsepa wena ka mono sirile zo mokone ono bua ka yona e mwana itse fela ke mzulu a ke bona hle a masikandi ntsa le shapa eh ke tsela no bala sepa ka mana ka Facebook tsile DJ Tesbis kokotwana ri pushe

0: jolo ka o tseba hewe mo sa gwa pela kwa kwa lapa ya ntla o mabata
1: sane ra re ba metso tsinyane re ke bona fela le shomela metso mmedi pele re fitla re nyana le shomela metso mmedi re mane re bona fela
0: zo bona
1: thati je mathola
0: nya ka go ntsoma
1: ra fela go bapinya sane re ya mokhuwa
0: ke le ka dingo
1: re tsapa jole fela mana jole ke thati je na le Saturdays midday mix match ka mana go Facebook ke sile DJ Tesbis go kotwana ra tsama jole fela nna le wena ne re qobeletsa tsi la maqobela.

Dilatawa. Oh, yeah, that's it. Come on, that's it. Fair time.

0: ija sisi na ha kabopara mo kamedi wa kroa monghading kadime motobi ure ka masolo ana mokgatlo o leka go fumana sesosa sa tlhekefetso mo ngangata banna e leng bona batlhekefetsi a re ba tlo kopana le mekgatlo e mmalwa e kengeletsang ya dikereke le ya meetlo go buisana e le go fumana tharollo ya moshwelella. Monghadi Kgabo Kgampane wa mokgatlo wa Makokolo Sakeng o bontshitse botlhokwa ba menagano e tsitsitseng ya banna e le gore ba be le seabo twantshong ya tlhekefetso ka malapeng. Matsholo ana a tla qala ka la 26 a Phupjane selemong se hodimo. Lesotho le lokela ho ikamahanya le melao ya lefatshe e sireletsang ditokelo tsa batho ba hodileng. Sena se boletswe ke modulasetulo wa mokgatlo wa Maseru wa batho ba hodileng Mofumahadi Seloane Hazel letsatsi pele ho letsatsi la matjhaba la ho ananela la ho anetsa thuto le ho lwantsha tlhekefetso ho batho ba hodileng le ketekwang selemo le selemo ka la 15 Phupjane e le kgoeletso ya kgokahano ditabeng tsa botsofadi le bokoa ka ho akofisa tshireletso le ho tshehetsa batho ba hodileng e leng mawala a ka fenyang tlhekefetso ya batho ba hodileng. Mofumahadi Hazel o re batho ba hodileng ba lokelwa ho natefelwa ke ditokelo tsa bona tsa ho hola ka hore ba fuwe ditshebeletso tsa bophelo tsa mahala. A bontsha sena se tla ntlafatsa bophelo ba bona le ho netefatsa hore ba la nako e teletsana. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hore a pele fetile ka metsotso 30 ka senyesemane.
1: Tlhokomediso ho ba mamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

Ke a siam ka lo ka Brenda France a fela mi dodo. Bana ba mara o tsena ha ba sebe rona ho bua ka eng. Ba mara ba ma 2000 ha ba tsona ho bua ka eng. Ba tsena ba iphelela fela ka ma apia ka ma piano. I'm going to go to the hospital.

ke metsotso e le shimele metso go bedi fela hantle ga re lebile mane ho renya bohlano horenyeno ya bohlano mamedi wa Salma sa Soto re tla lebe khutlo lena la re di lata mabotsela ke kabela re nka mogahlelo wa bobedi e bile lwa ho ketela wa mmino wa ho gawa masela ke tsumhlankana a makalo ka vusi mahlasela a re fela sila mabele ke sipa ke sebele re ho tsere sila mabele e ka tsana le hona ho a kotula so hle ne di getsetswa ka matso ho le monate se tshaba se kopana ho tsana matso a letsatsi le letsatsi morao tjena mo e le gore tsohle ke tsa marangrang re bona fela difahleho tse di leng empa re sa tsebe na tse ka pelo na pelo tsona di jereng empa pelohane Sesotho jalo ka nneng se bua kapo ntse se bua se re matso a hlatswangkopano ke maseswi ba bobebe ga o kopanetse ke batho ba mmalwa fela ka pelenyana ebile thabo ya kgaphatso ya dipakeng tsa bona o etsetse jwang ka rona basotho o etsetse jwang ka rona maaforika maapara kobo a mane ke metsotso ya leshome le metso e supileng fela le sekoto hantle re a re lebile mane horeng ya bohlano.

0: Emina fela metsotso le Scott o hantle ga re lebile mane hore nya bohlang. Melehle lena la re dilata mabotsela. Kwala ka yone ena le sasin lena la kajeno la moqebelo mo kgwedi ena e tlholang fela jalo matsatsi ya leshomele metso e meraro. Kgweding ena ya Phupjane selemo ke sa 2026. E ka ba e haella yo hopotsa o kae. E ka ba moaporo ona o reng ka ona. Mama di dumelang?
1: Take away!
2: Yay! Yay!
1: I'm going to go to the house.

bonse no no le kae ana uno a paga jolo ka mehlenye ana uno sa majolo ka mehlenye ana uno thata jolo ka ba mehlenye

dumele hle ku dumedisa ka selongwa bobedi bielwa ho qetela ho tsipana ko ya ka re nfela ke metsotso e mehlano le Scott Hantle ka

buile fela metsotso hantle ka mora hora ena ya bohlano. Ya ka mehla le ka mazatsi ohle ke re mmino setjhabeng. Ke tla hopotsa dietsahala. Ke setsa pele tsa se fitileng. Ke tla hopotsa mmino na ke re mamedi ya salma ya sa sotho hle.

ke metsotso e mashome a mabedi le skoto fela hantle ka mora hora ya bohlano ka ha sella jena he ke wa sebedi samelo ha o ka thata ke hanyane hanyane Sebedisa ka thata. Ho letsa dietsa ha. Ha re nyeno ya basilela mamedi ya sona sa Sotho ke tla lebe ya kgutlo le na la ho kgawa maseng.

tsa ditaba tsena ka ho feta. Ke bolela go bona ha ba tsena. Ke mo di sa fatse ho mogo. Ana wa le tsiba le si. Ka lo shebe ka mahlo. Ke ka ba bua ka ena.

thabo fela le monyana ba motho re ho yena sebele bona re phe ka ha mohlankana nko share sa iketla hantle iketla ka kelello le sa mo phunyo.

Mamedi Dumela. Ebe bile mohlankana yeno. O tsona mahlo. Ebe ntate wa Matete. Ba sa di thanya. Ba ba tlhadiela ka Lava un coche,

0: tla ha monate sena se le lekela ngwana mme e le moqhubelo be ke nya khone no di mo ithlolana lo fela masatsi a le lishume le metso e meraro go di egeleng ho yona ke yana phuptane se le mo sa le kitse pedi mashima mabedi a metso e tseletseng mme wa tseba he ha so tla ka tsela e tjena ha monate bona bo hlolla mpelo re kana jalo ka hare ho lenane o le leholo lenane o kilane la tsemeja mme hla lenane o la tsemeja ke lenane o le reretseng fela ho hlabolla bonkhono le bontate moholo ho ba e o ba ema no keng ka sitona le hona ho ba tsheetsa ka ho batlisetsa ditsebi ditabentse ba amang e ka ba tsa mafu melenga kelellong le hohle empa he morero ko re bonkhono le bontate moholo ba a ko fe bophelo ba bona e be bo botle ba letsatsi le letsatsi jolo ka re tshoka mehla re ya ka nete bonkhono le bontate moholo le batho ba ratilweng ke modimo ka tsela e kgethanga mme e ka gona re tle re liele hloko rona ba ileng hona ba ntse batla le lona le itlokomele ka nete ka tsatsi lena jolo ka mang le lona ha se mogelo ko memetse jwalo sitsibi ditabeng a ke go a bona bekeng ena na ke etsa jwa ke batla itle ga re qeta ka ditaba tsena tsa mahlo ge be re a tshiri di beile tsena tsa mahlo e tle ke a tseba go bonkhono le bontate moholo ba ya ditseba metle re ha o sale tjena re buele re ko fefela hore ka nete bonkhono le bontate moholo ho tlile ne mooki wa utlwa ke re mang ne mooki ne pontsho motikwe mofodisa ena ke mooki wa mahlo seterekeng sa Maseru ne mooki ena wa mahlo seterekeng sa Maseru tsatsing lena o tlo bua jwalo ka lefu la glaucoma o tla le hlalosa hore na ke lefu le jwang le bakwang keng wena wa ha gore o imamele boeletsi ba tla o fa bona o bonke o bo betshebotsong e ka sitana le moye ba ngona le potso ditabeng tsa tla tshoka tsona re tla o bulela kwa no se re moeng sa lesotho lena ne o latse meja re utlwa hore na hela emeja ha ile mona bothata e se ile botena o be wena o di bona jwang ntumelehle ha se ke tshilo tena ke tle ke moheletse kwano se le moeng sa lesotho a tle ya o dumedise le yena a boke di khomo bane nna ke a tseba ha iso lesotho dumediso ke le lomolo ha ifele ha ke sa bua ka ngwana mosotho ya hotseng a sesotho ne pontsho ke a o dumedisa hle se le moeng sa lesotho ke bile ke a wa moela hle ka thabo le monyaka tse bidulo hang hantle ho tswa botibong ba pelo ya ka ke re dumela mokwena ka pao le kholokwe ka pao mo o mo kwena
1: ha enne mo tseleng
0: ha la mo tsweneng ngwana ghi ba le melele tshokoko ba ditlhage mo tsweneng dumedi sa basotho ya re tsebe boela ditabeng tsa rona tsa ka jeno
1: a ke a dumedi sa basotho ba khabane ke na ne pontho mo tikwe mo fodisa ke mo tswa ma sauce trekeng sena sa masepa
0: ke o taba o sa itlhalositse ka bogabane bo boholo le boqhetse ke hanka ka tshwana kare

0: ke leka o hlalosa ho feta mona ke tasenya ditaba a she ke moki wa mahlo wa setirekeng sena sa masego mme sentse ke ipiletsa ho wena hleng kgono ntate moholo lape mono hore o dule pela sele mo ya salesotho o tsitse hobane e sisitse maritlofa ya se hangwa ke bohle re tlo anya ho tswa ho yona sokotso le mafura jwale e tsa bonnete ba hore ha o fetwe hobane ai ka wa yutlwa e se tloa e se o thuitswe ke mang witse a e se lahlile moyelelo mme motikwe ka jeno ke fositse bitso leno la hao Mme Pontsho ntwetse he lerato la ka gore ka jeno ge tlo tla re bua ka glaucoma ke a nepa ke a leboa lerato la ka ga se ke nepile tjena o somphile swepo ye tenya e dikelang kwana ge ke re fe basotho he gore na gana ga re bua ka glaucoma re bua ka lefu lefe le ka bona halang jwang le ya phekoleya matshwao le tse dingka o fela jwalo o lelemele fela o thaleha monate godimo ya seyalemo ya sa lesotho re dumeletse o se ka tata
1: Glaucoma ke le leng la mafu a mahlo a foufatsang ke le amang methapo ya pono ha e le hantle ka mahlong ka mona leihlo le karolo dipedi ho na le karolo e ne re e bonang le karolo e ka morao ka mang le mo o nang le methapo ya pono le tse ding hape ka mahlong ka mona ho na le lero le etswang ka mahlong ka mona gore leihlo le dule le le mongobo gape leihlo le dule le phetse hantle gape go na le disese ka mahlong ka mona jalo o tla fumana gore ka mabaka a fapaneng disese tsena tse ka ga mahlo di a kwaleya e be lego lena le e tswang ka ga leihlo ka mona le tla etsiwa e be jale ga le lokela go feta disese malene disese di kwaleile ga le kgone go feta be go na le mona mo o tla ba le tlalelano kapa pressure e phameng ka ga leihlo Pressure ena e phahameng e tlo ama methapo yane ya pono bokamorago ba leihlo manene e be ge ke mona moo motho ka qetelletse a sa bone ga e le gantle taba tsa pono di laola bokong methapo eno ya pono ke yona e nka melaetsa e fetisetsa bokong jalo o tla fumana gore ga methapo eno ya pono e se e utlwile bosoka poo e se e sa sebetse kapo e se e fatele e be jwale melaetsa ga e sa kgona gantle go ya bokong e be ke bona mo motho a qeteletseng a sa bone
0: mme pontsho re sa le gona mono a ko tlhalose re ke re utlwe gore na e be mabaka ke a fe a ka etsang gore mothapo wa pono o tlalelelane kapo o bue tsena tseoreng mothapo ono o ka ba le tsone e ka ba ke ga motho a e ntseng re tle re tsebe go itlhokomela ga e ba go a kgonagala
1: ke kopa potso ya gago gape nne
0: ka na metha o itse methapo go ka etsagala gore e tlalelelane e etsagaleng e be motho o qetelela se a sa bone se kabakang gore methapo e qetelele se e sa sebetse gantle e tlalelelana e bonala dintho tse dingwe se e sa fetise gantle e be ke dife
1: ehe selo ka ga ke itse ntho tse ka lefula tsekere le la bo high blood o tla fumana gore go ba le tlalelelano kapo pressure eno e phaneng ka ga le
0: High blood ka potswe ke re ha ona le yona.
1: Ehe.
0: Ke e ka ba ka ditaba tseno.
1: Ehe. Jwale se kopa ke tle matshwao a hore na e ka bona hala jwa. Hangata lo khona ha e bona ha ona matshwao a bona hala ke ka bona o tla thukela shodu la pono e se o tla fumana hore ha ona matshwao bana halang ha ona motho motho a tla yutwa ke kgole go gane le gane mo motho a tlalela ka bosoko ka mahlong kapo tlhogo ka nako nngwe kapo go latlhelwa ke pono ya ka mathoko
0: opang ga ona mo o leng botsikinyane ga ona mo o tswang sekapedi etlhile yananya ke leshodu la nnete
1: ke leshodu la pono ba ise o tla fumana gore ise ka nako nngwe motho ga ona le tlhole a tla lutlwa ntle le gore be o sa tla ya setsing a sa sa bone kapo tshe o tla lla ka go bosokonyana bo ka masong kapo yona tlhogo
0: o ne o tlhaaretlhege mamele ka tlhoko
1: jale batho ba menyetleng ya gore ba ka ba le yona e ka ba batho ba lemo tse 60 ga e le gantle ka e tshwara motho e mong le mong le mong empa o tla fumana he ka lemong tse 60 ya odimo ba menyetleng ya gore ba be le yona gape ke lefutso gape batho ba nang le tsekere le high blood ba menyetleng ya gore ba ka ba le yona ehe jale ha

0: motho ha sa hlokometse a sa hlokometse ka bonso tho ona le yona he ha se ha le phekolehe empa hona le ha motho a ile a sa hlokometse hore ona le yona hona le ditharepe tsa ka masontse go tshisetsa tse leng tsa ka masontsela ditharepe nono ke tse laolang yona progression e phahameng gape di etsa gore methapo ya ne ya pono e seke ya haeba mohlomong ke re se sa teile e seke ya sa tea go ya pele ke tsona ntho tse e etsang ga e le gore e ya phekole ga e phekole go teng ditlhale tseno di fanela gore di laole progression e ka ga leiso le gore methapo ya ne ya pono e seke ya sa tea go ya pele haeba e tlele se e sa teile.
1: Lefu le le re buang ka lona la glaucoma me pontsho mphitise mona gore na ke a utlwa gore le tshwara batho ba dilemo di 50 ho ya kwana jwale ke lefu le leng kgale le le teng kapo ke lefu le sa tswa bonagala gaufi mo hona motho o gothetswa fela ha tshwere ke glaucoma ha wa le dibogene
0: a ke lefu le kgale le le teng kgale le le teng jwale ha e le hantle glaucoma ha e le teng ha se go le mafu a mang ka masong hana go ba teng a ka ba teng empa ha e le glaucoma yona jalo ka ga sitse ga e phekolege go na le ditlhare tse beyang taolong jalo ka ga batse lepekele fela di sa phekoleng di bewang taolong jale ditlhare tseno tsa teng tse go thisetsang ka masong di tsitse di etsa pressure gore e laolege le gore methapo ya yone ya pone e seka ya ya sa tea go ya pele empa ga e le diborene tsona ga di phekole glaucoma diborene di phekola go gong e seng glaucoma ke nnete batho ba nang le glaucoma o ka fumantshala go ba bangwe ba bona ba tlhoka diborene empa ga se bolela gore diborene di phekola glaucoma ga di phekole glaucoma go gang
1: o di ebeleng molemong wae le leng gape kapo ntho e nngwe ape gona re sa itsebeng ka mane
0: ebe le boemo bo bong bo tlhokang dipotene e seng glaucoma
1: o tsebe ke qholotswa ke taba ena gobane marangrang mona go nona le diborene tse tsentseng diotho di phekola mafu otlhe a matlho jwale ke gopola motho e mong are ena o na le yona o sale o dire ka diborene tseno ke nnete ke kgwebo tsa batho gore kekeng ga kena ka botebo ka gara tsone empa mafuana ga ke sa ke bapisa gore bekeng ya go feta sister Makaba o na bua ka cataract mo a ne ma ileng a bua ka boputswa bo bonagalang ka gara leitlho mosotho o tla gopola gobane ga se taba tsa kgale gagolo wena ka jeno o re ruta ka glaucoma mme re a utlwa gore e tlile ditaba tsenana ga di tshwane kore le tsela ye di fumantshwang kalafo ka yona fela e fapane jale borene tse o ka nnete le a re kekeng ra kena go tsona go na le ntefelo ya gore diborene tsa mofuta kapo moriana o itseng wa mofuta o ka phekola mafua wa matlhoka o fela ke re bua ka matlhoko
0: jalo ka ga kitso mafu a mangata a ka etsagalang ka masong ka mona a nang le ditlhoko tsa teng tse fapaneng diborene e ntse le pheko ya tse dingwe tse etsagalang ka masong ga di phekole ntho nngwe le nngwe tsa masong
1: e le gore basotho ba tle ba ele tlhoko ba batle dikeletso go ditsebi tsa bophelo bo botle ba matlho jalo ka wena jena ya ke o taba metsotso ya rona a dula gantle fela go e 20 a motse mong a re furaletse jalo gore ena ya rona ya botshelela ke moqebelo ka jeno kgwedieno di mo itlhelo jalo fela matsatsi a le 10 kgwedi ke ya phuptane selemong sa 2020 ga e ba o qeta go bulela sa house ya le moya kapa o qeta go kena ka gara koloi ya baeti o fumana go tlhile go tshetshethwa ditaba tsena tse ba ge gobane re lenaneong le legolo lenaneo la tsemeja mme lenaneo la tsemeja ke lenaneo le e tlang go wena ha hora ya tshelela e fetile jalo ka metsotso e 15 moqebelo o mong le o mong mme o tla le fumana kwano sealemoyeng sa lesotho moo ka kotlologo re tlhileng re tshotlhang ditaba tse amang bonkgono le bontatemogolo gara tsona re kenyeleditse mafu a bonagalang a tlhile a ba tshwara mme re a tseba gore bonkgono le bontatemogolo a e tlhile bothata ba pono ke bothata bo o banang le bona mme re le sealemoya sa lesotho re tlatlhe re tlole matjato a masesane gobane bonkgono le bontatemogolo ke ba rona ga ona moo re ka ra ba isang teng re lokela go bafa ditaba tseo ba ka itshireletsang ka tsona ba di tsebe gobane re a tseba gore thuto ga ona lefa le e fetang mme tlhe ka jeno o tseba gobane moeti wa rona ke mmepontsho go tlhaga mane ke mooki tlhe ke tshobalo o tlo utlwisise gore ke mooki wa matlho mmepontsho ga ke re ke mooki wa matlho tsena

0: Ke qeta ho kholotseya. O ko fe mosotho hore na ha re o mooki wa mahlo le ha re ke mooki fela. Na taba eo ho na le phapang pakeng tsa taba tse pedi tseo?
1: Eya, mme e teng. Ke mooki wa mahlo ke a ntse o ithutetse booki a ba etsa le booki ba mahlo ka hodimo.
0: Ke hore mosotho a utlwisise hore re bua le motho e leng mooki wa ditaba tsa mafu ohle. Jwale ra ba ra nka ya ithutetseng mahlo a re. Jwale nna ke batla ho shebana le mahlo fela. Ke utaba. Mme Pontsho, ha re boele re tswele pele he ditabeng tsa rona tsa kajeno, a ke tsebe hore na ebe nka o fa monyetla hape hore o tloye mo ba mohlomong o no leka o no kalakatsa ho ya teng, kapa jwale re tla sebetsa ka tsela ya mofuta ofe hobane Basotho ke a tseba ba mametse, ke tla lakatsa hore re qete ditaba tsa bona pele re ba bulela hobane re ka re ba bulela mona, ba tla letsa lenyelenyele. Ebe jwale se re sitile ho qeta ditaba tsa rona, kapa ne se re menyemenyeleditse ka moo.
1: Ke sa re ne se re buile ka matshwao ha ke re se se re buile le ka rona ke se o khoma hore na e ka thekola jwang ha e thekole fela e be wa taolong jwale ke itse o ka sebedisa motho ha o so hlokomelehile hore o na le lefu lena la glaucoma o fuwa meriana e go thusetsang ka mahlong mme o ya check-up-ong tsa hae kgwedi e nngwe le nngwe le nngwe. Ha ona mohlatswela moriana.
0: Re sa le hona mono mo buang ka moriana o re o thisetsang Mepontsho. O tla fumana hore motho o fuwe moriana ha utlwe ka eka go fodile mafung a mang kore mohlomong fela le leihlo la hae le se le shebala le le hantle ha le sa le lefubedu o tla bona a sa tloetse moriana. Na ho a nepahala hore mohlang siki e tshwanang e ka tshwara mohaisane wa hae ngwana hae kapo ya boela ya mopheta a late ona moriana ola a la o rothisetsa habedi ya gago a tswele pele ka ho o sebedisa?
1: A ha wa nepahala mme ha e le hantle. Jwalo ka ha ke itse ka mahlong ka moo ntho dingata tse ka etsagalang motho ha a ile ngakeng a ile a fuwa moriana o sebedisa moriana wa hae ha a fane ka ona ho mang kapa mang. Ha eba motho a na le bothata ba mahlo o ya sitsing a tsebe hore a lo hlahlowa a tsebe ho fumana meriana ya hae hohang fela ha re fanane ka meriana hohang boemong bofe kapa bofeng.
0: Ke kopa e ke tlo kopa fela hore o tlo e phete molemong wa Mosotho ke taba yane ya matshwao o itseng glaucoma e bonahala ka yona. Ke a tsaya batho ba bangata tlo kwantse ba ke tshwere ke hloka ka hodima mahlo ka mona kore ke utlwa hore ena yona ke yona ke yona ha ke a utlwa kapo ke re o hlwe a toboketse ho Mosotho hore Mosotho a tla utlwa hore mona mo ke leng teng e tlile ke a belela e tlameha ke tshwere ke bothata ke na le glaucoma kapo ke tshwere ke glaucoma.
1: Ha le hantle jwalo ka ha ke itse glaucoma ha se hangata matshwao a bonahalang ke ka hona re tla kgothaletsa hore ka ha ke ise hangata matshwao ha bonahale ho leng bohlokwa hore motho a no isitseng ha le hantle ho ya mahlong male hare ha motho ha e fela mahlo ha a na le bothata o loketse hore a na le hlahloba bonyane ka mora lemo tse pedi hore ho nnebo a nna bono ka ha ke ntle o tla fumana gore ka nako nngwe matshwao ha bonagale empa o batho ba bangwe o tla fumana gore o tla utlwa bohloko ka mahlong a re mahlo a bohloko ka nako nngwe ke soho empa ga se gangata soho e leng teng fela ga ise ba bantle ba tla e balela ka soho e le bona bohloko bone bo ka mahlong le go latlhelwa ke pono go se bone hantle.
0: E le gore ha o ka bona o ntse o foufala o ntse o foufala hanyane hanyane o bone o se o sa bone nthwane o ne o e bona pele mane o belaele mme o rwale dieta o ye setsing sa bophelo. Ke o taba e re tla re ba bulele he kwano momamedi wa seyalemoya sa Lesotho o ka kena nomorong ya rona ya mohala ya +266 599 33 +266 599 33 o ko bue le mooki wa mahlo ka hare ho setereke sa Maseru. Re kile ke ba bulele to +266 599 33 ke yona nomoro ya mohala o tla kena ka yona jwale o tlo botse Mme Pontsho mooki wa mahlo ka hare ho setereke sa Maseru mme o tla ka tlo re hlakise isetsa ha o ntse o kena kwano hore na ha o thise tireke sa mooki ka go se tireke sa masego ho bolelwang emparetse ba hore ho na le di clinic mme o tla thwe mooki ya tena o fumanela clinic nya ho kae mooki ya tena o fumanala clinic nya ya ha sieta wena ha o thwe ka hare ho se tireke sa masego ho bolelwang
1: ke o hala hantle ke mooki a tsamayang di-cliniking tse ngatsamasego go tloa gapaki ga dimisi mapikeng dikalaneng mohale magatabei semonkong matsieng pšatlella le thaba bosigo
0: ga bo monna ke gotlhe a wena o dula gotlhe o tsamaya di-cliniking tseno tse o so di badile na go na le mo o thweng go na le tliliniki e o thweng gana o itse bo mantshonyane mantshonyane go na le tliliniki e o thweng mantshonyane tliliniki
1: ke magakabeimantshonyane ke sepetlele go na le magakabei
0: oo magakabei ke tliliniki e tlileng e leng teng ga o bolele tikologo eno
1: ee ke magakabei health center
0: oo o batla o fukana teng ka ba yena le o ye o tsebe jwang a ere ke ibete o ya mo o di trekeng tse ho lo sebetsa teng ho bane teng o sina ba o ki ba mahlo kapo o ya ha ho etsa la jwang
1: se a khodi e mo le ngwe e le team e na le maso le meno le ngaka le mo ki wa mafu a tselelo
0: o le tira ka emo
1: a se tira ka ke ai ha se tsaka ka mpa ke tshimene no no e wa
0: o ke tshe ke tshimene ena le
1: ni ena le ni fo o no e ra fodile kwe
0: mm hona le tsaka ka e dire matshwafu mona ke tseba yona ne ke re kuku wena ka ka tamela pela tsaka ka eno ya re tla fumana tshebeletso tsa mofuta o jwalo o le ya kgwedi engwe le engwe le lofana ka ditshebeletso tse jwalo fela ka le ya ditsintsa bophelo fela kapo le ya o tla fumana nene se ba eme bo le ba le lona le hlile ya ditsintsa bophelo
1: ga di tsinta go phela empa he ha ona le matsholo a kangano o tla fumana tsaka ile re ntse re na le go ya kana go mmh
0: ha le ile clinic nye ngwe mo hlomong le tsata nako e ka ile le hona ding
1: a re ya ba go kutla go bona ba ehe
0: ga le ba sotho ba e ba tsebe jwang hore ka jeno le tla etela magakabei o sasa le tla etela magwathi go le jwalo
1: wa hola clinic se tsimo le go tla bongotso re ka tsatsi le iteng ba le no ba maso ba tla ba le teng le ngaka ba
0: +26659 mama me di khotso o moyen motho nye mothe
2: ke le di rata mo go ga ba swala a ka ha ke bona sa bona la ha se sanyane ba le ga ka ya mo se tinga go kgeng ba nna ke go khutla go tle ke go fa ke ga tata tsona e le a e tsene le la le bona ntle le le sa bo puse ya e tabe o ke
0: hola a thinga wile setsing o notho khutleleng
2: me
0: o notho khutleleng setsing ha wile ha o ntse o tho khutle
2: o a go khutisa ha ka yo ho fela o tlo sa tsana she bo ntse e tsenye she bo ya so fumane he
0: o jwale o no re me pontsho a ka tshogana ka pelaelo ya ha e fela ho ba ne tshe jwale hanka ha tsebe hantle na a ka lepa hore e ka ba eng
2: eya mme
0: ke ntate mang o kae
2: ntate tshediso mawela ka magaleng ka mo a mawela
0: ntate tshediso mawela ha utlwe kae ka re go na le botsikinyane go na le tlhogo go na le letho go tse fela o itholetse
2: aa ka itholetse fela
0: mme pontshwana o ka rata gore o botse potso mohlomong e ka o lebisang o ka rata go botsa ntate tshediso potso mohlomong gore na kapo o utlwile hantle o utlwisisitse jojojo ntate matshedi o re o kopa o phete ntate ha utlwa hantle na o reng go na le go etsalang
2: leiso le na le ntse le bona hantle le na le le mpona lona e se batla le sesanyana ka lebaka la gobane ke bona ka le sa ntse ka mophusanyana jale ke na e le ntse le bakwa ke nna
0: o hlakile ntate tshediso ke a leboga ka ga mawela ka mono ba dumele ka o fela
2: ke a leboga mme waka
0: tanki ntate mawela a re ka nete e ka ba taba ye yona ke eng bothata bana ha ke a setseng sa bophelo ho itjeta ba ha e sho bona ha le hantle nke re bone mo mamedi kgotso mo mamedi dumela
3: eh ke re nna ke na le lihlo

0: quien viene en su.
1: Ey,
0: a quien viene en su.
1: Ey.
0: Dijo el ratate. Ona ke yini. Tsola ke se go ba lona ke bofe.
1: Ha ona mo ho opang ha luo pele ntse le bona hantle
0: la. Na le ntlonya ne ile mo lo a ka bona.
1: Oh, na wena o kile ka setseng sa bophelo mo gatwa waka.
0: Ke kile ka ya ne mba ke tle ke tle neng ha ke so e bona tsena ka nne ka ke ba tlhubua tsang.
1: Oh, a eh. O hlakile wena ka tola ka ke memang ho kae?
0: Ke ntate mamu tsholi le foka.
1: Ntate mang?
0: Ntate mamu tsholi le foka ha le sikwa male ba ye. Ha ke sa bona hantle.
1: A o ntate mamu tsholi ke a le boa le wena le ga tola ka dula le sia le moya sa so thome pontse o tlo wa gaba. Thank you, thank you, thank you, thank you. I can't tell you all I have, Mepon, so I can't tell you all in that Mamu Jodi, Banale Tabaki, Umole, Mamma made a hot all. Umoya, eh, me.
2: Winter, thank you for us all, Mamu.
1: How little hope, what a belly.
2: I'm still lying on that drone.
1: Can't you come on how we got to Laka when we are drunk?
2: Ka le tlo mo ha o tlo go bolisi.
1: Amen.
2: Mo ga tlo ka ne tsa ka tsa ba bona le wa gona. A ka gona gore a tse mo ho mo re bo jele tse ma tsiya mo mo le le. A ba tlo bona taba tse tsa bona go na di a ja. Ka pa o se dele tsa ma segu mo fela.
1: Oh, na o ka di le gona ka long ga tolaka.
2: A ke a tsala le le.
1: Ha wa qala le gona ke a utlwa empa mo le mong wa hao ga tola me o tla pheta. O tla wa gapa.
2: Oh. Oh mo ga tsala wa ga ke a di ba di na di tsenta
1: go mo. Me. Mo ya kwa sforo mo.
2: E re tile date.
1: Thank you bona ga tola. Ka. Wa bona he. Munya kwa sforo mono wa tsiba nete ya sala ba se ba le bararo mepontsho jwale ha ba se ba le ba ga rutena ke kopa o tlodinke he o a gabetse na tsethago re tla tsiba nka mogahlelo mong wa bobedi ibile ile wa ho qetela
3: oho a ntate tsibisela nka mo khotheletsa go a khutlele sitimo ba jalo ka ha ke tshontse dingata tse ka etsang go motho a se ke a bona hantle ka masong ka mona ba le nka mo khotheletsa go a kaya sitimo hape a lo hlahlobula.
1: Fela wena ha o so lepa hangata ho feta hanyane wa utlwa motho a ba loka ketelong ya hae ba e fe cataract ka potlokoma bo nna utlwa ke ruteile jwang
3: jalo ka ha ke itse go tlokoma motho ka nako nngwe ha na bona hantle le cataract e ntse etsa motho a sa boneng hantle jwale go bohlokwa go wena gore a e setseng gobaneneng gona tsena e tekeng ka so ke sa sheba ona ke bona jwang go betera e setseng a lo hlahlobua gape gape.
1: A tshe o hlakile o hlakile motsheneng e motle ha re utlwe ntate mmamo todi he gore na yena tsa hae o ka reng ha o bua ka tsona
3: ena kutle a bua ka thaka e putswa thaka botsho jale ho talang ka ga liso ka mona tla fumana go maputswa a teng a mmalwa hona le bo thakeng ba le bo ka hare hona le bona bo ka odimo ka bo hona le bona bo hona le bo mo bo ka potileng ntshentso hona le bo ka hare ka thakeng. Hona le bo bong botla fumana go boditse ka go lonye na le go ka odimo o thinke khala se a leho. Jwale le yana ka mogotshwana ha ba botlhakeng ke thaka e putswa. Ha ba bo khala se nye fa bo khala se nya leho ke bo fapaneng. Jwale le yana nka mogotheletsa go a nna e sitseng e le hore go lo tla tshumuwa go tswa fa ka go na boputswa bo ne ke bo fong bo a buang ka bona. Ntle le ha ba o la hlajetsa go ke thaka e putswa.
1: Fela jwale ha re tle re utlwe he gore na bo putswa bo ka ba kotsi ha kae kapo ha bo go latela dibaka tseo o di buileng bo kotsi ha bo le sebakeng se itseng empa ha bo le kae kae ha bona taba
3: ha ile hantle ha e ba ke bo putswa bo ka odimo khalasinye ya le bo ka odimo dimo dimo ile bo o tsa ka bona le teng bo kae ha ba ke bo putswa bo hona le bo bombo o ka seng ha bo tlo e bo ka odimo dimo bo mo thaketeng a bona ba ha e ba ke ba nne bo thake go ya bo thake bo ka hare ka kwa ke bona bo hlatsuang ka madimo e ha ba nne le ho le ka go lotsa teng se ka mo ga di thete hantle bo hlatsuang

0: motho o wa bona empa ga ya senyanya le go sena bitswa ho ha
1: Re kutlwe he ke utlwisise wena o setsi dimme o tsebe mona ha o bua rona re di ya o kopanya 1 le 7 di ana o kwala motho a modimo ge tla la nka ga nna ga o botsa e lengwe ha ngata fela o me pelunolo ke ne ke gena hona tsena ke a utlwa o hlakisitse boputswa bona bo galaseng ya leitlo le bane bo mane o ga boputswa ha fela bo le teng motho a be wa ridi go ga a ska relax a re ke boputswa fela ha ona taba
0: ba liso le setseng hantle ha le ya lokela gore le be le putswa kere bale ha sale le putswa o lokela gore a esiteng go lo bona gore na ke bofeng
1: ntle le ha hlabue ke trofe ye
0: le ha ntse a hlabue a kaya sesing a kapaputse potswa gago gape pheta mme
1: a ke ne ke re boputswa bo bongwe o tla fumana gore motho o le a hlajwa ke thupa ka ga leitlho motlho mongwe o sana boputswa bono ke nnete e lantshwa fela jwale boputswa bona bo sala bo le teng kapo ntho eno e bontshang gore go na le leqeba le lala ba teng mona
0: ehe go e tsalang kore wa bona gona kwagolone e repa odimo ya leitlho ga e ba e la ba le kotsi kapa ya ba le leqeba ga le fola o tla fumana gore le sia boputswa boputswa bono he ke bona bo tla fumana gore he motho ga a na bona gantle gagologolo ga bo le bogareng ke ga e ba bone ka mathuko ka kwana mona mo tsela ya pono e sa tsamayeng teng teng a ka bona empa ga e ba bone bogareng bo thakeng monana fela ntse le kagolong ya na leitlho e tsa godimo a kekeng a bona gantle mme ka nako ngwe ga se botloang ga ba ile a ba bone ba kotsi
1: +26659933 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng jwale wa botsa tsa gao dipotso le wena ranka mokgatlhelo wa bobedi ranka ra o mmenyeletsa ra o latlhela kwana ebile e tlabe e le wa go qetela lenaneong la tsemeja ka jeno ga o shaba nako metsotso e dula gantle fela go ye 20 re ya re lebile gantle mane goreng ya rona ya bosupa gopola ge gobane ga re fitlha metsotsong ya 15 pele o gora ya bosupa re tlang ka tshomo re tla re dipote re fumane lenaneo la tshomo mo mamedi kgotso o moyeng gatolaka
2: alo mma
1: ntate ntate
2: mme o tlo ba masego matsatsi afe
1: tanki ntate ke yona fela potso ya gago
2: ke yona fela potso ya ka ke ntse ke le
1: ke a leboga mokwene motle o tla wa raba
2: tanki
1: mme pontsho o lebetse le wa ga ba memanthabeleng thaba moyakwa sfogo mane o itse na go ka ba jwang a ka ba bokeletsa bonkgono le bontate mogolo ya ba wena o a bolela na o tla ba tenne mo mamedi kgotso lerato la ka la motlhomphei
3: ke sakie kuka batho ba ba ka fiveng ka moo ba sa sakeantlefive
1: yana ke ntse ke tshwa le nna ke re e bonala e na le mathata ka nnete batho bana
3: baya
1: kula ka nnete ga e re sebetse gantle ka nnete o tlakile o phela gantle mme pontsos buda
3: ya tseba ka nnete gona babanka sedirele sakeng le nala ba sa boneng fela na go na le tabe na gore bomogolo ga ba sae dilemo tse itseng e ba pono e ntse e theoa e ba ga ba sa bone fela jale o fumane gore e mongwe a ntse a le dilemong tsa yane e mongwe e ntse e le teng na taba ena na e bakwa
1: keng
3: abile ba tlamela go ja
1: duebabentse
3: ba dija
1: motlhompheolokiaum mme pontsho ke kopa wa gabe mme monyako wa seforo o bo se wa gaba ntate gore na masego utlwaneng ba bangata ga ke ba bona ke sitwa o iphapanya kgotso
4: tlhotlho ka tsebe tse magola
1: ka nnete ke a e tlhotlhoga tsebe ena tlotlotlotlou ga e tate
4: modikwane bo boela dikgogong
1: a monate rato laka
4: ntate putswa mo re gamara
1: ntate putswa ka amara kabe ike a wa mohela
4: ke kopa bo tla le mono gorena ebe mona magakabe o tla gatene ese na le bathonyana bo bangata

0: ba bana ba mmoleng.
1: Jone ntate Putso ha o bone ile ho le bonolo hore na mohlayang ha maraka bei. Antjetse nna ke le lena non lena la bonkhono le bontate mo lona ke re le amamela mehlae le mehlae. Libe ya mo le tla utlwa re be kenye tlang o ba jwetse he ke ya maraka bei. Le lona le dule le mametsi. Be kenye ke ya munyako ngwa sfo. Ho ka ba jwang?
0: Ah, re tla itsa go le re tla dira ga mabedi.
1: Thank you rato la ka ba dumela ka ofela ka maraka bei ka mono ntate.
0: Ba tla dumela mme. Ba tla dumela pe rentse na la.
1: Thank you ntate, thank you ntate, thank you ntate. Eh me ponso.
2: Eh ya nne.
1: E re ke etse tsena la la o qetela kwa. Mo mamedi kgotso. O moye mo.
3: Nne ye ke tse.
1: Ntate.
3: O bua le ntate mafeteng ka taba tse.
1: Ntate mafeteng dumela mokwena.
3: Ee, ya ka nnete ke mafeteng tla di motse mosakeng taba tse.
1: Ke a wamohela ntate.
3: Wa tseba ke na le bothata ba sealemoya sa Lesotho mme se ithulela fela.
1: Se ithuletse fela ona tjena.
3: Ya nnete ebile se na le matatsi se ntse se etsa ntho se tsamaye se tlhaha ka nako nngwe le ona tjena se 22.
1: Ne ntse se lla se otla hantle.
3: Maobane ne ntse se lla se thutsa ka motshea ka fela maobane.
1: Ke a leboha ntate e re ha o le tena re tle re ba bone na re ba tsebisa jwang ba ke ba ishebe taba ina.
3: Ka nnete mme wa o ka mpa ka thusa jwale o tsebe ke rata ho le mamela nako ena ka ofela le ha ke se ntse ke sa letse fela o tsebe ke rata ho le mamela.
1: Ka nnete thank you ntate hlele rona ha re monate ke taba ena hobane le wena re ya o rata re ya o hloka. Me pontsho ke kopa hore re seretse ka motsotso fela a ke tsebe ke re o etse ngwana batho motsotso o re saletse hore o di otle fela a tsebe ya mme mantabeleng kutlwa ile bohlokwa na ba ka bokanya bonkgono le bontate moholo ya ba ba le bitsa hore ka tsatsi ya itseng o kotleng kwa mo sefogo mo
2: so sefogo ba le e sele ka hlakong la le la ka qatha ke re jwa le.
1: Oh, re bua ka mo ka area yena e wena o e badileng.
2: Ya ka masego
1: Ah, she o hlaketse he, o hlaketse go hlotswe meme mantebo, alala. O hlotswe o tla bona ke ba o ke ba mahlo ka tikolohong yeno.
2: Ka tikolohong ya ne
1: okay. O ka kena o tse o ntate na itse na maga ka be ile tlo ya neng.
2: Magakabei ka ha ile ntle ga kgwedi engwe le engwe e se le fela gore yena a nna botse mane sitsing gore na date ba date ya kgwedi e tlang ga e so be teng yena a ka nna re bakudi ba ileng sitsing batle ba mosebetsi gore na re tlo ya neneng.
1: Fela na jwale ke bothata gore ntate le ka ntsebisa moo re hela tseba tjwe ka mono gore re tla ka magakabei ka mono.
2: A nne a se thata.
1: Le tla etsa jwalo le a tshepisa kapo ke tla o hopotsa.
2: A o tlong hopola.
1: A lwana o tlong hopola pele ba di date di tsejwa ke wena boholo.
2: Ha o. A le nna ke tla se tla hopola mme.
1: Me pontsho a tsaya go bua nnete nako ya gona e fedile o ka bona mehalaka. A hle, ha o ka bona mehalaka e bile ke utlwa ke sa ka meogo.
2: Ke na le melaka
1: le fela le gatola ka motsotso.
2: O ha ke thethela nka tloko ma ha e tshokolehe. Ba la ha e sa tshokolehe. Bohle ba nang le tlokoma ba sentse ba sebedisa ditlhare ba seke ba tlwaela ditlhare tsa bona ho hang
1: ga
2: di tlwele ho hang gape gape ba sokang re kgothaletsa gore jalo ka ga ke itse tlokoma ke leshodu la pono motho yo mongwe tla ba sa utlwe letho re kgothaletsa gore e ntse le hantle motho ga ntse a ya setsing a lo utlwa gona a lo tlhatlhoba maso gona taba tsa ga ntse di tsamaya ka goba ka nako nngwe ihle ha na le thole a tla lutswa jwale re kgothaletsa gore batho ba nne ba ye setsing ba nne ba lo tlhatlhoba maso
1: ga na go tlhatlhoba ditsing tsa mmuso mo ke leshome le metse mehlano.
2: Ee ya nne ke leshome le metse mehlano gagolo sepetele a ke re tshe male ditliniking teng go ntse o sa ga o patale
1: jwale sebuda gore na ba je jwang o itlhokomela gore matlho ano a bona empa e se tla ba ya tsatsi le nako e se se ka tlhakoreng la rona ga tolaka modimo a mpolokele wena o botlhokwa
2: ke lebile gagolo mme
1: tanki le ga tolaka ya e sele ga e re otlile e re etseditse moferefere mme ke nako yane ya gore re tle re ye ka lenaneong la tshomo gaugau magau elong kopele.
4: Ke a le dumedisa lona bana lenaneong la tshomo letsatsi lena ya le dumelisang ka thabo e kgono heba gotsi ba ka ke ga gadi magauhelong kopele tshomo ya gona letsatsi lena ba gotsi ba ka e bitswa fela gore ke tshomo ya phiri le phokojwe ba re ene re heba gotsi ba ka e le phiri le phokojwe e le metswalle e meholo heba gotsi ba ka jwale ho thwe ka letsatsi le leng ya ba ke mona mo phiri ha entse e tsamaya jwalo ya ba ise e bona ngwanana e motle ya ba ke mona mo phiri se ya ho ngwananenwa e mo jwetsa ka mo e mo ratang ka teng ya ba ka nnete ba dumellana he le phiri ya ba phiri ya thaba he ha se thabile jwalo ya ba ke mona mo phiri tsamayang ilo bolella motswalle wa yona phokojwe hore e fumane kgarebe entle hona hona ho ya ba he ba gotsi ba ka phokojwe ya re ka nnete he monna kutlwa ko thabetse le nna ke thabile bakeng sa hao motswalle wa ka ya ba ba gotsi ba ka ka nnete ba rohana a the phokojwe o ne a sa kgotsofala ho hang ba gotsi ba ka o ne a ukwa kwatile a ukwa sa le mona re hele Piri ngwanana motle ha ka le ka lo le nna nentse ke mogata banna nna ne ke motshaba ke bone ka ke mobe o tlong hana a thi piri yena ha bo yi wile ho yena a fihla bua le yena pele ho nna jwale ke mona o sa ntlhodisitse banna ya ba hepo go jo sa rega le qheka a rere ke tsamaye le nna ke lo ipuelela mohlomong le nna ka nna ntumela ya ba hepo go jo se a tsamaya ya ho mogwetsana eno ha fihla ho yena phokojwe a fihla mo jwetsa hore ka nnete o gahlilwe ke yena haholo ya ba ka nnete mo goetsana a tshe taba tsa hao ke a dutlwa empa jwale ke se ke na le ditaba le phiri jwale bile ke motswalle wa hao ka ba nthempe haholo hore jwale ke be le dikamano tsa lagato le wena le motswalle wa hao hele ba khotsi ba ka ya ba ditaba tse makatsang he ya ba ka nnete mwanana o le ka o hana mojwetsa go hae ka nete ke se ke na le ditaba le phiri motswalle wa hao ya ba ke mona mo phokojwe a sa gae ha o tsebe letho wena ke utlwa ke o makaletse gore na ho tlile jwang hore be o dumetse phiri e le hobane o sa tsebe gore phiri ke pere ya ka hele ke utlwa ke maketse ya ba ka nete ngwanana le ena wa makala gore he a nna ke utlwisise na o bua kang a ba gae ngwanane enwa re mohlanka ka o bonang o mo palame ke hona fela ke tla dumela gore ke pere ya hao ya ba phokojwe o re ae ga ona bothata o tla mpona o tla bona gore ntho e neng ke e bua ke nnete ke utlwa ke ipotsa gona ga o le motle ga kana-kana go etsagetseng go tlile jwang gore be o dumela pere ke pere ya ka phiri ya ba ka nnete he phokojwe wa itsamaela ikela habo ya ba ngwanana le ena ka nnete wa itsamaela o ikela habo ba gawane mono ka letsatsi le leng he ya ba ke mona he mo phiri e seng e rera go tšhakela mogwetsana ya ba ya tla he ya mo tšhakela thabile phiri ya itere ke ya le motle ha fitla mono he phiri a tšhakile ngwanana le ena a mo amoela ka mofuthu o moholo a mo thabetse ya ba ke mona mo a mo botsang hore na hantlentle hobaneng o le pere ya phokojwe ya ba phiri wa makala ka nnete ya ba mogwetsana mo hlalosetsa tsohle tse bueng ke phokojwe le ka moo phokojwe a itseng yena phiri ke pere ya hae kgele phiri ya halefa e be se re ntlwelle ke molate ke lo mo gobokela le masaponyanana ya ba ke mo happy ya se amatha ka lebelo le tshabeyang o ya ha bo phokojwe o ne a ntse a le ka ntle itse hare hele o nantsa le masagapeng itse ha bona phiri a tla kubeleditse magwele a re hela a re ka mane jwale ho ho be di tshele hele a ba lahla gagafu ya bagotsi ba ka a ya amatha kena ka tlung mme wa ha ya mmotsa phokojwe keng ha o tla o matha wetsala ha e bo se ka bana bua taba tse ngata nka le mona phiri ha fitla mona o mo buetse go ke kula ha bohloko ke kulela lefu ke kula hona hona ho ya ba he ba gotsi ba ka mosadi moholo o sanka diphate he ala qeta wala a re gwa bala he ya ba wa gwa bala ya ba mosadi moholo o se a tswela ka ntle a santsa a itshebetshebedisetsa ka ntle a fufiela a bona gore le go lekelane mo letlang qobile teng.

sebedisano mmoho ya dinaha e tla ba sethala sa ho matlafatsa tshebedisano mmoho le kgwebisano le ho ntlafatsa botsetedi le ntlafatso ya setjhaba le moruo dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Monghadi Mabote o re tonakgolo o tla boela potolohadi kgwebo tse hwebang ka taemane ho fuputsa menyetla ya kgwebisano ya ditaemane ho tlatsetsa boleng le ho una molemo dihlodilweng tsa Lesotho. A bontsha ha mmoka ona wa kgwebo o tla kopanya mafapha a ikemetseng a dinaha tsena ho hlwaya menyetla e teng sebakeng sa kgwebisano le botsetedi. Lesotho le netefaditse boitlamo ba lona ho ntlafatsa ho kenyeletswa hwa batho ba phelang le bokowa le ditokelo tsa bona ka ho sebedisa sethala sa matjhaba ho boloka boleng seriti le ho qoba kgethollo ho bohle. Moemedi wa Lesotho mokgatlong wa matjhaba a kopaneng a Monghadi Matete Nena o entse polelo ena mokeng wa bolesome le metso e robong wa matjhaba o ipapisitseng le molao wa ditokelo tsa batho ba phelang le bokowa COSP-19 o neng o tshwaretswe New York, moo a o bokeditseng bohlokwa ba ho netefatsa gore batho ba phelang le bokowa ba natefelwa ke ditokelo tsa bona le ka bolokolohi bo lekaneng le ba bohle. Ho sale ho ba le seabo ha naha mokeng ona ho bontsha boikitletso bo ntseng bo tswela pele ho fa batho ba phelang le bokowa lentswe ho buella bokamoso ba motho e mongwe le e mong ho sa natswe boemo ba hae setjhabeng. Ofisiri ya temo seterekeng sa Mohale Soka Monghadi Lekgetho Tladi o re tlhahiso ya temo e ntlafetse papisong le ngwahola a re sena se tlisitswe ke mawala a matjha ao ba a kentseng tshebetsong. Monghadi Tladi o buile sena sebakeng sa hlwahlweng Mohale Soka mo lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng le neng le tshwere letsatsi la dipontshuwa tsa temo ka sepheo sa ho tsebahatsa dihlahiswa tsa baahi. Mosupisi e moholo setseng sa temo sa hlwahlweng Monghadi Bohlale Matsoso o hlalotse ha tshebedisano ena e ne e reretswe ho tsosa dihwai molota tshebetsong ya tsona le hore dihlopha tse hlano tsa hlwahlweng di qothisane lehlokwa ka ditlhodisano tsa bona. Mokontraka ya neng a abetswe mosebetsi wa ho kenya mabone tseleng ya Kofi Annan e tlwaelehileng ka lebitso la bypass ka tshebedisano mmoho le baahi ba metse e pela tsela ba bile letsholong la ho hlwekisa tsela eo. Lebitso la khampani Monghadi Molwantshi Ntonto o re letsholo la hlwekiso le tshwaya ho phethelwa hwa tshebetso ha morena wa ha Mapetla Masianokeng morena Mabusetsa Motumi a lebohile bohle ba kentseng letsoho ho phetha mosebetsi ona. A re o tshepa hore mabone a tla thusa ho beha moriti eng diqholotso tse neng di tobile ha ba sebedisa tsela eo. Ho sa le jwalo mokgethwa wa dibaka Mofumahadi Maretapile Monite o lebohile mokontraka a re khampani e fa baahi mosebetsi. Re o tshepa hore mabone a tlo thusa ho fenya ditlolo tsa molao tse etsahalang ha o le lefifi. Ho sa le jwalo mokontraka o fane ka motjhini o kutang mohlwa e le ho netefatsa bohlweki tseleng ka dinako tsohle. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Lesotho le Botswana di tswela pele ho matlafatsa setswalle. Mmuso o ntlafatsa mawala a ho kenyeletsa batho ba nang le bokowa. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le.

0: Je sebele le hainele hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo eo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Samasa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke e re tjhe, monna o llela mosading eo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna gotla.

Ya otla hamona ke ka ka ka ka ke hopotse ha e so ha le ne.

mafelo a beke ngwana mme ke mafelo a beke ditoria e tsa hala ya ka libaka o fapana o le maemo ke a fapana ya bila ke peta hore ha o ka bona motho e ka ikare ha o bone hantle wentse farti ka mahlonga wentse farti le mo chabela di mo etsa helletse di tsoma na ja bonne ke ba ha o munje ka pele ha kwa tela wena pilo ya balaba o mo na lo suo tla o tle ha di tle kae kae ho mo tula tula ho mo o tla o tla ho mo se ka se ka le bitse ha pe o sa ne mo rena mo shesha o na re khotso ka itse di ya ha na ha ya le so tsiba ka lesotho tsiba ka ke sa hao.

0: kagolo yena e tle e hlalose ho kengeletse ditaba tse neng di la tsa hlale ngolong la haelane la 6 December 1861 e leng kgwedi etelang eno pele ntate. Jwale ke mane moo re itseng o ne a bua ka dilekane tsa hona ho tla etsala jwang ka dilekane. Ka hopola yena o ile a re ka nako eo ke ne ke le motjha, seo ke fela seo ke tlo se etsa kajeno ke hore re sebeletse ditaba tsena, re etsa ntho ya nako e telele ntate.
1: Meloko le meloko.
0: Eke ee ya ba jwale ga ke re ditaba tse tsene dingotse tsona batho ba matona a nagae ba eletsi bana ba gae ba boletse gae ditaba tsena di nepagetse le ko ga ditlamong ke mona mo ileng a re jwale ga re tsweleng pele re hlalose ona dikarolo tse dintsi a lengolo le ene lengolotse ka di 6 December ona ebe di tlo tla di kenelela jwang ditabeng tsena jwalo ka ga di ne di la tsa hlaloswa ntate. Gobane ona ile a bolela go dilekane tseno ena e ne le tsanakwana re boletse jale gona ditlabe tse di teng kapa go latela puela ga ya la bobedi na go tlo e tsala jwang ka tsona kapa di tla hlakolwa jale ke mona maele wa gopola mtlokwa le ba mamedi o ile a re all these treaties were only temporary arrangements ke mogana mshwashwa thong o re na itse ke ntho tseno e ne e le ntho tsanakwana mme jwale o ne a botswa gore na jwale ke kagolo e feng ena eo dikamanong tsena tse ntšha a tlameya gore tle keneletse ga ga ditaba tse tshwanong ga di akabe ke tsona tseno jwale ke di feng tsa dumelang gore di ntse e ka nna tsa tswela pele ntse di le jwalo mme ke di feng tse ke seng tsa tswela pele gobaneng ke dipotso tseo jwale tsena a tlameya go tlata di akaba ka jeno jwale ya bakanete o bua ka tsona jwalo ka ga ile a bua ganyanyana ka tsona ka la 19 mpa ga o ka ba wa tseba motlokwa re tla gopola ba mamedio ga ka ba ga kena go tsona ka boteng jwale ya ba momokana mshwashwa o araba ka gore he ke maane mo godulweng go tweng o ile anka desk ya ba o e beya godima tafole ya ba ka godima ka hodima desk eo o be ha lengolo o be ha ka hodima desk o be ha lengolo ka hodima lengolo o be ha ka o be ya katiba ya ntate mamedi ha re ke etse hape o nka tafole o e beha hodima desk unka desk we beya hodima tafole o nka lengolo o le beya hodima desk unka katiba o e beya hodima katiba ke re se le o tla ba hodima lengolo jwale ebe ore ga re shebeng papiso ke ena tafole ena ke motheo wa ntho engwe le nngwe o tshwa jwalo mme ore ke motheo wane wa gae wa tumelano ya napia treaty mamedi ya na 1843 jwale ore lesela lena le kwahetseng tafo le lesela ke lena le kwahetse tafo le ena mme o na a bolela tumelano eno entse tumelano eno jwale ore the bottom of the desk is the minute of Smith ka mantswe a mang ere kere e kare go na le ke tla e tlola mona motlokwa se ka ka e tlola ore lesela lena le beuweng godima hodima ga ke go itse tafole ke yona motheo leselane le beuwe odima tafole ke tumelelwano yane ya gae le Maitland ke ya 1845 ena jale ore qetelong ya desk mona ke tumelelano ena ya gae le Harry Smith ke yane ya 1848 jale ore ka godimodimo bona ba desk ke seo ena le George Clark a ileng a mo jwetsa sona eleng desk ena o etsa papiso eno bana ba tlatla bontsha gona ga ke go itse a tlhalose gona dikamano tsena tsa di batlang tsa mofuta ofeng jale ore le a le bona lengolo le godima desk le ke tumelelano yana George Gray e lenyane ya Upon the head upon the top is the arrangement I have now been proposing for the consideration of the Queen. Ke ene ke reng e rebele dikamano hona jwale. O re nke ke be ka amohela hore motheo ono o tloswe. Wa utlwa. Tsona tsela tsa itseng ke tsana kwa.
1: Le ntafolo ya.
0: O ntse a kenta di e.
1: Tsana kwa na tsa.
0: Ho fita mono ho tla bo sina mphe ga hang hodima yo. ditumelano tseo le ha e ba dilatsa tsa nna tsa tlolwa hodimo ke batla hona tjena ke etse hodima motheo di tshwana le motheo ona lengolo le katibane ke bile nka mora ka hodima desk jwale ke mphirereng ha ile hodima yona jwale o batla hore a etse motheo ono ka tsela ene yo a ukisitse o ha e ba ngwana ntate mohlo wa e kapang kgono wa hae o rona if a child has not got a grandfather or a grandmother, where does the child come from? Mamedi mokana moshwashwa e tsapapiswa rona ko ntho ha e se e le teng o tlameha ebe le mohlodi wa rona a e tswa go
1: kaeo
0: rona jale ngwana a senang tata e mogolo a senang kgono wa yona gantle o tswa ka engwane
1: melano tsana ntsa diitse e melano yena e tswa man ho tsane jolo ka ngwana ha tshwanela abile mothapo
0: wa ha e ke ntate jwale o tswana ke ngwana e ntse jwa o tla botlotswa ho ka yena jwale o re mo hlala ha ke etseng mo hlala ha e ba hona tjena ge ge jwale tumelano tsena tse ding di shwele ka ofela di tumelano tsena hantle di tshwana le ena ngona ngwana le ntata mo lwa ngwana jwale ebe ho so ho phela moloko ona o mong wa utlwa jwale ke ntho ana re ena yona ke ba ba ya loka ke ka tseba hore ha e ba re ho tlotla ho phela bana fela re sa tsena jwale ho tswa ka ngwana ke enwa nkgono wa le ntatae ha ntatae molokatsiki jwale eba banqosa ana mtlokwa hele ba mamedi ba re na jwale o utlwisisa e ka phapano pakeng tsa ditaba tseo a di buileng lengolong leno la 6 December 1861 ona utlwa e ka di fihlile ka tsela e jwang mofumahadi na ke ka tsela yone e ya reng jwalo ho tshwana le ha e le ngwana ko go tshwana le ha di fihlile jalo ka ngwana mofumahadi na e leng ho bolela gore o na ile a bua ka go buswa ke mofumahadi na ehlile ho bolela gore o tla itshwarelela ka ena e le gore mohlomong ha mofumahadi a utlwa bohloko le ena a utlwa bohloko le gore na jwale ha e ba motho eno ya mo batlang mona a tlotla mo thusa na ena o tlotla a fumana tukiso e jwang na mmuso wa mofumahadi o khona le ntwe nngwe eo mo mabedi a tla le ka kapa a tla dumellwa hore a be le taolo ho dumela yona nna jwale ha go tswela pele mo mabedi mogana moshwashwa o araba ka tsela e ne e tjena re a tseba hore o ditaba tsa hae ho thwe dithata o na le ka hangata o na etsa puo e thata e le hore ka nako eng ho tlo bo bonolo hore a re empa mona e ka nna bala nkutlwisisa e hlile o na a etsa dipuo tse thata ka bomo jwale o araba hore nna ga ke bone phapan pakeng tsa ntho eo ke ngotseng lengolong la ka leno la kgwedi ya Tshitwe selemong se etelang seno pele leng sa 1861 ha bone phapano pakeng tsa ditaba tseo

taba tsena a di bua tsena tseo a di buang ka jeno o re ke beha ka tiba ena ka tlasa I put this hat under the handkerchief and both of them are under the house o tswalwa o re ke beha ka tiba ena le handkerchief ke di beha tjena me ha ke di beha tjena ke le tswaola hore ha re nke hona jwale e le ntho tse pedi tse ka hara ntlo jwale o re handkerchief ha e thibele ka tiba ena hore le yona e ntse le ka tlasa ntlo kapa e ntse le ka hara ntlo o re jwale seo ke se kopang ho monna enwa e ke batla wa tlo dula le nakwano ke hore e tlo ba ditsebe le mahlo a mofumahadi ho yena hore a utlwe mme a bone seo a se etsang dikamanong tseno tsa hae le hore a bone hore o ntse a sa phekele mofumahadi mamedi o ntse a sa roke mofumahadi mahlo ana neketsana o re hantlentle ke sentse ke le monna enwa ya monna enwa ke sentse ke na le maikutlo a go monna enwa ke tlatla ke tlo sebetsa le yena ka tsela hore ha ke tla sebetsa ka tsela le yena ka tsela eo e tla kgotsofatsa mofumahadi jwale ba motsa he mtloko ba motsa gona morena le lengolong la gago la la 6 December 1861 o buile ka naga ka karolwana e nngwe ya naga eo o itseng mora wa gago Nehemia ka borwa go dithaba tsena tsa Drakensberg mme naga eo a seng a gaile go yona ke naga ya gago jwale mme ebile o tshepisa gore o la wa tshepisa lengolong leo gore ditaba tsena o tla di etsa ka mongolo ee ba botsa mogana moshweshwe mona jwale gore na mogana moshweshwe a ko tswele pele gona jwale jwale o etse polelo malebana le naga ena e le go mofumadi a e tsebe ke ena motlokwa wa eya tato a e bona a tsebe naga eno o itseng o na le yona ka mongolo ka mona ka tlase go dithaba tsa Drakensberg mamedi ke batlata ba ena le e tshwaka gantle gobane jwale ke ka kotlolo yona ga nang le nalane ya yona eno eo mogana moshweshwe a e pakang gore ke naga ya gae mme ebile sebile a isitse mora a gae gore a o jaaka nageng eno mora wa gae Nehemia e leng segonyana moshweshwe eyatate o gaile moo ka nako eno mamedi ge mogana Nehemia o ne a fitlhile ka selemo sa 1858 lengolong la gae leo a lengoletseng ena mokofonogo George Grey kwana Cape Town e hlile mogana Nehemia o tlalosa ka botlalo gona o fitlhile ka ne mono o fitlhile ka letsatsi la keresemase la 1858 ebile o tlalosa gape lengolong leno gore batho ba hae batho ba setšhaba sa hae ba bankarolo engwe e fitlhile mono dikgwedi tse pedi pele go letsatsi leo ke naanang bamamedi ba tla ba e tsebe taba ene le gore he ka nako engwe go e bele ga mamedi pakeng tsa tšhaba seno sa eso sa basotho ka mana ka matatiele gore na ya fitlhileng pele ke mang dipakeng tsa bona le Adam Cock le ena jalo ka batho bana ba tseka morena bo bogolong tate wa ke utlwe ka bana ba ga yona tselo ba nne ba ntse ba nne ba ditlolwana tsa gae le bona ba nna ba thereke le tabeng ya gore ke e ka ba kgosi tsa basotho ka mono le ga gotlwalong tate kgosi yena ga eno ke mogana moshweshwe gobane o tla tlhalosa mona jwale go thwe na a ko o na o kalakatsa go kore qaqa jwale o kobe ditaba tse e le gore mofumagadi a tle a di fumane dingotswe na mme ke mona mamedi ge o tswela pele o re wa araba o re dilemong tse ngata tse fetileng ke ile ka ba le selekane le mogana Faku Mogana Faku o ile a ipea tlasa ka gore ke be mookamedi apa e be nna ya etelelang pele selekane sa rona go utlwagale mmamedi gore e tlhile mogana moshweshwe mona o bua ka alliance ore he placed himself under me as his superior in this

0: selo na kwalina ke ke na havana ba lana ino daddy jalo ho tloa mo ho tlo itsama ya thota ke ne flat country to the tsitsa thota tseno ka ofela ho kena tsitsa kwa na mamedi me ya thewa hape
1: mamedi ho re ona bona ho tsitsa e hlobotsitsi
0: e hlobotsitsi itse ho fika ilo fihla mo tho nge o mbolombe bona le thaba o tlo mbolombe mamedi mo mohlodi wanuka mthatha ho ya na mo mona ya fa go ifelanti ya le ho tloa mo ho tlo o nke mo mo mohlodi mohlodi yo wa wanuka mthatha o hlweka letsatsa leno o fihla ka o di motrakenspeg mo e fihla nye kopana le mo kana na ha ina mo kana mshotswe ka tsela e re itse banka ji ke ina mprokwa ke na ha mo kana mshotswe eno mmameng ba ntse ba ngola ba tla e sheba gona ke na ha e kgolo ga kae ga se mothopo go anong datamantelane kua ka ona ga o sheba mtlokwa wa ka nkela ke noka ela mosimvu mosimvu bo re e tshela ga re ya ke pakeng tsa Cedarville le Kokstad ga ka Kokstad mona mo ata mokokwa ela kete tsa a haile teng re e tshela noka ana noka eno mosimvubo jale bonana mothata e kae ka ntlena ke sebaka se segolo mmamedi ga sena ga e nyanyana ko ga jale ke bana ba re the line was made in the month called by the Kevas Umbara and by the Basutus Meza. Ha re ke mamelika ka le hlonolo mahua ha ka ba abitsa le bona bana ba hloileng batho batsho ha ba ka ba abitsa basotho ma dikafuri empa he ke mona ka mona ba bolela hore tumellano e ya sebaka se ha ke re mogana mosho re ke go mme mo ga hai le kosa la rona se kile na le apa la fako e le ntwana se kile na le apaka bana ba tsebana ha ina hantle ke ntate mo sofoni ya tsebana ha ina hantle a sa e butweng a e tshwe yona e tsama ho kae jwale mmamedi ba sotho bana ntse ba bitswa ba hlomphuwa go ke ba sotho empa ba kgethollwa ho ba banka ho ba no ba ke dikafoge mme ke ena e hla ke ena hla mona o the month called by the Kevas Umbara kgwedi ena e bitswa mbara ka puo eno ya batho bano ba tshwa ka mono re tloele ka fore empa ka ba sotho ba e bitsa mesa ke ena mtloko
1: ka mesa e leng kgwedi ena ya moseanong
0: e leng kgweding enamesa yonamesamesa yabone e yantate ba bontsha gantle go kana jwale mmamedin tumelano ena yana ga ena e re katang e tlhalosa e ne o thweng e hlalose gona o naga ena karolo e ne goreng ke naga ya gao kamane e tsamaya go kae e le gore re bele yona ka mongolo motlokwa ke mang jwale a sa bone botlhokwa ba gore ka jeno re na le mo naga e ena e ngotsweng fatshe ena e ngotsweng fatshe
1: epakuengmofumaae
0: teng go mofumagadi kwana e le go mofumagadi le ga re re bontshang ndate mandela wa tseba naga e naga ya gona e teng ka moo o ke kwa bua ka motlhophogo ga e ba re ne re ile kang ka monyetla wa go bua le ntate mandela ka naga eno empa ga ile a ba qeto ya mmuso ka nako eno ache ga re batle go duba dikamano ga re batle go duka dikamano tsa rona le batho ba aforika borwa jale ya ba ga re boika yone re ne re tla mobehela ba tseba nalane he rona re ne re tla mobehela nalane na pele ntate mandela bone
1: e ka nna bo ntse go tegothela ke le lelong tsa ba bang ba masolo wa ukwa galantsa ntse ba balela ka melata ba gae lona basotho
0: ya le basotho empa
1: basotho
0: ke kagolo yanaga ena jale o mogana motshwatsho wa botsa he wa bua he ore ke bana ba e tlhalositse ga ona ntho e ngwe gape eng ka e eketsang
1: ke yona ke yona naga yakaenae
0: mme a bona le kgwedi ke e a bolelwa ka kgwedi eno ya mesa mme ditaba tsena ka ofela di etsaetse le pele mokana fa ko a kena tumelano tsena tsa bo maitland tsona tsa 1845 go twa seka tlhoatsang a sa etsang a sa etsang di etsaetse pele go monong ditaba tsena empa jale ya baga morago he mokana mosotho ga a sana ba saentse qeto eno ya ba o romelela morago ga ke eno ya tlhalosa gore o le a gaga monong jale maqosana mmamedi ke bana ba tswela pele ba botsaya mokana mosweso ona o tseba letho ka Adam Cock taba eno ya gore o batla go aga mono le ena gona basebakeng seno se tla sa Drakensberg gaufi le mokana fako wa utlwa eo Adam Cock mane marutseng teng mmamedi mane Cockstarte ona jena a re bua le lona e tlile mono o a tseba o fitlhile ka morago go mokana segonyana
1: eeyantaekwatekeng o batla go a dula mo opela mogana fa
0: ee.

motho ke yo o buditse magama o mume madi a tletse magama o khwefa ka ona fifing la pula jale o ntse ya khwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felele mophatong ha e le ngwananye o loanye o yena ba seke ba gutla e tlegile ga a lokela gore a tle a binele ngae ba tle ba mo binele gobane ena o tlabe a setse mophatong jale thotsela ke seo se monkile moloi ntho e ya mosotla tsualala e tsamaya e mo gatlhabanya mabueng jale motho ke yo solomong a wela bitsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo ngwaya o fedile lenane lo ntse le mametse ke la mmino wa sotho lenane o le na le tlhophelwa mane lefapheng la boithabiso le dipapadi mme ke re lebitso la ka ke le ganyampisi motlokwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka wa ga sebidi wa ga seala se gauile motonosi ga se a gao a sa tlala legogoba le motlha o sa tlabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutolong mane le re phulu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba o golwa le dipudimaweng ga di a e soke mane mokotlong ga le jama nnetekoro ga jale ke se ke buswa ke morena thapelo athe morena wa batlokwa ena ke morena njaqetho sekonyela ke re ke mmamarerele wa dikonyela selwana se maepuepo remankokwa ba gammangwane le sie mofomo wa mongatha ba o fofile mo kgaisa namane ye ntle e molala ya gaga e gaileng kokoto sekubeng a ba a tsamaya o tlola mogaladi a tsamaya o tlola jalo a ya lethoto.

오 마시마네 바니로 안 부수 오 마시마네 바야니로 안 부수 오야야

Hajar,

0: Oh, oh, Dagera. Oh,
1: nnete sa le ke ikere ha ke ile ka ya baneng ba batho kapa se ke nkile mokokotlo wa bana ba batho ha ke na monyetla tlangwe maoto le matsoho koreng ke hlile ke ena kgitshane ke pele se emeja kore ya se qhanwa kapa ya go tsamaya ka thoto bosibu le moseare ga e jagolle. Jale ke tshwanelwa ka ga e se mokgwa ke molao tlhekeng ke bona ba mmemanongyana makhutla mona goba mokorotoko wa banna bana ba ile balaya banna le gona bane ba tlhabile banna e le ngatanama e se nama e le tlaka le agaga ka moo ka tlhebueng ga motsagapane. Ke batla go nka bana ba gae mona mo bareng go tla mona re tlile ka mabaka empa nnete e sa le ba bangwe ba tlile fela go ijelela monakana a diwana wa ke bolelwa. Ke ka gona go tla bona ga ba gutla moo le ga ba laue ao ntate ba e tsame ka e fete ke mona mo ba qalang go beta ba utswa ba etsa ntho tsena kao fela metlholo ena kao fela kore metlholo e mona ya thuana le dusa tsebena bana bao ba lobue ke mang ga ba laue gantle ga kalo empa go feta mona ba tla re modise a molemo mmemanongyana o gole o be o gogobe o tsamaye ka lere gobane go jaene se ka wena re ka be re se banna re ka be re sa gutla kwana ga re tla dikapa kwana bongalela tshwene empa ra leboa goba ke mona re gotlile ga ona ya ile a jwa ke phiritseleng lwa mona ba tla re ba bangwe ba kwaletswe ditlamong ka nnete bana ba batho bane ba sa etsa letho bane ba mpa ba ile go fata metsuntsunyana empa he ka nnete disele madi a bona a wele ba tswe ditlamong gobane bane ba ile batlela bana ba bona bophelo gore bana ba bona ba se ka nna ba palangwa ke ba malapa a mangwe ba bantsi ba re heso phiwe bogobe e tswe go a tseba gore o be monna ko go sebetse ka thata bogobe bo fumanwa ka go fata makwatsi sebataolong o se ka etsa matsogo masoto a thari jale metso ya ba matso ya ba foko metso ya ba pataolo wa ba motlhotlhwa go gapame mokotla o matlho

Oh, my God.

Oh!

사랑 하늘에 하 마마티아 이 사랑 하늘에 하 아프다지 무토지수리 마스지 하다 유하다 강화니 하더래 두건과 제가 본유 하다

0: Ere he ha ntse ke le ka moo ka leribe ke a bona batho ba leribe ba nthata banna ba dule ba mmema lenyelenyele empa he ke ere le lona ba bang ba batlang go gatiswa he le tle le ntshware le ntetsetse nomorong tsena tse ke lefang tsona gona jwale ke mekete ya ditebogo ke maria jwale ga letlhabile mo e baleng tse mekete empa he ha ba go tla ba le dibini tse bina mino wa sotho ae nka tla ka gatisa moo e ka ba megibo megobelo mekorotlo ntlamo ditolobonya mokopu jwalo jwalo segankula lesiba ntho tsena ka go fela tsa sesotho ke a tla setolotolo jwalo jwalo nomoro tsa ka ke 5 9 9 1 6 1 1 6 5 9 9 1 6 1 1 6 mme ke fetela ka mona ntse ke le leribie ka mona ka gantate magalemele heqwa ka peka ka moo ga o inyakanya e ka go dutshela ka mana ka bogogong ba peka jale o gotle o ikhutlhile ka mogokagi o tla moo peka gapodi selo wa ngaka matsetsela ntate ke ere ke go motlweng ya tjena o ne o sebile a phatsa mophato wa bosupe jale ne ke mofuwa ke banna monga lenaane o lena nke ese mononongyane wa seganabeng a re he monna ko tlhaya ka mana ka gapodi ntate heqwa wa go batla jale ke batla go nka bana ba gae mona mo wareng senonne go ke seo se tla se ine ya kantse se pota ka moga mafika le mawe banna ke ntate mafube ga ke re ke re motho o pata mogo a sa fulang ya kobo o pota ka magatha jana ke tsebena ona ine yakanya yaka e ntate mafube seng jalo batla re banna thaka di a tlhaba tlhaba ka lena ka gwadibe ka mo taba di leng ka teng o tseba thaka di gwadibe ga e tlhaba koreng e tlhaba e kgalla ye nngwe moswang kampe kore batho ba jenama ba sa rera e se itlhabetse jale re ke ba tloele goba ke a bona tsatsi sentse le ya maduba tsa kore ke bolela go le ya magaula ngwetse
1: Sila sila ya mbajinza mafika jema mu. Sila sila ya mbajinza mafika jema mafiwa pomo twa tibilinyo. Sila sila ya mbajinza mafika jema mu. Sinzi mutsala tika tika tika ya mbajinza mafika jema mu. Unja jema vio sabia wata pasu na chala. Uta nyu na tiba mwala mata. Sila sila ya mbajinza mafika jema mu.

0: nzina zima topo topo abaya bona hadi buya abaya bona hadi huta liachala libibie machoba abaya bona hadi buya abaya bona hadi huta liachala libibie machoba.
1: Ere he ha ke busetsa dikoto maballong ke hlwelle ka mane ka mogutlong ha mmeta mme majako sehole mo ha mmeta le yena o na ntsha ba mesholoko ya hae mo jola mpitsa gatshe monna mona ke hae no nyoloa masegomono o tle kwane o tlo gatisa o hlwele go aga o hlwe mmota fanana la mahlasela o ditlola odimo ke tla o bona ga o theoa mosegemedi. Banna le ding ke a ke tla bona o tsamaya ko o bona ga o tsamaya o tla bona ntho tsa ditona ke ka gona ke goma logo a mabe banna ba ile go aloga ofile go aloga go kunyakunya mabitleng gale ke tlola thota diemege le gona diemege magata a batho ke tla di bua ka le e lentseo ke batla go nka metsholoko mono mo bareng tlosilaka nyoloa go tloa mona batlare banna e be badimo ke entsewang ke a bona moya wa sotla jalo ka ketsho banna ke gopola ke sa tswa bona gagabe e nngwe kena a na le motle banna seo ntsa le motle bjale a sa le difaga moya wa ga o seka go fase kena kere ao banna moya o gana o le ba mona ba ibitsang dislekwi koo ba mona ba rwalang dieta tse rethe ditelele ya o tla go tsamaisa fatshe o tla ka leoto ya ba ke ra ga ona taba ngwana ka ke moya wena pheta tsa ba fatshe go tla loka ba tlabela ba okwesa tsona dikwantsa-kwantsa tseo ga o qetile ditaba a re ke a le bua re ke banke metsholoko ena ya mme majako sehole ka mane ka ga mmeta.
2: You know why?

0: Thomas.
1: Sa fuma. Sa fuma. Tabitsa ba Thomas Santhebedi wa mefuma. Sa
2: fuma. Sa fuma.
0: Thomas. Sa fuma.
1: Ka toa ka go. Fuma.
2: Sa
1: fuma. Kabitsa ba fukeng hleng. Ke mahwana fuma.
2: Sa fuma.
1: Ha ke ba tuba di puri di matha matha ke ke dipela na fuma.
0: Sa fuma.
1: Ka go tsuma. Fuma.
0: Sa fuma.
1: Go ba he. Kabitsa matebele ba thoba ka lutla maka sa ona thoba tukinya ba foma
2: siafu
1: ndo na khotse tsumo ke ma mphine ntwe enkinetseng foma
2: siafu
1: foma nge
2: siafu
1: foma ka ka hola hape ka ditse foma
2: siafu
1: ka ditse ba hlakwa na foma
2: siafu
1: ba mapula di sema foma
2: siafu
1: ka hola hape ka ditse ba kwena o ke ba habonga ka nga ka foma
2: siafu
1: ka bala ka ditse ba kwena ba ha mokotedi foma
2: siafu
1: ke bana ba ile ba mphehlela ha bana ke tsula nna ke bang ha ngela ba ka nna ke tloga lo sa rena ha ntse ke mo tla ke tete foma
2: siafu
1: foma nge
2: siafu
1: a he ka bala hape ka ditse foma nge
2: siafu
1: di mokotso tla ka gotlotse nne tsa lefatshe foma
2: siafu
1: ntse ke ba ngholo le bonta tate mholo tse lenyena ka le bi e le ke bida ditseng ho yona a tsa ke le betseng ha bo bebe foma
2: siafu
1: bana ntse ke tla tla tsena foma
2: siafu
1: ka wa jesa ka mo foma ke ntse lenyena ba ke bida ditseng ho yona ba tla ba foma se di ba ka foma tsona ba tla ba ka thusa ke tla tsamaya ka tsela ba batlang ka yona ke tla ka mamela mantsi ya bana ha ba batla ho ke tsamaya ka tsela ba batlang ka tsamaya ka nna ke tsamaya ka nna ke ikokobe foma
2: siafu
1: ka bala hape ka bitsa foma nge a hona ke hle se di mose ka go botse nne tsa lefatshe go ye ka ha u hele nhleng tsene nyana na ke ngwetse foma
2: siafu
1: ntse ke re itle ga a le bitsa la ka foma
2: siafu
1: ke ntate tshela fa ko foma
2: siafu
1: a se ke bitsa ga nokana ga jona thana kwa na re ile ha se ke di tlwana ha fa ko stepe sa mo kana se teng ka tlung ka hetso foma
2: siafu
1: a mo bitsa mo kana na ke kana foma
2: siafu
1: foma nge
2: siafu
1: ga itse ha ke kuda ke kutse ke mathi o se ke thoise ka 1997 sa re ke bale ke to kwala se fa di go tse pedi foma
2: siafu
1: itse ha se se ntutetse foma ya ke bentswa nkho magwana kwa na bitseng ha makape di tlwana ha fa ya ba ho tlo go tsanga yona se fangwana no ka tafola ngo e sa ga ipetsa kona go tlo sa di jega ba nga ina master se ka ga mona bo eng hore master foma
2: siafu
1: ya he ke ha ke fitla mona ke fitla ke kwa di bitso e le tlela ke le gatang gore di bitso le no ihle ke tshwana le ona di tsola ka ke ndate di se foma nge
2: siafu
1: ya ba he tseleng yena bo nkhono le bo ndate mo hontse ke tsama ke a lewa e tle ke hantse ke tswala pele tseleng yena ke pi ha itse e chepa di tlhaga e tle e chepa di tlhaga tse 40 bana ba batho hleng we modimo o tlo go thusa go fa mo house ke ga bala batho ke ba go buisa botlhoko kana sego go thusa ke be ditshipelo tse ba ga bokelang foma nge
2: siafu
1: e tle ke ba 40 ke ga bala ya bana ga batla bona ka letsulo fela modimo go ga bokela foma nge
2: siafu
1: ke lesedi Mamalu ahe mamalu machaba ma mamalu machaba ntshake awu mamalu ntshake mamalu machaba mamalu machaba

0: nnete ke hore se sa feeling se a hlola.
1: Na mwana ba thukana ka hlola ke ntate ke sa fokola. Ka hlola ke ntate ka hloka balai. Taba ka tsamaya ke laua ke meditsa ba tsamaong. Ha mwana morena a laua mwana mofena wa ita. Lebitso la ka ke lekganya mpesi. Ke re ke sebeditse mo ke sebeditseng. Etswe wa re sebitsa o sa fitlha molekane. Ditaba tsa mokgathala ha di tsejwe. Mokgathala o motho o tshwana le go tsofala. Etswe bokgoba bo qala motho monwaneng. Bo qetelle ka hodima lengole. Motho a tshwarwe ke meno a rua phatla. A o maboko di a menahano. A re sihla fatshe a ba o ile masihlwane. Mehabo ya sala e phutha setopo moya o fedile. Na le ha nka jwa ka paka bolawa. Ke re le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebo le re thabile. Bana ba ka le le le iphumule meogo. Ngwane motona le tsebe ke kabelwa manong. Kabela bo matla ka bo mehaka jane. Diphoofolo ka ponongana tse phelang ka ditopo tsa batho. Le hona tse weleng ka pele ho theko tsa marumo. Fikelela nako e tlang re bela go kopana. Nnete sa le pholo ya dikedibodipuleng shwalane. E re dikgotse di boya sakeng. Tele ya go kopanya marojana.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke a o dumedisa ditaba tse phethelang letsatsi o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlogo tsa tsona. Lesotho le Botswana di tswela pele ho matlafatsa setswalle, mmuso o ntlafatsa mawala a o kengeletsa batho ba nang le bokoa, ditaba ka botlalo. Mohlombe tona go lontsokwane Matekane o nka leeto la semmuso ho ya Botswana ka memo ya President ya Botswana Boko Duma e le go gakola komisi ya pele ya tshebedisano mmoho ya Lesotho le Botswana. Ra diphatlhalatso ofising ya tona go lomong ha dithapelo Mabote o re leeto lena la matsatsi a mabedi le tla qala ka laboraro le kengeletsa ho thakgolwa wa komisi ya tshebedisano mmoho ya dinaha e tla ba sethala sa ho matlafatsa tshebedisano mmoho le kgwebisano le ho ntlafatsa botsetedi le ntlafatso ya setšhaba le moruo dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Monghadi Mabote o re tonagolo o tla boela potologa dikgwebo tse hwebang ka taemane ho fuputsa menyetla ya kgwebisano ya ditaemane ho tlatsetsa boleng le ho una molemo dilweng sa Lesotho. A bontsha mmoka ona wa kgwebo o tla kopanya mafapha a ikemetseng a dinaha tsena ho hlwaya menyenyetsi e teng sebakeng sa kgwebisano le botsetedi. Lesotho le netefaditse boitlamo ba lona ho ntlafatsa ho kengeletswa ha batho ba phelang le bokoa le ditokelo tsa bona ka ho sebedisa sethala sa matjhaba ho boloka boleng seriti le ho qoba kgethollo ho bohle. Moemedi wa Lesotho mokgatlong wa matjhaba a kopaneng, Monghadi Matete Nena, o entse polelo ena mmokeng wa bo 19 wa matjhaba o ipapisitseng le molao wa ditokelo tsa batho ba phelang le bokoa COSP-19. O neng o tshwaretswe New York moo a o bokediseng bohlokwa ba ho netefatsa hore batho ba phelang le bokoa ba natefelwa ke ditokelo tsa bona le bolokolohi bo lekaneng le ba bohle. Ho sa le jwalo, ho ba le seabo hwa naha mokeng ona ho bontsha boikitlaetso bo ntseng bo tswela pele ho fa batho ba phelang le bokoa lentswe le ho buella bokamoso ba motho e mong le e mong ho sa natswe boemo ba hae setjhabeng. Ofisiri ya temo setereken sa Mohalesu ka Monghadi Lekgetho Tladi o re tlhahiso ya temo e ntlafetse papisong le ngwahola. A re sena se tlisitswe ke mawala a matjha ao ba kentseng tshebetsong. Monghadi Tladi o buile sena sebakeng sa hlwahlweng Mohalesu mo lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng le neng le tshwere letsatsi la dipontshuwa tsa temo ka sepheo sa ho tsebahatsa dihlahiswa tsa baahi. Mosopisi e moholo setsing sa temo sa hlwahlweng Monghadi Bohlale Matsoso o hlalose ha tshebeletso ena e ne e reretswe ho tsosa dihwai molota tshebetsong ya tsona le hore dihlopha tse hlano tsa hlwahlweng di qothisane lehlokwa ka dihlahiswa tsa bona. Mokonteraka ya neng a betswe mosebetsi wa ho kenya mabone tseleng ya Kofi Annan e tlwaelehileng ka lebitso la bypass ka tshebedisano mmoho le baahi ba metse e pela tsela ba bile letsholong la ho hlwekisa tsela eo. Lebitsong la khampani Monghadi Molwantshi Ntonto o re letsholo la tlhwekiso le tshwaya ho phethelwa hwa tshebetso ha morena wa ha Mapetla Maseanokeng Morena Mabusetsa Motumi a lebohile bohle ba kentseng letsoho ho phetha mosebetsi ona. A re o tshepa hore mabone a tla thusa ho beha moriting diqholotso tse neng di tobile baahi ba sebeditseng tsela eo. Ho sa le jwalo, mokgetho wa dibaka Mofumadi Marethabile Monithi o lebohile mokonteraka a re khampani e ile ya fa baahi mosebetsi. A boela re o tshepa hore mabone a tlo thusa ho fenya ditlolo tsa molao tse etsahalang ha ho le lefifi. Ho sa le jwalo, mokonteraka o fane ka motjhini o kutang mohlwa e le ho netefatsa bohlweki tseleng ka dinako tsohle. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong. Lesotho le Botswana di tswela pele ho matlafatsa setswalle, mmuso o ntlafatsa mawala a ho kenyeletsa batho ba nang le bokoa. Ditaba di fella mona.

0: jesebele le haine le se sekalo hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla
2: o rata le feng a hona
3: ke rata silenda
2: ala mbona yeah okay bona bo tsaka
4: ke mo le tele fatse
2: okay ga itse ka bona ba
3: pay bay
2: le mamele o ma
3: pay bay
2: o ma
5: tsabi
2: ntsai mo so pensa ba kae
5: bumpy
2: a o rata o re ba ba bedinyana ke bo mahanya
6: oh my god
2: o ma
5: ke rata ho heletsa ne wa ka
2: La memo wa baba.
7: Wa memo
2: wa baba. Arumaka nda baka especially my parents.
7: What's my job?
2: Ah bona shapu shapu tshela ko shapu la to shapu.
8: Radio. Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

0: basta.
1: Give me, this is Radio Lesotho.

0: The number to be number one.
1: When I want you,
2: Radio.

fala le joalo re tsamae ka lebelo setse le ka jone mthibena ba re tlhama lengwana teng reng ke nthwana reng ke nthwana ga dikopanya re bona fela gona re tsamaya ka tsela e jwang o ba re itse wena mo re batlang o mathela teng ke mane mo re itseng gore nge le shume a ke ding ka balo ha monnate ka monnate ba lo re bona fela gona ke dipina difeng etse na go nya tsona ga jana wa tseba na go nyeo ntseng re tla ba lo go thothoma go totoba jwalo jwalo le sentse di otla ka matla maholo ke tsona dipina tse reng ke tsatsela ga jeno re nka dipina tse pedi tse jwalo re tshepe fela gona ke difeng dipina tse bileng le nako e jwalo nako nya hao mokgatlhelo na o tla wena goreng a ya leshome moqebelo o molomong mo goreng kampina tseo tse jwalo re matha ka lebelo mme tsatsela ka jeno bekeng ena gantla dimatlhong gore re ke ya leshome ya pele ke

Thank you.

0: ya kena tao ya dihlabanya bugetsa sa sela fitla ikhara tshepentsa magoa ke konopono le tsemo tona thabisa ba mme di batla konopo tsa nkwatsa tsa di bapala ka bogabane mothibe ke khomo ya koti tshepo ya batho bana kwete talenta ditsetola mpeng ya lefatshe ya dipepesa tshaba sa makala thabo mogaga khomo ke khutlo semetsi kwete ke monyorola ba thama sia le metsofe ka mogatshe pe kwete ke lepe ha ya makwa bana le ba hlangana dithogong tsa dithaba ba theme khanya ba tsadi di ba go tsana mapatlong le makaletseng go bana le ka go hlabala o laola bana ba re humola kwebe o bua ka manna ke bua ka thabo ga khomo pele seme ja bana ke pele seme ja se bofa ka thata bosilo motshage tsheswa ke magapo e tsheswa ke magapo yona ba nna tlhakodila di le panteng bana ena ke bua ka poena ka le moseka ga malekeng le hangelo tsa se ba tsiga ga metsane ba itse ba e qabanya ngwa hola kula le monongwa ha ntse botla bophirima tsatsa mebuku nyane yona e gagameletsa mogotlong
1: le ga mpotsa kotsa ore toro ya hauke
0: bona tee.

Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

Hey. I'm going to go to the house.

I'm going to go to the house.

0: Hujalo hujalo wena mwameri wa sema sala sutu eka nete. Letza tziki la sunta haki la shumele mitu imine. Kwa hiriki ya butilela selo makisa dikete tse pirima. Shume ama bedi anale mitu etzile zing. Ae wena mwameri ya udumeri sea meso nyaka jenu kirapela nradie mwane. Linane unkwano linane okila tojane meka nete. Kinta tenka na nile maleta tojane. Mwena mwameri wa sema sala sutu eka nete. Senzili nako ya neoro. Ya ronalue ya neoro kwa pane ka nete. Miko rogeshle katole pili. Jalo ka thapelo ya rona ka nnete hore re qala ditaba tsa rona ka magete re qala ditaba tsa rona jalo ka magete wena mmamedi ne ka nnete re hlegetswele pele
1: ha ile twe
2: ka la tele ka magete
1: ka ofela
2: ka tsabana sa
1: ho jalo
2: le la senta ding kana ne ding maltsa
1: ho tsonta di
2: o phela jwa?
1: Ah, e ka nnete ke a phela modimo ntse mpa baletse ka ba wena o phela jwa ntate.
2: Ah, ke ntse ke tla ga ga tla ka magete. Nna ke ndabe mmata se mmano wa mkhuti.
1: Ho jwa lo ntate.
2: Ke go pa bua mme se di ga thate.
1: Ah, e ka nnete ha ga tswela pele ntate wa ka.
2: Mogana le modimo wa gona, ke gona bana bana, bana ba ha le modimo wa gona. Ba ga me sale ne sa a go sikele tebe thate ya gona ntate. Aga ga o kula tla ho ya le rona mme ba go ne ya tsaya ya go di. A se tsho go tsana se tsa se go di. Ke go pota ka tsho. Empa se ga sona ha se tsa se go di. Ba tla phamisa lo tola ha o le mo di. Ke ga ga le di jo la mo gana di. Ne go go ne ya ha di. O tsona lo fate le mal tsa tsia. O go ba ka ha go di ata ka ha. O tsona lo fate bana kuri ba hao ba le jo para hao le mo mo wa rona go pa tsena le jo la hao le go kwang ka ne sa le tsa o le jo lo ga o amen
1: amen ntate
2: ya le go a ke ndati mma da se tsana mo
1: ha ke ya le go ntate wa ka
2: tsadi
0: Nga nete mme o sheba na mamedi e metso tsa rona e le shumele metso mi hlano fela ka nete re lebue thapelo eno e ketang etswa re lebue thapelo eno e ketang ho etswa ha ile twe
2: ka ga tlo ka magete
0: ka ofela
2: ka tsabana sa khong
0: ho jwa lo ntate
2: le tla jwa nya ntate
0: ha ntate wa ka ke a phela e ka ba wena o phela jwang
2: o tsetse ya ntate
0: e ya ntate
2: ke kopa ke bua thapelo le seng ke ntate mathafelo o se fumana ka mokgotlong
0: ntate
2: ke le ntate bina la mogana se fela se se chata pa le setso ha ke bua ke o fili montia
0: ha o fili montia a ntate wa ka ga le bua
2: ke le ntate
0: ntate a le twe
2: ala ka tola ka magete
0: ka ofela
2: e tsaga na sa go
0: ho jwa lo ntate
2: dinela ntate ka nane le mal tatu
0: ho tso ntate ka ba o phela jwang
2: ke a phela ntate
0: ntate
2: ke kopa o le bua thapere ntse ke ntate matastelo se fumana ka mokgotu ntate mo ga dinela mo ga na sefela se secha a boela e le bua nna ke re ntate mo na ke phela ke a e le bua ka kulunya
0: ho jwa lo ntate ka kulunya makamu
2: thank you ntate ke a lebuwa ntate
0: ke a lebuwa ntate wa ka ke a lebuwa ke a lebuwa nka nnete re lebuwa jwalo thapelo eno e qetang ho etswa thapelo eno e qetang ho etswa mme ha o sheba wena mmamedi ha e ka nnete metso tsa rona e le shumele metso e tsheletseng re sentse re ka nnete e ka ba ho hlotse jwang wena mmamedi mme nako ka nnete jwalo ka mehla ke yane ya rona ya lena ne o le leholo ka ho fetisisa re leta thojane mwana mamedi ke wa moela kwa no selmo sa le sotho gae ho tloa ho renyena ya le shumele metso mmedi ho a fihla ho renyane ya bohlano ka nnete na go ke ya ka lo wena mme ke sentse kire wena mamedi a e ka nnete ha re itswelle pele jwa lokal nana o la rona mme ke hlokometse sentse go tseba wena mamedi ra e ka nnete ditaba tsa rona na di tla tsama ka tsela e jwang ha ile twe a e ka nnete o nyametse wena mamedi o nyametse mme ke hlokometse ditaba tsa rona ke sentse ke tseba ka nnete hore na ditlaba ka tsela e jwang ditlaba ka tsela e jwang mme le wena mmamedi o sontse o tseba ka nnete na ditlaba ka tsela e jwang ha ile twe
3: ala ga tlo ka magete
0: ka ofela
3: a ya tsamana sa go
0: ho jwalo mme
3: nyela ntate
0: khotso mme
3: le tla janta
0: ke ka nete ka mo hawi ka ba wena o phela jwa mme
3: ke ko paulo wa thapelo ntate ka poso le bu
0: e ya mme ya tswela pele mme wa
3: Ngile wathi pele ngingi ndathe makhasela.
0: Eya.
3: Ngibe ngena mona sifuna sifake na ayilwa. Ngathe mona iphela akena le yena. Akena ngene nemema. Nemme tsakopane ke ithaba mo nyakwa sifoko mo ntate ke a lebuwa.
0: Ke a lebuwa mme wa ka.
3: Ke
0: le ngata. Ha le twe.
3: A le gatela ka mogete.
0: Me ka nete ha re se re le buile e se le buwe thapelo eno e qetang ho etswa mme wena mmamedi ha hora e le mona mo ile nteng ka nete ha go re itswelle pele jwalo ka dipina tsa rona mme wa tseba wena mmamedi ha re fihla ho renyane ya pele ke mane mo wena o le mo mmamedi wa re letatho jana o tlang ho ikgethela jwalo dipina tse batlwang ko wena mme re tle re tswele pele jwalo ka tsona ho fihlela ho renyane ya bobedi mme ka nnete ho tloha ho renyane ya bobedi ho ya ho renya boraro ke mane mo e leng hore re tla o tla jwalo ka sehlooho se monate seo re nang le sona wena mmamedi mme o tlo o tsebe ho ba le lentswe hodima sona o be le ditaba tsa hao mo e leng hore ka nnete re tlabe re beile ditaba tseno tseo go tlabe re di beile mme ka nnete re tla tswela pele jwalo ka lenaneo la rona re tswele pele ka lenaneo la rona mo re yang teng nna le wena ke horenyane ya bohlano mo re yang teng ke horeng ya bohlano mme ka nnete modimo a re fe maatla re tle re itswelele pele jwalo ka lenaneo la rona ha e letwe
4: Cosa es?

0: Haeletwe.
1: Ke ratola ka magaetse ntate.
2: Kaofela. Kaofela.
1: Se tsabana sa go mo ntate.
2: Ho jwalo mme.
1: Bela ntate ga le le tjatojana.
2: Ho tso mme.
1: O phela jwang ntate?
2: Ah, e ka nnete ka mohawi ka ba wena o phela jwang mme wa ka.
1: Ke phela hantle ntate.
2: Ke a leboha.
1: Ke kopa ho ipitika thutulo ya botshelela.
2: E ya mme.
1: E ke mema tsena sibilo a mo futho.
2: O leka ho kae wena?
1: Ka ka cha snack ntate.
2: Oho, wena o ipitika o wela ka kae?
1: Ke kena ka ditswa kotle ntate.
2: Oho.
1: Ke a leboha ntate.
2: Ah, ke a leboha mme wa ka. Nka nnete o ne a ipitika wena mmamedi a bile a bontsha ka nnete gore ena o ka ditswa kotleng wena mmamedi wa sealemoya sa Lesotho.

Sing in the early 90s. I hear how I get it.

0: me matheko motshini salaribe
1: salaribe ya ntate le ribe le hoka le ribe hoka ntate wa ka me matheko motshini
0: le ribe le mona ha theko mona so ba ke sona sa katse matamo mona na
1: oh
0: eh ya ntate ke gatsa la bone jwale
1: oh wena wena o wela ka hoka ntate wa ka
0: na ke wela ka ka dipofulu
1: oh ka dipofulu
0: Ee ntate.
1: Ah ntate wa ka. Gotsino ha ile beteng.
0: Ntate.
1: Ke a leboha ha ile etwe.
0: Ha ile etwe ka magete hle ntate wa ka.
1: Ntate wa ka.
0: Ntate.
1: Mme o sheba wena mmamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e robedi. Kwano sealemoyeng sa rona mme ka nnete ke bano ba ntse ba kokota o tla hopola wena mmamedi. A letwe.
2: Ala ga dira ka magete.
1: Ka ofela.
2: Ke tsana sa go.
1: O jwa lo ntate.
2: Ke teng kana ne le ndinye.
1: Go tso ntate.
2: O a phela.
1: A ntate wa ka ke a phela ka mo hawe ka ba wena o phela jwang.
2: Ke a phela ntate. Ntate e no a ga ta mo kokota.
1: E ya ntate.
2: O sa gola di tirekiso. Mona le tinto jana motho wa itlhompa.
1: E ya ntate
2: a khutla tlo itlhomphatsa tsebo go amoelwa mono go kokoteng
1: oh
2: ntate mona ke tlo ba itirela ka kolonya
1: ka kolonya ma ka monta twaka
2: ntate ke
1: e ka nnete ha ile twe ka nnete ha ile twe mme wena mmamedi e ke tse metso tse rona ha ile 20 a nan le metso e supileng re re lebile jwalo ho reng ya pele re a re lebile jalo ho reng ya pele mme wena mmamedi ka nnete e ne e re ha hlolwe ke letho Jesu o tla hopola ka nnete ra morena Jesu ka nnete mo wa rena mo a nang le matla tsohle di tsamaya ka thello ka nnete a e letwe
2: ka magathe
1: ka ofela
2: tsabana sa kgomo
1: ho jwalo ntate
2: Ntate na mo le maleta to jana.
1: E ya ntate.
2: A bua le wena ke ntate ya le lwanta yo o tshwere pele a bophe.
1: Ntate.
2: Ba tanda le thuthi.
1: E ya ntate.
2: Ntate e se le ntse a khola di tse di se ham e le ho.
1: E.
2: Le mo na o ke o go ke magatsi wa makae a ipitika. To jana mo na ona magatsi.
1: E.
2: E ha ka khutsa ke ditikisa hang.
1: Oh.
2: Ke le buile nda.
1: Ke a le bua ntate wa ka.
2: Ntate.
1: E ya ntate. Nka nnete ho thwe a khutle a tlo ipitika ka nepo, wena mmamedi. A letwe.
3: Ka la gato le tsa magethe.
1: Ka ofela.
3: Re tshabana sa khomo.
1: Ho jwalo ntate.
3: O phetse hantle ntate.
1: Ha ntate wa ka ke phetse ka mohau.
3: Ke a leboha le rona re sa ba balleile ka nnete o santsane a gapesitse ka mohau mo ga yena.
1: E ya ntate wa ka.
3: Ke ntate phomolo e teng mo ga yena mona ha tsolo matebeleng. A itshetlehileng ka thabeni a qwading ka mahetla e wela ka o phirima ho yona.
1: E ya ntate wa ka.
3: Ntate re matato jana.
1: E ya ntate.
3: Ho ba koloi eno hantle e se ka re diela.
1: Ho jwalo ntate wa ka.
3: Ho ba koloi eno hantle ntate wa ka e se ka re diela. Motho a qalang ho kokota jwalo ka ntate eno. A qalang ho kokota. A kokota hantle. Jwalo ka ha ntate a sa bolese. Ho ho ntsa kgola diperekisi.
1: Ee ya ntate.
3: Na o na sa kopane le maletato jane a habo.
1: E sebakeng sa ha habo.
3: Ee, ke botsa wena.
1: Atjhe ha hlalosa ka nnete ha hlalosa.
3: Kokobo ila mmotsa.
1: Oh.
3: Utlwa hore na o sa ile a kopana le maletato jana a habo tulong.
1: Oh.
3: Yale ga ha go kopana le ona.

0: ga theko. Ga bolela le gore na setegeke ke sefe.
1: Eya ntate.
0: Ee.
1: Ha ntate wa ka ke a leboa, ke a leboa.
0: Ga re etseng gona paetseng ga a gutlwe le ena o ntsamametse o ntsa utlwa ga lwe. Go so kena thojaneng mona a bolela gore ke kena ka diphoofolong kapa ke kena ka ditswakotleng ga re sa wela re a kena.
1: Eya ntate wa ka.
0: Ga e leto ka legato le ka makgethe ke a leboa ke ntate phomolo e teng o mo ga ena mona ga seromatebeleng.
1: Ke a leboa ntate
0: phomolo. Ke mpele kase.
1: Ai ka nnete ntate phomolo kgotso e teng ga e letwe.
0: Kgotso ke o mo e tlang le teng.
1: Go jalo. Ai ka nnete e 20 a nang le metso e meraro le sekoto pele re fihla jalo horeng ya pele. Mme ka nnete ke bontshitse wena mmamedi ore ae ka nnete letsatsi le re rotswang ho lona e ne e le lane la Moqebelo, mme ke a tseba letsatsi la Moqebelo le na le ho ba le ditaba tse ngata mohlomong ba bang ka nnete ba ne ba tswa jwalo ho tswa bolokabeng ka bona, mme re sentse re ae ka nnete mokorana Modimo a tle a tlamelle maqeba a bona. Mme ba bang ka nnete ke a tseba e beile ya ba menyakwe ya ba mekete ka ho fapana ba bang ka nnete ba qetella ba kene kanong e boima haholo letsatsing la kajeno e leng kano yane ya lenyalo, mme ka nnete re sentse re ae Modimo a le thuse ho kena leetong leo le jwalo ka makgethe. A le thuse jwalo ho kena ka nnete leetong leno le jwalo ka makgethe, mme a tla a lefe maatla, a lefe mamellano le lerato ka nnete le tshepallano ditabeng tseo tse le keneng ka hare ho tsona wena mmamedi. Mme ke sentse ke re ae ka nnete letsatsi leo ha empebe e ne e le leo le hlonolofetseng ho wena, mme ke a tshepa ka nnete ditaba tsa lona di tsamaile ka tsela eo o neng o batla, ka tsela eo o neng o batla wena mmamedi.

Jesus. Hvor som lige lå i en rælle. Hvor som lige lå i en rælle.

还是在没高飞。我走。

Me o sheba wena mmamedi a e ka nete metsotso ya rona e le 10 fela pele re fihla ho renyane ya pele pele re fihla ho renya pele me ka nete ha ke hlokometse mona hore letsatsing lena la maobane le letsatsing lena le hore le fetang ha e ka nete botsamaisi ba sealemo ya kwano ka nete bo lebile jwalo bomphato wa rona ba nneng ba le teng ka nete ebile karolo jwalo ditabeng tsa lefu la ntate Senonori mme ka nnete ba bontshitse ae ka nnete ebile tshebetso e makgethe haholo eno ya letsatsi leno ka nnete mme ka nnete ae botsamaisi bo sentse bore ae ka nnete ho sebeditswe ba leboa bohle bao ebileng karolo ditabeng tseo tse jwalo mme wena mmamedi o tla hopola hore metsotso ya rona ka nnete ha e se e le robong tsena pele re fitlha horeng ya pele horeng yane ya pele ke mane mo re tla bua jwalo ka gore ga e ka nnete nna wena o le mmamedi wa relata thojane ke e feng pina yo o batlang e ke e lle kwano sealemoyeng e lla jwalo e kgethuwe ke wena wena mmamedi mme ka nnete ae gora eno ya pele ga e fitlha re tla bua ditaba tse jwalo go fitlhela jwalo gorenyane ya bobedi re tle re diletse jwalo go fitlhela

hurinya bobedi me man hurinya bobedi utla hopola gore ke man mo go tla fumana bjalo sehlo sa rona mo re tla bua ka ditaba tsa rona ka nnete re ipapitse le rona ditaba tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi na e ntse le di film me re nka malebela re thakelana jwang ditabeng tse jwalo re nka malebela jwang ngwana mmamedi me re thakelane jwalo ditabeng tsa mofuta o jwalo ditabeng tsa mofuta o jwalo tse re amang ka nnete bophelong ba rona kaofela bophelong ba rona kaofela mme ha o hlokometse tse ding tsa ditaba ke hlokometse ka nnete gore momamedi o na le o iphumana ka nnete re le ditabeng tse e leng gore o dumela ka nnete gore ae letsatsi la ka le tsamaya ka tsela e nepaetseng empa mabaka a bophelo le ona a kgetha gore le tsamaye ka tsela e yo ka nnete ditaba tsa teng di ka banka ka teng o phumane ka nnete letsatsi la gao le tsamaile ka tsela e o ne o lebeleletse gore ae nna ke tla batla le tsamaye ka tsela e tsena ebe lona le ikgethela go ka nnete le tla ba ka tsela e nngwe e fapaneng mme ke mane mo e leng gore ka nnete go thwe re lebue dinthong tsotlhe re lebue jalo dinthong tsotlhe wena mmamedi re lebue dinthong tsotlhe.

0: Mme o jalo wena mo mamedi ke motsotso le skoto ka nnete ka morao hora ya pele ke motsotso le skoto ka morao hora ya pele mme ka nnete hora ya pele ya mogahlelo wa rona wa rala tathojane e leng ho tloha hore nyane le shomele metso mmedi o tla fitla hore nyane ya pele a e ka nnete re dielletse wena mo mamedi mme ka nnete ke nako ya ne hore o tlo o kgethe jalo dipina tse o reng ka nnete ke ewe batlang e ke elle kwano hore le tathojane ho tloha hore nyane ya pele ho ya hore nyane ya bohlano, mme ke tlo nka jwalo mokgahlelo wa dipina tse hlano di tle di lle, mme ka mora mono re tle re boele re nke tse ding tse hlano hape wena mmamedi ho fihlela re ka etsa wa bonyane di be di re kganne hore re fihle hore nyane e ya bobedi. Ha e letwe kaofela ho jwalo ntate.
1: Ntate.
0: Iya ntate.
1: Ke ntate ha o tse fumana le ditono sitse ka mora ho khotlo.
0: Ntate ha o tse fumana le ditono sitse.
1: Ha o tse fumana le ditono sitse.
0: Iya ntate.
1: Ke kopa ke letsetse pina ya Johnny Mkhari. E re se nthatang se nthate le yena. Le se nkgane le yena.
0: Ho jwalo ntate wa ka.
1: Ke a lebowa.
0: Kannete o re o kopa jwalo pina ya ke ngwanaka enwa senkgane le yena senthatang senthate jwalo le yena mme kannete ha e letwe
2: ka lerato le ka magete
0: kaofela
2: se tshabana sa kgomo
0: ho jwalo mme
2: o phela hantle ntate.
0: Hai mme wa ka ke a phela e ka ba wena o phela jwang?
2: Ke phetse mo ka tuwa
0: ya mme
2: ke ntse ke re o go mpasele se sila e se ding sa sione le bo sa ke se re ntse so ke se ke utlile ha se so o mpitsa
0: ke se ke
2: o mpholosa ke ntse re le mo
0: e ya
2: mme so ke di ke mpa he ke sa batlo mo khiyu ho ba ba a go mpatsa le sona he mte ba
0: ke se ke utlwe Jesu ha o mpitsa ha ke go re se bitswa ke utlwe ha o mpitsa Jesu ke utlwe ha o mpitsa ho jalo ha ke re mme wa ka. Kannete sefela se re ke difela tsa Sione ke utlwile Jesu ha o mpitsa re tla se sheba wena mmamedi re utlwe hore na ke sefeng re tle re utlwe jalo hore na ke sefeng. Ha e letwe
2: ka lerato le ka magete
0: kaofela
2: re tshwana sa kgomo
0: ho jalo mme.
2: Ya ntate, nna ke kopa ntate Phallang ka pina efe kapa efe o ka e fumana mongata.
0: Oh ntate Phallang.
2: Ya ntate, ke mme ha morena mpitsa ka lesubeng ka mona.
0: Oh hai, ke a leboha mme wa ka.
2: Tangi.
0: Ao be jwalo. Hai letwe.
3: Ka lerato le ka magete.
0: Kaofela.
3: Sawana sa kgomo.
0: Ho jwalo mme wa ka.
3: A phela ntate?
0: Hai, ke a phela e ka ba wena o phela jwa mme.
3: Ke a phela ntate.
0: Mme wa
3: ka. Ke mme o re bolokela ka hao. Ka tla ka bona ka bofuto.
0: E ya mme.
3: Ke kopa sefako sa nengane.
0: Ba re
3: ntse. Mona mo a re nga ka thaba thabo e se le fa mo ha tlo go tla ba ha ba teng.
0: Oh. Ae ke a leboha mme wa ka.
3: Tanki ntate.
0: Ke a leboha. Nka thaba thabo ha nka utlwa hothwe batswadi ba ka ba teng. Batswadi ba ka ba teng mme bohle ka nnete wena mmamedi re ka thaba thabo. Re ka thaba thabo ka nnete ha re ka utlwa hothwe ba teng batswadi ba hao letsatsing lena la kajeno kaofela re ka tloha ra tlohela mabaka ohle a rona hore re lo fihla ho bona. mo ba leng hona teng wena mo mamedi bohle ka nnete re ka etsa sohle se matleng a rona hore re tle re ba thole ke itse wena mamedi ke tla nka jalo mokgahlelo wa dipina tse hlano tse ho nna mona di sedile nne ka nnete hore re tle re fumane tseno tse hlano ha re ka fumana e le nngwe ya ho qetela jwale re tle re tswele pele ka tsona re tle re tlo boela re nka mokgahlelo wa tse ding ha e letwe
4: kaofela
0: ho jalo ntate.

0: Ndade dumela dumela hantle.
1: Ha ke a phela ntate wa ka, e ka ba wena o phela jwang?
0: Ntate busy hantle, lebitso la ka ke ntate Mpoloke.
1: Eya ntate.
0: Ke kopa masisidi a St. Paul mono mareng ha o kena ka kgoro. Ke tla rateng.
1: Ha o kena ka kgoro. Ha ke a leboha ntate wa ka. Nka nnete masisidi a St. Paul. Ha o kena ka kgoro. Ha o kena ka kgoro ka nnete. Ha o kena ka kgoro. Mme ka nnete ditlabe di le hlano re tle re tswele pele jwalo ka tsona wena mmamedi. Re qadile jwalo ka yane ya Johnny Mokgadi. Ho batluwe jwalo Johnny Mokgadi. A re ke ngwanaka oo.

ho jwalo wena mamedi ke ngwana hao ka nete ke e hlampokelletsong jwalo ya difela tsa Sion mme yona ka nete ke bona ke sena tumelo ya rona e behlile e kgethile yona eo e neng e kopuwe empa he ha fela e le ya difela tsa Sion wena mamedi mme pejana e ne e le jwalo Joni Mokgadi a re ke ngwanaka mme ka nete pine nngwe e hlahlamang e kgethuweng ke ya phallang ka nete ho itswe efe kapa efe ha fela e le ya phallang mme ka nnete yona ke ena ka mora yona re tle re nke jwalo ya sefako sa menwaneng.

0: me ha sheba wena mmamedi a e ka nete re di otlile tseno mogahlelo ono wa tse hlano re di otlile mogahlelo ono wa tse hlano ka nete gore genge jwalo mogahlelo wa tse ding mogahlelo wa tse ding wena mmamedi ha letwe
1: ba le rato le tsa magethe ntate
0: ka ofela
1: re tshabana sa khomo ngwaneso
0: o jwalo mme wa ka
1: o bua le Obuya le nkhono ke tla fuya ka le go ka mana ka mateno wa tsela tse nne ntate.
0: Ha o bijwalo.
1: Ntate ke kopa pila e se ka pa e se ya ntate Paul le wake.
0: Ya ntate Paul le wake.
1: Eh ya ntate pila e se ka pa e se ya ntate Paul le wake.
0: Ah emme wa ka ke a lebuwa ke a lebuwa.
1: Ke a lebuwa ntate.
0: Ke a lebuwa mme wa ka. Nka nnete ore pina efe kapa efe ya ntate Paul Lewake pina efe kapa efe ya ntate Paul Lewake me ha o sheba wena mamedi metsotsong ena e mashome a mararo hantle ka morao hora ya pele ka morao hora ya pele ke sheba jwalo pina ena ya ntate Paul Lewake ya Paul Lewake ka nnete re tle re fumane rona ebe re thola e le jwang e le efeng pina ya Paul Lewake wena mmamedi mme ka nnete ke gore re nke jalo mogahlelo wa tse ding tse hlano di tle di lebe jalo gore re tla fitlha goreng ya bobedi mme a re nkile mogahlelo wa tseno tse hlano o tla re fihlisa mane goreng ya bobedi wena mmamedi wa sealemoya sa Lesotho wena mmamedi ka nnete re tle re fumane ka tsela eo re ne ntse re rerile ka yona ga e letwe
2: ka lerato le ka magae.

0: kaofela
1: re tshabana sa khom
0: ho jwalo mme
1: o phela hantle ntate nkanane le malta thulane
0: a e ka nnete ke a phela e ka ba wena o phela jwang motswadi
1: a na ke phela hantle
0: molato jwa
1: o kwantjela ka ntle le fetwa sela ha ke tsena o thumela toki
0: le fetulwa ke
1: a ya tsena la ho ba gile le ho sela ha ke tsi mawane ke o ba tsene le ha ke tsi ha ke tsi
0: ebe ha se di fuba
1: a se ebe ya le se tla go yalo o ja ipotsa a ne ke go kwantse le mphetwela fela
0: hiwa
1: ha ke tsena o thumela tsoki
0: aw empa he se tla loka empa re tshepe go se tla loka se tla ba betere
1: ngash ke tla le no ella metsi a tshisa
0: e ya ga
1: ke go kwena handle ho itsala mo
0: e ba o no le dintho tse mona tsa sesotho
1: ha se ga o di ne ke di tse ka o di makolo e tjewa ga fumana moya ko empa ke tsamaetse ka koloi ye hantle ke a ke
0: ebe o no sa bula di fester go hlaile
1: a ka tsetsa tsa ne mme ka tsamaya di fester
0: ha a di ke mathata ka nnete
1: a ke ba bona ka tswa mafelo nga be ke
0: e hulwalo
1: mafelo a be ke a ke ya tswa ntho di ngathana le tsatso
0: e kana go nwe ka nna ba ke tsona taba dzilwalo
1: ha ke tshwabalo o tsebe ke batla pina ya Killer Joy e reng ke busy
0: o ke busy ha kalo
1: e ke busy ha kalo
0: e tla fumana
1: ha ke re ke ntse ke le me ke pe ka nyetsa tso ke le tsimisa ka ya
0: e hurwalo
1: khotso ke mo itlalle teng
0: nka nnete no medzi a tshisa mono le skela o dua le ntswe le
1: ach ka ndi ke ka bona o se
0: e
1: a lokile
0: a ka ne du lokile ha ile etwe nga ne ti o ne a re o kopa jwalo Killer Joy ke busy hakalo ke busy hakalo me wena mo American tse ke shebana le ena ya Paul Lowaki ena ya Paul Lowaki ke go gona ebe ke thola ka tsela jwang ke bona emfa tse dintse o bona ka nnete di sa kopane le yona e jwalo empa he re nne re shebe re tla uko rena e tla qetella e re file e feng e tla qetella e re file e feng me di se di le pedi wena mo mamedi re hloka jwalo tse tharo tsa ho qetela ha ile twe
2: Hello ga tlo ka makhathe ntate.
0: Ka ofela.
2: Ke tsabana sa ho.
0: Ho jwalo mme waka.
2: Ba di le ha se le ntate.
0: Ah e ka nnete ha feel ho ha ngona.
2: O bua le nna ke tsoka ba ding di tsoma ya kwa tsoka mona.
0: E ya mme waka.
2: Ke ha tsatsa le nna e di la ke mampila ena. Ere ke beha moya wa ka matsohong a ha o moreya.
0: Ke beha moya wa ka matsohong a ha o moreya.
2: Ke a leboha ntate.
0: A ko re ke shebe mme wa ka.
2: Ke shebe mogatsi ha ke se la e dula ke ma.
0: Hai ke tla e sheba ke bone na ke fumana e feng.
2: Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha mme wa ka. Nga nnete ke beha moya wa ka matsohong a hao morena. Moya wa ka matsohong a hao morena. Ha ile twe. Ka ofela. Ho jwalo mme wa ka. Kgotso mme. A ke a phela ka ba wena o phela jwang?
3: E ke go patima e ye le o le.
0: Mme?
3: Pina e nngwe le e nngwe ya o le seng.
0: Pina e nngwe le e nngwe ya o le seng.
3: Le ditala tsa ke mo o ma tsama ka ba le ka pelana. Ana.
0: a mme wa ka e ke a leboa ya leboa mme pina engwe le engwe ya o leseng pina engwe le engwe ya o leseng a letwe

Só de novo.

0: Nike boots, like a
1: warrior.

Like, yeah.

Hojalo hojalo wena mamedi wa samasa lesotho ke Killer Joy are ke busy hakalo ke busy hakalo mme ha o sheba wena mamedi metsotso ya rona e le shumele ena le metso e mihlano re a re lebile jwalo ho renya bobedi ena ya Paul Lewaki wena mamedi ka nete ke lekile ke a bona ha e khone ka re pokellong ya rona mona ha e hlahelle ho hang ha e hlahelle ho hang wena mamedi empa he ka nete re tla ukwa ke shebile mona ke a bona le eno ya Taumatshega ho hlatsa Taumatshega tsengata empa eno e buang ka mehlolo ka nnete ga e tlae ntle le ga e ba jale ke boemong bo e ka nnang ya ba re fositse le bitso ge mpa re sa tsebe na yeo e leng yona ke e feng yeo e leng yona ke e feng ngwana mamedi gobane jale go ka e tsala ebe ge fositse le bitso go ka e tsala ebe re fositse le bitso ngwana mamedi e leng taba e nngwe jale e seng e fapane le boemo bo re tla be re ga batla taba ya rona ka teng e tlabe fapane le boemo bo e leng gore batla taba ya rona ka teng.